0: karon nang galing dong. Karon galang galing siya. Unahon naton dayang ginabuitan ko. Ha? Nga kopya. Kita resignation letter. Agin confirm ko ra sa tawo nga natungdan kay ina. Ha, kon mi natuod. Kahapon bi nakabato ko sa information nga manajit may mga nagresign nga consultant. Pero atong pinalanggang congressman sa 2nd District o Baclan. Gawa ka ni yatat kontra. Ha? Hay tao kung sino pa makontra ka na kara. Ha? Sa pagka-congressman sa 2nd District, ay waon si Congressman Ted Harisco. 100% mahalin si Congressman Harisco Banwa sa 1st District. Iyawa marehistro sa Barangay Mubo. Konsen sa Barangay Mubo, sa pilang adlaw, isugid ko kinyo. Ha? Konsen sa Barangay Mubo. Basi si Mr. Kukoy Sugilon, may ideya. May ideya ka, sir. Konsen sa Puok. Si dating Congressman Ted Harisco, Provincial Assessor Kukoy Sugilon, matsa may ideya ka kuno eh.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: So kung magbauraro plastada, ay sino pa bidingdong? Si Engineer Tanom-Tano mo man siguro mapal si Uzi. Huwag si Matwakan. Ay humalin yun sa 1st District. Halin sa 2nd District. Humalin sa 1st District. Huwag ni Matwakan nga makandidato sa 2nd District. Maliban na bika Engineer Tanom-Tano base kumandidato man ni Mauman. O galing, siyempre, sa inyo natin kung ano ang resulta at eleksyon ka ron. Ha? Daw matsawa mat eleksyon nga natabo sa pagka-congressman kung magmaurundong plastada. Maskin mag-abuno pa imaw sanang wagilit mahimo, ha? Bisan humapa, kumamang, lumigid pa, wagilit mahimo, ha? Wagilit mahimo. Now, so, gamit ako sa satellite gid. Kinamitan ko sa satellite to make sure nga minatuod, ha? Rong hinaboy ka ako ng information kahapon. Baya sa satellite, nakabuog ako banwa, it photo korayang resignation letter. Gin-confirm ko ra sa mga tao nga nag-resign. Ag sanda mismo nag-confirm kay nangagahon. Ag nanuman dong rason kung anang resignation. Haraban wa ronod it resignation letter exclusive.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya nga ni Rokon nga satellite ba karun, ay gina-maintainar ko ito sa itong dingdong. Dapat na permeng gina-maintain atong dingdong atong daywaron eh. So sure, bi kami sa mong satellite, wrong drone akon tara. Exclusive na kakon da. Do satellite, daywa kami ni dingdong. Nakisosyo mo kakon eh. So, alam mo na, Mr. Efren Trinidad, ha? Nasosyo kami ni Dingdong Robiso sa satellite. So, ginamita na mo ni Dingdong satellite. Ha? Agara, doon na-capture, ha? Nga photo. It resignation letter, dated May 14, 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dong letter nagahambag. Amay ni Bill Arsola, basi si Sir Matwakan nagresign, joke lang. Ah, isayra na tunin doon na ron. Kung nagresign gid man imaw. Bill Arsola, mati ka dusto ha. Isungsong mo ring dunggan sa imong monitor. Nakasipi ka ba o kung naka-laptop ka? Ha? Ano ba ro gamit mo? O gamitan mo ginit earphone ha? Ako di mo ma-miss kung sino ro nag-resign. Hara! Dong! Resignation letter!
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: May 14, 2026. Aba, may nagsaligbat. Ano ko, no? Abi? Aba... Kukoy nga haw sa Puok. May bangay ba si Kukoy sa Puok, Dingdong? May... Pag-uparin nga ni Dok satellite, Dong. Pero Puok area, pag-uparan mo. Pag-uparan mo. I-check mo sa satellite, ha? I-kwan mo ginit mayad. So mo ginit mayad. Ha? Do'y tsura at bagay. I-describe ko kayo rin bagay. Yeah, balik kita sa resignation letter. May 14, 2026. The Honorable Florencio Joven Miraflores, Representative 2nd District of Aklan, House of Representative, Quezon City. Dear Kong Joven / Sir, please accept this formal letter as notification of our resignation. Hindi lang isa. Oh, Jojo, hindi lang isa. Nabasa mo na to, Jojo. Jose Butchal. Jose Butchal. Kamlita si Jose Butchal. Nabasa mo na ba to? Nakita mo na ito, hindi pa. Ang resignation letter. Hindi mo ba narinig? First time mong marinig. Kasi kahapon lang to. Ito ang sabi ng resignation letter. Please accept this formal letter as notification of our resignation from our position as consultant for the 2nd Congressional District of Aklan. This resignation is irrevocable and effective immediately. We would like to express our sincerest gratitude for the opportunity to have served under your leadership. It has been a distinct honor to contribute to your office and to witness firsthand of your unwavering dedication to the province of Aklan and the constituents of the 2nd District. We deeply value the professional relationship we have established and the trust you have placed in our expertise. After careful consideration, we have decided that it is the appropriate time to transition from our current rules. We intend to refocus our attention and energy towards our personal endeavors and private professional projects. So may andatabi na nga personal ko ng endeavors, privado ta ng mga proyekto. We wish you and your office continued success in all your future legislative initiative and public service program. Thank you once again for the privilege of working with you. Sincerely yours, Permado Matt Wakan Agnoel Cabobos. Kaina, nag-istorya kami ni Iing Pangutana Kabaw, how true. Ha? Pasi sa mong piki rin nga rin akuan, resignation letter nga nabuo ko, via satellite. So, gin-confirm ko. And it was confirmed by no less than Matias Matwakan, confirm nga nag-submit sa it resignation letter. Hindi lang siya. Daywasan na ni Papang Noel Cabobos. O, basi mga waka mo. Si Papang Noel Banwa, privado tayong individual doon. Private citizen tayo mao. At siyempre, ruwan ng expertise, kinahangan man ni Congressman Joven, that's why ginbuo man mga consultant. According kay Matwakan, hay, nabatsagan yun na binanda. Nag-ugat ba lang ra Jose Butchal sa statement ni Matwakan sa Radyo Todo, iya sa Todo komentaryo. Pagkatapos nga, ruwaton man nga satellite, nakasagap it information, nga si Congressman Jojo Ang, Matias Matwakan, at Congressman Tedarisco, tatlo sanda, baya Viber, nag-istorya. Baya Viber, si Congressman Tedarisco, dating Congressman in 2nd District, nga nag-inkwentro sanda, once ko 2022 sa pagka-congressman, nangayot pasensya kay Lieutenant Matias Matwakan. Ag bilang Kristiyano, ag kapartit Kristiyanong katilingban, si Matwakan nga may tagipusong mamon, nga mahumok man, ag bilang tawo, hindi man pwedeng hindi magpatawad sa sangkaharesko, sino ka, ha? Nga, hindi ka gin magpasensya sa sangkatidharesko, nga nagapakong baba ag nagapangayot patawad kimo are dong hambay ni Matwakan eh. So bilang Kristiyano, sino ako para ni magpatawad kun dong Dios nakapatawad? Ako tawo man lang, hindi ako makapatawad. So gin patawad ko di kara nagumpisa ay kuno gin interview nato si Matias Matwakan. Umani it's a resaring reaction, umani it kabuabo banwa nga mga komento dong statement ni Matias Matwakan. nag-react dong kampo itibyog. Natural. Ha? Ano na tabo? Dito pangutanay kagi. Agbukonyak sa bilog doon nagpangutana kakon. Kabuabo doon nagpangutana kakon. Ano jet na tabo sa amigo mo nga si Matwakan? Ha? Matsa umibarong uyop ithangin. Sana tong statement di Matwakan banwa. Hey, wrong taga-tibyo. Gina-question yun. Dong loyalty ni Matwakan. Ano kita Matwakan? Blue ka? Red ka? Green ka? Ag, kinapangutan na. Haman wakagid. Nagkonsulta. Ah, kay kong Joben Abi. Bilang ikaw ay konsultan. Ya, gataw ka statement. Di siyempre, dato nga to, ay personal mata to. Ah, siyempre may personal nga bagina. Si Matwakan. Aga por may congressman din harisko. Wa matat. Gabot ko noong opisina ni Congressman Joben sa natabukan da nga pag-istorya ni Harris ko agro pagpatawad dahil di ka to malang natapos eh. According ka Matwakan, wa matat ginistoryan sa ng politika. Wa man san, wa man imogin pangutana. Ha? Kung nasuportahan na si Harris ko, wa man si Harris ko kung naghambay nga abi Matwakan suporte kaya nagagan ako't Congressman sa 1st District. Wa man! Ag si Matwakan, yaw tanganin mo sa 1st District. Ha? Yaw tayo mo sa 1st District. Hambay ko nga ni. Na-sense ni Matwakan nga si Congressman Harris ko matransfer sa 1st District. Umunagi mo transfer sa 1st District. So nagpabatsyagon ka na pati, ha? Dung obisina ni Congressman Joven, ko natabo. So, kung bot hambagon dingdong, kung sa mga kape, naggas ay na. Ha? Naggas ay na isang kire. Ha? Kinugang sa kagamay. Nga ni, naggas ay isang kire. So ano pa matuod? Pangaywa. Pangaywa ha? May ginalunsan nga ng programa rong ANC. Bukunit ANC at ABS-CBN ha? Akla News Channel. Doong nagpundar ka ra, si Papang Noel Kabobos. Sa bilog ba ni mo sa mga consultant nga nag-file it resignation. Natural, siyempre may programa sanda. Agmat sa mga partner sanda ra. Ano nga nirong anda nga title ka ng program dong? Ha? May kuan eh. May kuan na nga program eh. Ano taga nirong title ka ng program dahi ba? In the Line of Fire. Di, matsama tandem sa nasa ng program na online, online program. Ag magaw ay man nga may program sanda. Journalist, ha? Bilang mga media man yun sandara. Agya si Papang Noel, hey, journalist matabi mo, manunugat ay mo. Hey, magaw ay man. Ha? Magaw ay man. Kaya man naging pakima, pakamayad namon para maging independent pa na kami. Ha? Sa amon nga mga komento, pananawan, ag opinion. Ngawa ta kami ginapinan. Ha? Hindi kami maging one-sided sa mata at publiko. So, dapat siyang nga mag-resign kami as consultants ni Congressman Joven. Dahil sa maabot kong ina daw, igalunsar ko ni. Doon nga Akla News Channel nga mga online programs nanda. So, rin doon sambilog sa mga rason. Ha? Kurayang resignation. Pero sa part ni Matwakan, di sambilog gid, ha? Unang-una gid, hay nagapabatsyag ag nabatsyagan yun nanay. Ha? Nga after ko na nga ito nga ginabuhian nga statement sa interview sa todo komentaryo ag matsagit interview mo at ibang radio station after kakon, hey, nag-iba dong tenor, nag-iba banwa rong dagagan it sitwasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Yan po ang nangyari, mga kababayan, si Indampira. Hara, hara, hara. Daya gali, dubagay dong. Hara, undong, oh. Daya, undong. Gingamitan it satellite naton. Roan ang kulay it bubong. Brown. Yeah. Matagin halo nga green. Agpuwat ni Washington, ha? Brown. Brown ba? Parang brown. Dali lang kita, ha? Hara, imaw. Ano ra eh? Kung sa highway ka dong, kung kapaagto ka ita New Washington, sin ba yung bayanihan nga part? Waga o to'o? Waga ba o to'o? Basta bayanihan road ay mao. Siguro nang istansya sa karsada, mga magapit ba lang? Kilid gid, magapit gid sa kwa na, sa highway ah. Harado ko. Nakita ko, harado ko atong satellite, gin check ko sa atong satellite. Ara galima mo. Dahil, isin mo kay maninoy mo. Ginainosoy na kung siin eh. Isin mo ka na dagol. Ara mato maninoy. Ara o, iyak ako no eh. Gin check ko na ako ni. Eh. Ara. Ronang iping, may blue. Ano ba yung blue bubong? Tapos, iping na brown nga bubong. Kano yung anay ah? Along the road, di mawe. Aray mo, along the road oh. Along the road, di mawe. Imagin ko nagagamit yung satellite. Ha? Magapit. Magapit kanyo. Ang magapit kay Ross and Angelic's Cafe. Yan na. Sa unahan it. Ross and Angelic's Cafe. Matliko pa sa waga. Okay, sige.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Firing line, gali. Dong programa na ni Papang Noel. So siyempre, para maging independent matasanda, walang pinapanigan nga eh. Walang kinikilingan. Dapat siyang. Siyempre, kung una kaut imo sa, manunugat ba tabi si Papang Noel eh. Sabi log sa mga mayad, nga manunugat ba nwa si Papang Noel. Journalist, kinimatema, halin ka to during his college day sa NBC. Ano rin mo eh? Imaw dati naging Supreme Student Government President sa NBC naman dati. So, may ginanon sa rimaw sa anang online nga program nga firing line kay Iban si Matt. Sabi log sa mga rason daman ni taga resign. Maliban karon sa side mata ni Matwakan eh, matanag ibat na diyon eh. Kumbaga sa kagamay, nagas ay banwarong template kapi kinuugang sa kagamay. Agna sense na. Ada ba tiyaga na ni Matias Matwakan, ronga plastada it sitwasyon. So, kinangan nga, umiskerda na siya. Kinangan sigurong sumibat na gidimaw. Kung ini man namin ro pagtanaw na kimo, ronga anda nga bagatsagon kimo ay nag-iba na, ti what for nga una kapamatood.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sayod ko. Ihotik ko kimo konsin sa puok. Iyaw nakita ko, ginamita namot sa tilay eh. Good morning, Gid. Nani Claire, Choco, Selushin. Happy monitoring. Una sa Toting Reyes. Waga jet, Robayanihan. Waga. Pawaga ka. Kung pagtukad niyo Washington, left side. Sagamat, Gid. Jorks Makabinta, itibiyog. It naman siya. Morning, Jet. Good morning man kay Gabe Gabriel Fernandez Jr. Lakas ng Todo Radyo sa istansya. Team Boboy Saboko, Kapitan, good morning. Aling kay May Villaruel. Good morning, Gida. Pamilya Villaruel, Agrigues o na sa istansya. Pwede. Karon sa pon nga pagbalik. Si after siguro, masaligbat abis si Kwan, Mr. Reggie Ribukan. Masaligbat ko ni mo kayo na about sa programang Todo Birada siguro. Ha? Masaligbat si Mr. Reggie Ribukan. After ni Mayor James Solano idong ha, tawagan mo rin si Mr. Reggie Ribukan. Sa amon niya pagbalik, nabas Mayor James Solano eh. In response man sa rin mga patutsada ka na ni dating Malay SB member, Ninit Aguirre, grap. Pagkatapos siya bangkara, standby. Oras, alas 8:22. Hatod kinyo, Tando Eye Light. Gaan ng mic kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner,
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaanang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kailala ko ang More Power, okay, sige na akong inom.

0: ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatapos mga butika.
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
7: DGX 500.
8: Ulang pagkain mo sa prutas at kulay.
7: Umawi ka na lang
8: sa DGX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
8: Panglaban
7: sa mga free radical
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Mag DGX 500.
7: Araw-araw.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang utanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton dili nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine. sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
13: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
12: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa atong nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall

0: Philippines Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa nga mga maintenance requests. Abogid nga sagamat.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon it lote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Todo, komentaryo, inaatrasan, sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
9: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.37 na. May panawagan na biya si Madam Monique Coy. Ginapanawagan na nai sa Igbata Amigo Amiga, kakilaga ni Anhing Romeo Dudong Sarabia Magno. Imauhay nagtaliwanda sa pihagkinabuhi, Comayo 3. Sa edad niya, 83 anyos. Aga nakahiya ron ang gawas na sa nang residensya sa residensya at mga Magno sa likod it Mission Hospital sa Andagaw. Aga nakatana ang pagamisahan sa St. John the Tejos Church sa Mayo 16. Hinaga kunda, adaw nga Sabado, alas 9 tagahon, ang igaton sa nang uling pahuwayan sa Medalia Milagrosas Cemetery. Nagkapanawagan doon ang mga unga apo ag bilog nga pamilya. Kay Ma'am Lilian

0: Tulio Laurente. Good morning, Gid. Now, kay Inabi, nakamuno si Lieutenant Matias Matwakan nga, hamanit kinangan yung magaong pa mo sa tibiyo. Kaya raya rong sentimiento ko na grupo matwa na gaong. Hindi man kinangan yung magaong si Matias Matwakan sa tibiyo. Kaya unang-una, bukon manit mi mo tibiyo, si Matias Matwakan. Ha? Manawag abiki mo si Jojo Ang, si Kong Tedarisco. Tapos, mangait pasensya si Kong Tedarisco. Mahambay ka din mo kay Kong Ted nga. Abi, dali lang Kong Ted ha? Kong Jojo, malisensya na ako kay Congressman Joven daw. Hindi man siguro tama. Hindi man eksakto. Dahil huwag ilang ruin mo karon nga pwedeng ubrahon eh. Patawaron mo imaw? O hindi mo pagpatawaron? Yaban ni Matwakan, Kristiyano man ang kita. Ha? Sa sangka Kristiyanong katilingban, silugid ako para hindi magpatawad. Karong tao nga nagapangayot patawad, sinsiro man sa akong nga pagpananaw. Ha? Ag nagapakumbaba, nga nagapangayot pasensya, normal ang malang ron. At kinangan pa ba nga, hambaw ko dali lang anay, magaong anay ako kay Congressman Joven, na hindi man eksakto, nitikal man. Pakaiwa, habat kinangan nga magaong ko sa partido si Matwakan, una-una, bukong man mouth part, itibyog. Ha? Actually, nag-giveaway man si Matwakan last 2025 election, ginayo man nga ni Imaw. It come po ni Kong Joven nga umatras yun sa nang kandidatura sa pagka-congressman ay mas nauna tayo mga nagpalsiusi kumpara kay Congressman Joven sa pagka-congressman versus Congressman Ted Harisco. Di ba nga? Nag-withdraw malang kwa ng CUC si Matwakan ag hinaboy rong suporta na kay Congressman Joven. Sambilog ba sa rason na binuo yung mga konsultanda ita kongresista natin sa Segundo Distrito? Eh, hindi man siguro eksakto nga magaong pati mo sa tibyog para lang patawaron si Harisco ay unang-una, hindi naman part it tibyog si Matias Matwakan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.41, samtang ginahugat-hugat naton, o kita lang rumahugat kay Mayor James ay at sa magapit lang manin mo siguro makaabot sa nang destinasyon. Good morning, Aklan. More power, katundalan. Good morning, it kay Jokes Makabintao man. Kay Amabila Jimenez, happy monitoring mga taga Mabilonyo, Washington. Kay former barangay captain na Eupemio Tem de la Sena, at kay Isbeni ni Nerly de la Sena na sa Poblasyon Makato. More power man kapag Isbeni de la Sena. Haman mahalin ka call nunong ha madla kauna. Good morning Katuna Jet. Kapamati kami sa Puok, Talipapa. Kumusta lang kay Ding Dong? Hambay ni Ma'am Merlita Biocos. Ano mo radong si Ma'am Merlita Biocos? Italipapa. O, kumusta na ko no, Ding Dong? Kay Maylin Arribalo, happy Friday. Imong programming, todo komentaryo, Jet always. Good health, God bless, Pamilya Arribalo. It kinalangay biyeho. Thank you, Gid, Madam Maylin Arribalo. Sa mga taga kinalangay biyeho, nakasipi via Bluetooth, sub it sa talinga habang kapanilihig it floor ay abaw. Best friend ni Nanay Tilma Rubiso. Okay, sige. Kabay pang dimahog yung mga cellphone ha. Samtang naka Bluetooth yung nakasub it sa talinga Bill Arsona. Kay Chile Timporasa, una sa Thailand. Madam Chile, good morning. Kaya Ma'am Ilya Tornino Simato. Mag-aling ka mo ni Permabil Simato, Ma'am Ilya Tornino Simato. Siyo Sir Matwakan, makon abtik ang radar ah. Na-sense mo ha, na-sense mo kagya. Kay Madam Blinda Taay, good morning man. LJ Fernandez, more power. Nabatean ko gid-abi ang hambay. Sino ako nga di magpatawad? Kasi tawag ang ako, Rudyos nga, nagpatawad. Tama, Madam Bill Arsula. Tama lang man siguro nga mag-resign si Lolo Matt dahil masailo ni mao sa First District for delikadesa. Tama man, George Makabinta. Good morning, Ed Kumari. Ante Kagawad, Nancy Soto Season, agaya Cup to be. Angkol Uno, season na sa Tambak. Firing line. Firing line ko naman eh. Kumusta ka na pa rin Arnel Arieta Jr.? Okay ka na pa rin Arnel? Firing line. Wapabit specific na dates pa pang Noel kung saan oro launching ko ang program eh. Nga firing line ita Akla News Channel. Pero raya yata nga May. Yang May siguro. Basi ko na malaunching na ro nga ANC. Agrong program nga firing line. Blessed morning everyone. Thank you God for all your blessings, the strength you give me each day, and for all the people around me who makes life more meaningful. Happy Fiesta to my dear hometown, Ginbirayan Street. Ginbirayan, St. Isidore, the Worker Parish. Thanks it and more power. God bless you and your family. Likewise, ng Rolin Toto Goyo Tabor. Madam Rosie Isog, nasa City of Andagao. Good morning, man. Joanne Rapsing. Good morning. Ma'am Lina Mercado. This is Lieutenant Matias Matwakan, Ma'am Lina. Hey! Ruan ng bagay una sa Tabaaw. Siyempre, rugi na tinigwan ito ng bagay, property ni Mrs. na. Daw, pamilya man yata ang anik mo. Diba ka, Ma'am Lina Mercado? Ni Mrs. na? Daw, magpag-rente man ang kamo. Kay Loden Shell, good morning, Jet. Pabati kami sa Piesta at Sibali, Ulibacaw. Patricio Family. Kay Sharel Patricio. Oh, good morning, Loden Shell. Waga, Jet. Waga nga ni. Kon ka pa ni Washington ka. Thank you kay George Makabinta. Kay Mama Rebel C. Chanko Ramos, good morning. Ma'am P. Sanislao. Una sa Plaridel, Bulacan. Pero taga New Washington tayo mao, pero ito mamakaroon sa Plaridel, Bulacan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Don Cepriano, Kagawad to be. Blackout ko na sa Mabilo. Blackout sa Mabilo? Dahil nga naka-red alert, abi rong panay makaroon eh. Rong panay grid naka-red alert. Mga 1 week na kita nga naka-red alert. Kunamat, yellow alert, orange alert, pero naka-red alert ang panay, panay grid, ha? Grid, not in GCP. So, kunamat, nag-experience kita at brownout, bako dong grid, ha? Ay naka-red alert. Sister, ha? Mag-sister, gali. Okay, dumisis gali ni Lieutenant Matias Matwakan, sister ni Ma'am Lina Mercado. Igto sa Sydney, Australia, tagaling imaw. Pag-greet, happy birthday kay Ara Jude Repiedad. Itlidamuan Norte. Hali kay RJ Repiedad Francisco. Good morning. Shout out sa akong pinsan si Joel Mabinay. Nag-birthday sa Linggo, May 17. Nag-greet ko it. Happy birthday. At sa akong tatay Pedro Navara. Nga pirmi nagapamati Radyo Todo. Hali kay Maricel Tolentino, madam. Nini Oreta. Kay nag-greet happy birthday to my cousin Isbin Jena Rex Bautista. Kahapon yata yung birthday niya eh. Happy birthday today. At today, hindi kahapon. Today pala. Oh, May 15, not 14. Stay safe and God bless. Punta kas. Ah, okay. Hindi gali, Kwan. Hindi gali, 14. Kahapon, abi. Abo, abi, nag-greet kahapon. Nagdagwa, abi, sa reminders na kon. Friend, abi, kami sa FB. Again, remind ako, birthday ni SB Rex kahapon. 14. Ang abo man nga nag-greet it happy birthday kahapon, 14. So, hindi pala today pala 15. Piesta sa sentro na Look makaroon. Birthday na gid. Oh, thank you gid, Ma'am Nini Oreta. Happy birthday, SB Rex Abayon Bautista. Kay Pasky Remicho, good morning gid sa mga Remicho family. Ora sa Lawaan, Anyo Washington, sa Cristobal family sa Banwat, Batan. Oh, good morning, Ed. Kay Bench Cristobal sa Laguna. Katulong Jet, Kapita. Grabe inyong signal. Kabaskog, tagali. Abot ay sa Bulacan. Agahon, permi ako kapinamati. Ham-ana sa makaroon, watagi hapon. Itao mahumandong housing sa Albasan. Ana parot na Yolanda. Tagaruman siya gala ko, pero iya ko makaroon sa Manila. Ikotana tangani sa aton niya local government unit itanuman siya. Hamandong housing unit sa Albasan, wag yapon may turn over. Wapayata na tapos eh, Toto Ricky. Ikutan ako galing. Madam Rosemary Nimes Nerbar, good morning man. Happy monitoring man. Thank you kid sa pag-monitor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Konagang aga. Grabe ko tagi dyan-dyan. Grabe ko tagi dyan-dyan na nagkakatabo sa Pilipinas makaroon. Dyan-dyan gwarin. Konagang agang pa si Mayor Jim Solano'y partner. Una na ko na imaw. Pakichebe mo tuman. Agod niya unahon tarong mubo kung agang-agang pa si Mayor James Solano'y.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Anong nangyayari sa Pilipinas? Pilipinas kong mahal ay aklan, mainit na gidbanwa. Ay nagkakatabo makaron. Nag-umpisa na po ang gera politika sa aklan. This is it. Dapat sa hindi na gid mapunggan wrong sitwasyon nga ra sa kapingin sa 1st District. Agrong ginahugat-hugat itanan lang. Ag dapat gid nga maghambagon gid. Inyon dapat magbuhay pa. Ha? Dapat maghambawon gid si Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores. Nung ama, haligi makaron, itibyog akan. Kunano ra na nga disposisyon sa nagakatabo makaron. Dayang pag-transfer, kuha ng first cousin, dating Congressman Tedarisco from 2nd District to 1st District. Agrong pag-inkwentro banwa ni former Congressman Tedarisco, aga incumbent Congressman Chess Marquez. Dapat mabatian na gid itaklanon agkong tibyog. Bisan nung tibyog makaroon, nagahugat. Nagahugat kumangin disposisyon ni Congressman Joven Miraflores. Tananda, matuldukan pag naghambagon nung aton nga Congressman. Rubagantayan kara, banwa sa mga indesisyon ni Congressman Joven. Kapingid kung si Congressman Joven magtindog sa partido. Kapin kung tindogan na gidong partido bilang ama. Aghaligit partido, tindogan na gidong partido. Agsuportahan na gid si Congressman Jess Marquez bilang pagtindog sa partido nga ginpundar, sa bilog sa mga nagpundar, haligiyon nga ni itibyog si Congressman Joven. Ano matabo rayon? Side man kita kung ano man dong relasyon ni Congressman Joven ag ni Congressman Jojo Angit Uswag Ilonggo. May mga implikasyon da. Aga ko, nakikita ko, Madam Lilia de la Cruz, nga pag si Congressman Joven sumuporta kay Kong Jess Marquez, sa mag-amang Marquez, gasungayan sandara ni Uswag Ilonggo Congressman James Jojoang. Hambay tabi ni Congressman Jojoang ay kung kinangan nga magsungayan sanda ay gasungayan gid sanda. Subot ang bangon, pag nagsungayan, rumaga maninoy nga ra. 100% si Congressman Joven may kontra sa 2nd District. Sigurado, 100%. 100% man sigurado may kontra man si Governor Joven Miraflores. May mga pangaga na aktwari nga agin pang mensyonar. May mga tao na agin pang mensyonar. Kung ano rong posibleng matabo kung mag-away sa politika pero magmaninoy nga Uswag Ilonggo Congressman Jojoang agrong pamilya Miraflores kapingid si Maninoy Joven na ay nagprangka kun May 6 ito sa Shangri-La ginprank ka ni Jojo ang rumag-ama. Ha? Si Congressman Joven, Governor Joen, ag Mayor Miguel. Kuha na utang tinindugan. Ha? Para, pabor, kaya Congressman Tedaresco sa 1st District. Ginhamba naman ko nanurana nga, gusto ka matabo, agro ginahingyo ni Jojo ang sa kay Maninoy ng Joven Miraflores. Ginhambay naman ko nanurana ng ginayo. Sambilo gilang ruan ng ginayo kuno according ka nara. Kay Congressman Joven. Either suportahan na si Kong Tedaresco or hindi na iba mag-intra. Butang bagon, pabayaan na rong 1st District. Hindi iba magsuporta kay Kong Jess. Kung hindi man iba magsuporta man kay Kong Tedaresco. So pabayaan ako no. Bahala lang sana maghampang. Pero kung magsuporta daw si Kong Joven kay Kong Jess, di ibang istorya or matabo. Butang bagon, gaso nga yan gido magmaninoy nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Before tala balikan, unahon tala gitong nabasa. Si Mayor James, ito na gidman eh. Nakaabot ni mo sa nang destination. Masako mo ka ng mayor nga na dahil nga piyesta sa nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Noted, Lieutenant Matias Matwakan. Okay. Ganun pala. Ay, nako. Ang iba, na inyong arang concern, ha? Base hinagat, talakayin gila na ito na inyong concern nga. Unahon tanero nga nabasag mubo. May pending pa kitang mubo. Kahugat para mga taga mubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gali. Imong safety gali sa short mo. Nakasot-sot yun sa nang short. Hindi ah. Sa busa. Nakasok-sok tunuro ka ng safety. Kaya hindi mahugog. Okay. Wait ka man ha. Dito to mo sa short. Naniguro ko yagi Bill Arsula ha. Sinot-sot mo sa short. Mas malala pa matabo. Pabayan ay si Trillanes. Ang sirimulya mo arbitore. Pabayan tarong anang inaway do sa ibabaw. Yata kita sa idagom. Pabay isa na sa ibabaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Babay irong inawait mga Duterte at mga Marcos. Good morning, Katunan Jet. God bless you always. Thank you again, Engineer Cesar Gomez Taiko. Shout out to you, Monmon Magkupi sa Tinigaw. O uliun ko nun sa Malinaw, hambay ni I Am Junior. Ay, alin pa? Siyempre, tagpili ko lang sa akin ang tundo. Sa'yo ang Cavite ba yun? Correct me if I'm wrong. Adin pa tarubagan tayo natin. Di ba tara tulong nga bagantayan kung matabo gid man baga nga sa'yo ang tundo, akin ang kabiting pelikular o nga mangin senaryo, ikaw kong Joven sa 2nd District, kaga kong Ted sa 1st District, paano ang mga Marquez? Ha? Mamugag sa ano mga Marquez nga na? Masugot baga si Congressman Carlito Marquez? Ha? Nga basta-basta gang itaonan na rong 1st District? Ganyan baka dilihan? Hindi man magsugot. Especially si Kong Lito Marquez, hindi man magsugot. Nga matapos yang sa ganyan kasimple to.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Si Monmon magkopi ko nung nagabuga dit anang linabhan. Yan sa Tinigaw. Amboy ni Ayam Junior. Asa pa ka mo sa Yolanda Housing ngaron? Corruption nga tudutudor na tabo karon. Tama ka ginibata di Dorias. Kabuabo, ha? Agos kagabanan nga mga housing project palpak. Kung may una man nga nangin na okay, pilang bilog gang. Dapat sa okay sa aklan, ha? Nga housing project. Dong okay yan, ha? Rong naluok abi. Okay, okay mataron. Hindi naluok Briones. Okay mataron na Briones. Ya, bisan may sagring isyo pero okay mata. Dong Otsando sa New Washington, okay mata. Rong sa Hugas, okay mata. Matsa sa Patima, okay man. Dali lang ani gamunot dagat. Ron New Washington nagkalibo matsarayro okay makaron pero si Bang Banwa, Dios mio, aron sa batan nakatiwangwang. Rubanwat bata nakatiwangwang man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, wala pa toto arbitory. Wala pa. Spilang adlaw. I-update tagal ikaw. Ako na ano rong aplastada. Lalayo ka pa sa aton nga ni Saklan. Mas magulugon nga ni Kaumpisagon. O nga, ay di, babayan taon doon Metro Manila. Ay, iya po yung Saklan. Ah, masadyaon nga ni kita iya. Di ba ka, Tres Hermanos, amigo? O, oh, good morning, kid. Ara na sa linya, si Mayor James Solano Itnabas. In response, kore mga patutsada, it dating SB member, nga sininit, agiri, grap, it malay. Nga roan na taginatumbok, manwa, ha? Si Mayor James Solano, eh. Inyong mayor nga rin magperma sa minipisto, huwag nyo na pakutan, ah. Tapos, harong posisyon tat nabas, imaw ta rin yung gina-question. Mayor James Solano, sir, good morning.
2: Good morning, kay Katudo, Jit, no? Ag sa tanan niya gapermati, no? Rabihit sa ako niya nga mga kasimanwa, pinalaga nga kasimanwa sa Banwang Nabas, no?
0: Okay, si Ninita Girigrap nga dating is remember it malay, may ano nga rin open letter. Address it kay mo ha. Hamba iya on Boracay Bridge, open letter kay Mayor James Solanoy, May 13, 2026. Habasa mo man siguro. Pero basahon ko mapig... Mapig-on ba lang ra, Mayor? Basahon ko ha? Mapig-on ba lang?
2: Okay, sige, sige.
0: Anong hambay? Dear Mayor Solanoy, good day, Mayor. Diba before politics, before SMC, before this tolay issue, we are all people of Baclan who owe so much to Malay because of island of Boracay. Boracay gave opportunities not only for our town Malay but to neighboring town Agnabasgid as host municipality of Ramon Angs Boracay Airport. It fed our families, created jobs, opened businesses, changed many people's lives. We would not be there. We would not be where we are today if not for this tiny, fragile island that carried the economy of our province and your town too for many years now. That is why we are deeply hurt. Nasaktan gid ko na sanda. Seeing leaders kaparehas ko no kimo, agresibo ka nagaduso ko proyekto that could permanently change Boracay forever. Nga, wa mo maintindihan it husto dong risgong pagadayhon sa aton ko nung delicate ecosystem, carrying capacity, peace, value, and identity. Yes, you may support the bridge. That is your right as sitting mayor of Nabas, but understand why many of us cannot simply stay quiet. Our opposition does not come from hatred, politics, or selflessness. It comes from fear. Fear of losing the very island that gave progress and dignity to our town. We saw your efforts recently, claiming Tabon Port again. I could not help but question the intention behind it. Was it worth creating the division among neighbors and fellow Aklanos over a project that remains highly controversial? Mayor Solanoy, history will remember you for the choices you make today, long after political alliances, paid and business interests move on. Boracay will remain the legacy we leave behind to future generation. We are only asking for one thing. Listen to the people who are sincerely trying to protect this precious island. Respect us who oppose the bridge, not because we are anti-development, but because we believe some places are too precious and too fragile to gamble away. Boracay is not just land surrounded by water for many of us. It is home, livelihood, pride of Baclan, our country, kabuhi na itong tanan. Sincerely, ninit agirigrap, malainon. Salamat kung basaho nagpamatian. Mayor?
2: Okay, umano, good morning, katuludit, no? Kung tanawon ko ay pinaka-importante akong tawo makaroon niya sa Aklan niya,
0: correct.
2: si Madam Ninette Graff, as dating SB member, ay nailagid ako kimo ma'am nga ako gitaro imo nga gin punterya di Karabat. Tao nga ni kun ako rutamang tawo nga imong sugatan it open letter nga makaroon. Ako na batyagan kay imo nga bagatyagon. Ba't kung tanaw na to, no, sa umpisa po yan, kay na nakamba ikaw nga ginapreserbar o Burakay. Sa makaroon ay, nag-agi ka man nga SB member, ano ro natabo sa Burakay? Ginpreserba ba ninyo? Mautan ako. Ro, Burakay ko 1974, gasninggit kita nga hindi dapat sa maro na to da. I-remain nga lang para, i-remain ro tanan. Del Paradise, we called it Paradise. Sa nagliga niya kabuabong dinag-on niya nag-agi, ano natabo? No Paradise na ginasinggit natin, atin ba ang ginproteksyonan? Natagak mismo kita ay taga-una sa Malay?
0: Tama!
2: Upunta na ako! Sa makaroon niya sitwasyon, ano ba nag-SB ka man? Ano ginta nahimo mo nga ginproteksyonan mo probably nga mag nga still remain as Paradise o Burakay. Maski waro tulay nga rata nawa, is it Paradise? Center of business sa taro Burakay makaroon. Kung magadto ka sa baybayon, nagtumuho ka sa shoreline, padto sa baybay git sa dagat, pwede mo mahambay nga Paradise. But kung magsuod ka sa Tungait Island, matsa business yung tarutanan una sa Burakay. Sintro tight business. Okay. Since natublag, gintublag natin yung Burakay nga gindura natin o pagiging Paradise. Ay, tanawa, matuta. Kapagutan ako kung ano ba Paradise pa makanawa para tulay. Paradise pa ba natin tawag ng Burakay? Umarad din ang pagutan na pa yung primero. Ag umanon pagin nakon to diretso nga dapat siguro bukod at akuro imong sugatan. Imutang sugatan ro imong mayor ag pagutan on aghaman man ito man imong nagpirma sa ana nga manipisto ko aton nga Lego Municipal Mayor. Ako may rason ako kasi naka-endorse kami nga nagasugot kami kung in kaso butangan ro Burakay del Ramon niya tang endorsement is siyempre kung ano, kung siya nag-umpisa ro tulay, hey, ito na taas ta. Hey, dahil nga ni ro tulay mag-umpisa sa Nabas, so nagkasugot kami sa Nabas nga di ka ito mag-umpisa. But kung umapawot ay mga sa Nabas, umabot mo sa itong agmalayo tayo, agburakay, bukod niya tatakong risgo dun. Oo, ma'am, ba kita nga, kama nagsugot ako. Kayang rang bagay ay mabaho man rang kadugangan ka mun sa na atong banwang Nabas. Kung in kaso, mag-open ba yung ag astawahan nun yung praskakon. Ay kung siguro kung papiliyon ako magtabo ko sa Burakay ay masakay ko tulay. Magya ko sa tulay. Kung sa mag-agya ako sa pambot. But, may itaw na nga ron. Makaroon, may kompetensyang nagkompetensyang pambot at nag-agrotulay. Ako hindi man ako hambay nga gaantay sa pambutang bukod at antay ra kung di tulay mula tatong instruyan ka ra kung ibutang at tulay. Pero gusto mo may kasin man ako nga may pambut man. Haroon nga niya kanuwa nga rong ginubra ro anda. Pero okay at aron. Pero atong tagay kumbinyente it atong mga turista nga nag-abot. Adaya nga rahe, do, ro atong nga ginahambay makaroon nga kung akong paday man haroon nag-ahambay man lang itindi sa tulay ay. Do yung may mga negosyo nga kung may tulay ay mabuhin na ro ato niya negosyo like sa cargos. Sa cargos is kung may pambot ka, but kung may cargos ka ag ikaw ay negosyante ag may tulay ay siyempre itong muyagi dahil mas madali, di ba?
0: Correct.
2: Oh, kung ikaw man nga turista ha nga mag-abot, siyempre kung papiliyon ka mag-agi ka sa tubi, depende kung gusto mo kita at kung mag-agi ka sa tubi o sa tulay. Sa tulay ka mag-agi, di ba? Gaya nga rin, gahinambay ka nga, hindi ako mag-agi nga nag-agin sa tulay. Hay, pag-abot na simpo nga masak, maagi sa tulay, magpapiliyon, maagi ta sa tulay ra. O nga nira ako niya, raya na ra eh. Kumbinjinti malang ragi na tanaw na itong karana. Pag-abot siya ta sa tulay ha, pero iya ro sa amon ang endorsement ay gasugot siya ta kami nga. Di karoon mampisa ro tulay sa amon kung gusto maroon na ta. But doon nga nga, kung expand kita naton, may mga hindi man it bulok, may una man nga daywang bagay malangray, may una nga manami manutulay, may una nga bukon manami, pero bukon it manami di kita kita di kara kita mato sa bukon it manami nga may tulay is dahil mapiktuhan datong may mga pambot ag mapiktuhan datong mga nagatrabaho sa pambot sa cargos mga moron di nung mapiktuhan. But I don't think so nga sa environment ay mapiktuhan dahil bago na daybutang rutulay nga una man kararo mga din taga dinar may mga tawo man kay mamayil inalamon nga ginistudyuhan man ang dara bago ibutang rutulay. Subukon nyo tanaw ko ni sanction din mga bagay nga ron. So kung may negosyo sang da sa pambot, so dayaro ipungkuan ira kay ra munang kung sa sin kung sa San Miguel kung sa gobyerno nga may problema na mo dayang ra kung mabutang itulay basi ma dugaan kami it negosyo nga negosyo ha. Bukod ay tambay nga kung madugaan ka sa dahil kung nanong pangabuhay di negosyo madugaan sa negosyo agray ang mga skro nga madugaan na trabaho but lukro pwede may diyan eh trabaho pwede ni San Miguel nga may diyan nga kung sinisang dahil butang gaya nga rin mga pambot pwede may istoryahan na ano daw dapat ubrahon ka na ano ubrahon ni San Miguel in nga para mabalik ro anda nga rin mga ginasto sa pambot niya. Pero atong sa taxes, hindi man ako magpati nga kung sa tulay ka mag-agay, what taxes? Nga pras kinakita makaroon nyo sa duty port. Dahil ma-remain matapos nga environmental fee, may terminal fee, siguro maruman dipintira tanan sa regulasyon. Kita man tanang ga-regulate. Like, Malay, sanda man ma-regulate ka na. Nga pag-abot dito sa Malay, kung kita tanang sarado, isarado na da. Ag nabasa na na nakaina nga may euro, ro capacity ito ato niya Burakay Masado yun na hindi ba nambabutang na
0: correct
2: oh sa makaroon pa na ito tulay hindi matara makapapaun-un ito Burakay dahil wa matay mo sa
0: main wa man mo sa isla
2: sa kwan ito Burakay gid ilan Burakay dahil tangara makaroon na sitwasyon nga nga puno at magagko ng mga building una ay doon niya taro makakuan kung capacity malagit Burakay na itong inistoryahan at doon mo nagpadulay paradise hindi ba katodo jet?
0: Correct.
2: Yung mga building na mga magagko, di yan nagpadugat ato niya nga para isong ginambal. Ay, sinta mo. Karoon ko chimpo, karoon. Okay. Sa ato nga mga pamuyo, sa ato manog trabaho man, ano, pangutan ako, kinsuportahan ba na itong aklanon? Nga tanan ay aklanon na mga obra. Nga kaya ba na aklanon? Tanawa, sinuro mga mataas o mga nagabuyot, sa mga frontliner ng mga mataas ang nagrangko sa mga empleyado bukod ni Taklanon sa pagsugod mo pa lang it Burakay kaya palita sa GT port pagabot sa ticketing pangutan na ruga pangutan na Aklanon ka hindi ruga napangutan na bukod Aklanon tamo kung magabot magbuka mambay roona may mga Ilunggo na nagambay mo di may karaya mga tagantike tagadiin ka tagaklan ka. Ngaroy mo kay Istro Aklanon yun, doon tamo kaugtas mo kay Istro Aklanon nga mat, wata ba among tuno nga pangambay, bukod na ba Aklanon dahi? Di ba? Nakikita mo, gusto ba ron, di ka ron niya, ginakita na ito nga, rato niya mga pamuhuyo ya sa probinsya Taklan, uwa man na tao eh. At kahit ganyan na nga, makatrabaho gituna sa Burakay. Ka, di ang mga kurong rapo, ambay ko nga, di man nun ko, kung gusto ko ng dara, ang daw tangan ni Ray, ako, bukod na tangan niya ko, kaya dapat mambay ako nga, ano tara ako na isa Burakay, ba? Taro niya nga ni ginahambay, matya ako nung ginahambay nga, ako gitaro pinakasikat nga, nag-endorse, nga hindi ko man maseran, ultimo mo lang akong mayor ya sa itong Banuang Nabas, nga kung hindi ta magsugot rumalay, tanan-tanan, ay hindi ta madayan rutulay kung kako, patanan daron gin, umpisahan. Sa makaroon, di ba, katudo jet, ikaw nakasayod ka man nga sa CLUP nanda binutang nanda rin tulay, di ba?
0: Correct.
2: Oh, di tinula ilan na makaroon dahil may nag-angal eh, anong klase nga pagplano it, padaya pagplano it eh, isa nga ka munisipyo kung maroon nga una, tapos makaroon hindi yun, ag makaroon ako tanga si James Tulano yata sa Nabas nga nag-gambay mo taka nag-endorse kami dahil tulay yung mga pisa kamon pero ano nga approach sa iya kamon nga nag-endorse kami ay ako tama ka nga rupadaghan it open letter
0: no pangutahan na tama ka nga Mayor James kay Don Ramon Angay aray man ako importante nga masabat ni Don Ramon Angay San Miguel eh. Ano ro nga matabo sa madugang nga inkamit probinsya ano ro alternative karon nga ibugos it San Miguel ano ro matabo sa mga ma-displace nga mga porter ro mga operator it Baruto saan ng investment ano matabo kung may tulay kung ano ro may bulig karon ni San Miguel ano kung may bulig it San Miguel doon man lang ro pang doon do ro dapat masabat ni San Miguel sa question it environment actually hindi man bubo si San Miguel nga mag-invest si 7.8 billion para sa Marondo, Boracay. Eh paano na mabawi ang investment?
2: Mga ni, din ko pangutan na ro, din tangan mga crossing matumad to ron. Pag do yun ro, dapat nga dagag, eh, huragon yun. Pangutan on si San Miguel, pungkuan.
0: Correct.
2: Di ba? Hindi ang bay nga, halakit ang hinambay iya makaron. At pagkatapos ay, huwag magabot kayo sa pay, nakaintindi at San Miguel ko itong inistoryahan niya, right? Huwag man. Kasi, sa radio ang kita ga mabatian yung nandara pero what proper kuro what proper ba nga binyo nga may pungkuan na itong da dapat yung mga leader nga kung sino una sa Malay no alin sa mayor depende ta kay nung prome eh mauro magpungko ang bagundo at tunan doro San Miguel ano matunda yung oro mga tao ga ginaungaw ga ginangag dahil maabo may mga ma-displace but yung ma-displace ron is din ro mga tao nga nakasugod di kara nga andang trabaho ay inline sa pa, sa pambot nga kung sa siin nga naigo nga just in case nga may tulay so pungkuha doon yung mga bagay dahil ro mga 8 try kara ro mga ito nga mga syakyan sa sugod ya gate Boracay maintain matagapon na sanda nga sanda matagagapon nga buhit pa sa iro sa ako nyo taro nga pagtanawa awa unit iba man nga madugang haram malang nga rin pambot na mga crew nga rin like daya rin ma-display sa agrayang mga cargos nga rin di ka rin mahalin ro kinangan nga pagtawaan at pagtagupangod ko ato nga municipal government ag municipal government it Malay ag simpre kami man sa Nabas may amo man ula di ka rin ag pungkuan sa San Miguel unahon kita istoryahan kita rin nga rin agod, siyempre, naghambay man yan eh. Nababatian man nato sa TV nga naghambay man si Ramon Ang na walang maiiwanan. So ano ro, gustong bago na nang walang maiiwanan? Pangutan on tayo mo di karun. Hindi tambay nga ako ta si James Solano nga anong malataray. Ako taro hambalan nito makaroon. So anong ta dapat ato natunan? O ara si, haruno na si Isbig Rap. Yan ang sulatan ni Tudo si Ramon Ang. Abi, matunayan noong dayangan ah. Agod si Ramon Ang karo makadesider si
0: dapat James ay an open letter to Don Ramon Ang dapat
2: oo agihan ba yun magpatawagit media nga sa national pagit pati ruatan lokal birahon hala pag inatunan kanon to tanawin kung ano ro maubra ni Ramon Ang kung mapadayon na kung hindi di ba ya
0: correct
2: oo anong taro brahon ito ta kita maatubang ka na bukod ito hambal nga iya yata kita ka na, mga nga maubra kita at resolusyon. Hasta di ka na kato, nipasa na ito. Ako nabasa mo ng daron. Dahil nga ni Dan Bill yung para kandaro yung tulay. Diba? So, kaya ta makaroon na win-win solusyon yun ta. Hindi yata kita ka na magambal nga. Abi si James Lano, yung Brown pata na itong starring. Nailagit ako no katulad jet sa punto. Wag kita ko nagahinuso sa pagsulat o nagabaso nga nagsulat si eh, si ma'am si Ninit si SB Grant
0: Ninit again grab.
2: Wag kita ko karon nag kuan nga mata na kuan ako doon wag kita kasi
0: ay pareho man doon na pareho man doon in the same manner pareho man doon eh. Kung right animo, nga suportahan nung tulay sa pagpatik nga makabulig ta sa Nabas, hey right man ininit nga magpadayat sugat.
2: Oo, right man na, but hindi sa aka ko nga ako. Kundi imot ang sulatan ay si RSA or pagi sa atong gobernador o sa congressman, Sanda ilabi nga pong kuan na tunda kung pwede kami mga taga Malay ag dahon na si Mayor James Solano Igaray. May mga napiktuhan man yung taga Nabas.
0: Base ko na nga bot ang bangon Mayor James ay si Mayor man akong tumbukon kara dahil nga matapirmes ang istorya ni Don Ramon Ang eh. Close man sa nang daywaray.
2: Oh, manami matangan ng isip na yung rano at tunan ta natin si Ramon Ang at pungkuan ta. Matutaro mga tabo nga, mga iyaron nga pwede makarepresentar gid makaistorya kay Ramon Ang.
0: Pero buko na ko ta konbensido nga close ka kay Don Ramon Ang, Mayor James Solanoy.
2: Oh.
0: Manabi, wa ka nga ni naging imbita ito sa restaurant sa Manila. Tatlo gang rogin imbita. Awa ka ito, bukon kat kay bahan sa tatlo.
2: Ay, do yun, abe. Anong pananaw ka ako na ibukon, abe, ako pagkakaon.
0: Ya, gali.
2: Doon, okay lang ako, maski wa malat ako, di ako pag-imbitahon, ay okay at ako ay una mata ko, no? Una mata ko. Nagasuporta sa Anak San Miguel ng mga proyekto, kakon sa CN, ikamayad ko among banwa.
0: Ano nga ning...
2: Kung hindi man ikamayad, ay simpre reklamo, hindi pwede.
0: Ano nga ning restaurant to, Mayor?
2: Hindi na magambay. Hindi ko magambay at restaurant na ginagawa ko na basta, pero importante, pero importante, katudol, jeep, no, ro, daya tagaray, kung ano gidman, ro, ato niya pulso ya sa atong banwang na, sa pulit,
0: aklan,
2: parte sa tulay mo na, kaya kung parang pukuan, agapamot na natin kay Ramonang, hindi kita, maunda, waon kita at mahimu, ro, kagang inumbet resolusyon nga, nga ito ay pangyumuron dahil nga nagdang dulyon. Kung sa bagay, wapa man na-implementar, pero sa suno sa istorya, yun, nga ron nanda sa nasyonal, ag sayod na ako niya, sayod man doon ko atong congressman, ag gobernor, ag Mayor Plume,
0: nah.
2: Ay nga dang dulyon, so pungkuan nyo tara, ano ron matabo sa mga tao nga lang mga may pambo na nag-utang, itsiyam nga milyon, na ara, wapa ka nabawi. Dahil ako mismo kasi na ikalayang nag-ubra eh. So, maroon doon.
0: Ay, ba't sa historiahan man baga sa restauranda? Aray nga ng mga konsul. Ay,
2: na-historiahan man nandahe. Kung naanuro, kung dapat, kung na-historiahan sa restauranda, ipungko, tanada, isugid, tanada sa makaroon sa pamuguyong.
0: Wa, tabi eh. Naga,
2: sa restaurant?
0: Kung sino man doon nagkaon sa restaurant, nag-historia sa Don Ramon Ang, sugiran nyo, ano yung ginagkasugtanan? Ito.
2: Oo. Ako na ano ay, para medyahan natin dayang rang mga ma-displays, no? Ang mga...
0: Oo, oh, base ko na. Basa mo kung ikto si Mayor Prome. Abi, sugiri, abi kami, Mayor Prome. Kung ikto ka malang. Abi, kung ikto ka, abi, Congressman Joven, sugiri man kami. Kung ikto ka malatay mo, Congressman. Kung ikto ka man, Gob, sugiri man kami, Gob. Kung ano yung ginisuryan, kung ikto ka, Gob. Pero kung wakabat ang ikto, ay, wa makamit ti pangutana.
2: Ito, wag sa daro atong ginarespito nga mataas na itong leader. At tunan natin sa mday si RSA, ang pungkuan, ang highway, pungkuan ta, numayad ka sa mga na-displays.
0: Oo.
2: Di ba?
0: Correct.
2: Hindi ta kita magambay nga kung ano, pagod ito ta kita nga kita ta mabutang it restaurant, nga mapungko para karun. Bukod it, sa daro may restaurant ang kita masugod. Kundi kita tamagalon, atong tanghulago na kita taro may restaurant at magpungko ito ang magambal. We are not against the bridge. We are not against the bridge, but...
0: Ay, gambay, tabi ni Don Ramon Ang ay, nag-usap naman na. Okay naman na.
2: Ay, doon yun, doon. Doon masabat dahil waman ako kasayod.
0: Ay, katan-untan si Don Ramon Ang sa kwan. May consultation ba man ko na eh? May public consultation ba ko na eh?
2: Pero consultation is more on sa solusyon na obrahon sa mga na-displays. Hindi, one consultation para nga patindog rubrays, kundi tindog at rubrays. Pero consultation is ano rumatabo sa mga makarangara.
0: Correct.
2: O din nyo takan rumatabo, istoryahan, buko nyo at rubrays. Rubrays is dandel, tapos.
0: Pero kung ano, problema sa subsidy sa atong ospital ay matsama-sabat yung tara. Aman.
2: Oh.
0: Ero aton nga ng provincial hospital, ipaidangom sa the Department of Health. Mangin nasyonal yun da.
2: Mga niron, madali
0: taro na. Mga ma-displace. Ma-displace nga mga workers. Mga operator, pambut operator, o kapital. Nga wapa may impasing inutang sa mga kawan nga ron. Sa mga paskrap nga ron.
2: Hmm. So, doon yung tanga niya itong pungkuan, no? Dapat doon yung taro pangutan o niyong kunano dahil maski pa paano ay may mas-save kita, may ako nga matawang linaw nga, sa problema sa mga gabot nga nga pagbutang itulay, may ma, may matagawan kita tlinaw nga, nga problema itulay.
0: Kung ano nang hambang nga ni Kwan, hambang nga ni Chip Boy Lumibaw. Base kung may tulay ma-develop pro mga kabukiran dit nabas ag balay, ag mga tourist destination.
2: No.
0: Bukod imposible ya nga ma-develop.
2: Doon nga nero, atong malangkarain ay may atong mga key investor, mga investor nga mga...
0: Kung may disbintaha be, may bintaha.
2: Oo, doon may disbintaha at may bintaha.
0: Doon atong tanawon, atong tibang-tibangon, sin baga bro mas mabugat? Dong disbintaha or bintaha?
2: Ro bintaha sa tanaw ko. Ro mas, okay. Ma, mas mabugat sa tanaw ko nga kasi maka-save it life nga abo.
0: Mm.
2: Kasi kung may tulay, kung ano gid man of worst scenario nga magatabo, worst gita, kung ano gid man ay at least may dagaganan ka makagawa kat ay isla. Nga okay. Di ka umagi, di ka to. Pero kung di ka nakita man sa Sambilog ra, nga sa life tara, kung iya kita sa Sambilog, may anda matuod ka raman nga kung sa pambuti kita, abo man matuod, bintaha man ay ruwa na dugaan ni Tingkusyo, ro mga crew, una, maroon ro bintaha.
0: Okay.
2: But ro risgo sa kabuhi ay una gyapon.
0: Mm.
2: Mas madalom ro risgo sa kabuhi kasi nga ni nga gaagi kating sa tubig nga kung kisaga baskog. Ag kung what to lie, hay maobligar na kita gidit hulat kasi ubutangan ito it mga magagkoon nga mga
0: ospital.
2: Sakyan nga plus it fire truck, magagko nga fire truck, mapatindog kita sa ospital nga recreating capacity human Boracay, madugangan nyo man.
0: Na.
2: Oh, abuhon mo dayon nga, ito na tatanan agod, hindi ang daghon itong daya sa mainland. Ro problema mo ro basura human, daghon sa mainland, wala matawabuyan sa Boracay.
0: Mm.
2: Ro, ato nga mga solid waste human, nga mga iko, idiyahan tayo man si Infanto noon doon. So, mainag, ma-obligar mo kita at marin, okay, nasama, paida, kwa nyo man, ngayon po siya mangyapon na sa mainland. Nakabudlay-budlay, nga gastusan ito do. So, okay. How can we preserve Boracay as paradise?
0: Na.
2: Ha?
0: Yani,
2: ayun yung katudo jit, no? Ay, preserve baron, okay. Kung gusto preserve baron, okay. Dugaon nyo natin doon yung mga dugaon na buon nun na ron. Ibalik sa dati. Ay, hindi yun mo nga niro mabalik.
0: Ay, nakatindog
2: nun. At yun yung mga magagko, ng building, naging butangan nun ay, it needs protection man at gobyerno. Protection sa ano, mga masunog, mga kung ano. So, una dapat doon mo nga mga fire truck, una tanan.
0: Okay.
2: At kung mga bisitang kabo, dapat una may matuod o hospital yagi.
0: Hmm.
2: Oh, hindi ka magtabok-tabok pa dahil kung gabagyo tag-atake kating una sa Boracay, matay kating. Sigurado taron.
0: Unless yung may chopper ka. May pang-arkila. Oh, may pang-arkila.
2: Ay, kung mapaling kung paano ka magpakot chopper kung...
0: Magayin chimpo. Kung,
2: gabagyo.
0: Okay.
2: Tingnan nyo, no? Ako malang ay... this is a sort of... Kuan mo lang ato, no? Ginay. Padayo man ato. Kuan mo na ato. At least ay... Kada sambilong may isip ba nga, ay, no? Ano mayad ka ra?
0: Okay.
2: Maroon ba? Ay, dapat iyata kita sa may pambutit, ah. Diba?
0: Hmm.
2: O, maroon ba? Katulad dyan, di ratambay nga. Atong tara nga baga isan, kundi atong tara isipon, o, gali-abo-gali nga ila, abo mang hindi. O, di pong kuhan, o, ano rumayad. O, at kung may problema, di ato na natin rung mga nag-abutwang karapas kay RSA, o atong nga highway, atong nga probinsya, atong nga congressman, pong kuhan natin da. Para sa kamahiran ni tanan, para sa kamahiran ni atong probinsya, para sa kamahiran ni taga Malay, taga Boracay. Di ba?
0: Correct.
2: Ay sa Boracay mismo nga niya yung mga taga Boracay na hindi displaced man, wawin nga ni kong isa, wawin nga ni isang daw nag-uli, ay kung sinin niya to sanday, binaligyan ang ganda mga ugta. Di ba?
0: Correct.
2: Okay. Ano ba kuya? Hay, maparadise mo para Boracay.
0: Okay. Sige. Doon ma lang, Mayor James.
2: Okay.
0: So, masako ka sa gid ko. Masako ka gid. Pista sa nabas.
2: Oh,
0: happy pista gid.
2: So, lang magaling, no? Pagpamista kita. Pamista ko mayaw. Buka matarait. Municipal pista kundi religious malaray. But, ginaato man gapo niya, gina-celebrar, no? Dahil sa ato niya, patron kay San Isidro Labrador.
0: Mm.
2: The worker, harayang, iyang ako, as mayot atong banwa, kaibahan ko atong vice mayor, aga ako makaibahan niya mga councilor, Dete Guding, iyan kami, no? Kung nanugin man o makinangan to atong mga pamuhuyo, ay iyan mo lang kami nga maka-idea man, makatat solusyon sa mga problema, ag buligan, nabuligan na mo niya, atong banwang Nabas ay magapangibabaw. Tanan ng bayanan ni Namon, we will make Nabas bigger, brighter, and better Nabas. Gusto na mo lang maging sustaining municipality. Runabas nga ra. Ani ay we will make something out of nothing. Marun nga gahugod kami, no? Kami ko ako kong vice mayor at mga konsyala at Dete Guding nag-populate mga layo kung ano mga marangit nga makakita man, no? Nga magataas man no, atong income ya sa atong banwang Nabas. Aga pasalamat kami, no? Kung may una man nga mga investor nga gasugod ay sugod yung kamuya. Ako na ninyong gusto ko na paalin ay ituro namang kamu para butang ro mga negosyo nga gusto ninyo sa atong banwang Nabas. At doon ro, mga bagay nga kung siin ay magapabaskog ko turismo naman niya, magapabaskog ko atong ekonomiya ya sa atong banwang Nabas. So, katulogit, salamat, no? Kabay pa nga si Ma'am si Isbigra pa ay maliwanagan na agod masugat imawit uman itungon pantukay RSA.
0: Okay. Ang ikaw lang nga rin, ikaw lang magpaluap kay RSA na yun.
2: Ay, mapaluap lang rin doon ako. Tapos ay, anong doon ato nga?
0: Matsa, hindi na ako, no? Manawag ko na si RSA kay mo hindi na eh.
2: Sino?
0: Si RSA, manawag ko no kay mo hindi na.
2: Ah, doon mga launa at ganun. Tagaroon nga taway, matasiguro yung maroon na ikon si hindi ba. Kumbinyinti na lang, siyempre, ga, text mo lang kung kumbinyinti, rulog-urot. Ruoras ah.
0: Nga ni kung gusto ka mo nga makakunik kay RSA, sa inyo nyo kung sino yung agtunan.
2: Oo. Nail din. Tudugit no, sayamat gid, sayamat. Sayamat ma'am kay ma'am Grap no. At least ay may isang bilog man mo nga may concern matamato mo sa atong malay no. Atong buraray. Kabay pa nga saan ang concern nga ray. Pero maisakto lang ba kung si Incampiro tama kung sino nga tao no dapat atong tumuron. Ako magbuligan lang kita kara. Kami as may Nabas ay ano malang kami ay supporting actor malang kami at aton nga malay no ag isa Boracay dahil sa pagi sa agatama ro nang gambay nga pagi sa Boracay abong mga nagnami mga taga Nabas abong nakapatapos si pagtuon ag dun yan eh ro pangabuyan man it aton nga kagabanan ya sa atong taga Nabas ay una man sa Boracay mga negosyante naton una man sa Boracay kapin pa mga gabaligat suga namon yung mga taga Habana. Una mong tanahan sa Boracay, ro, ang dangang pangitanaan. So, salamat gid, agkabay pa kita tanahan, no? Umanon ko, kita tanahan niya, ay magbuligan yun lang, para gid lang sa aton nga, ikamayad, no? It aton provinsyat Aklan, ay dahil nga ni, kung imutan na won, atong gobernador, congressman, nagambay man ito ang Aklan, ay so, tapos yun ang pamulitika, ay aton lang aton yung tag-isipon niya, haray, magtrabaho kita para tanan ra sa atong mga kasimanwang kranon. Salamat nga po, katudong jet.
0: Salamat. Thank you, Mayor.
2: Agapistara sa ako niya sa Nabas ako mga pamuhuyo, pinalang ang pamuhuyo.
0: Thank you, Mayor James Solanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Klaro na, doong sabat ni Mayor Solanoy sa open letter ni Ninit Aguirre-Grap. Kinenegosyo ta ng damig, rungbog na Diyos, Boracay. O mga ate, una kaguo yun dahil sa andang negosyo. Kwarta ginig, jet, importante kanda. Tama. Ginati-hati na nilang island. Sari-saring apelyido na ang may-ari ng mga gugta dyan. Pero dati nga ate lang daw nakatira dyan. Ngayon, pinag-aagawa na, nag-away-away na may dugo pa nga, nga naduga, runa. Kaguo man, just saying lang, amigong jet. Good morning, jet. Have a nice, have a blessed day. Friday. Thank you, good. Likewise, have a blessed Friday man, Ma'am Salome, Surina, Surilla, Villanueva, sa Rome, Italy. Basa ko kay Mayor James, yung panindugan niya, yung nagustuhan ko. Di ko na sinasabi na may tulay or wa. Basta bilib lang naman ako sa panindugan ni Mayor. Kaya sa iba dyan, dati kontra daw siya sa ngayon, parang matuloy daw. Parang matuloy. Tama ka gid karon Mayor James. Dapat may higin priority taro aklanon nga matawan ni trabaho sa Boracay. Ara na dong. Sinya sang dong ha. Pero mabil si Mato Nabalis. Good morning, madam. We support Mayor James sa plano niya sa Boracay Bridge para sa nabas nun. Go, go, go. From Dino Salminaw. Kay Bliss Taharan, good morning, Gid. Aga, happy 18th birthday ko no kay Arjen Senyeres at Hagdan Yapak. Oh, aling kay Bliss Taharan sa Libakaw. Aran na siya dong.

0: sa tiyang nanay, pagwa ko tuksina, ay gagtot ako ito sa tiyang nanay. Pag-abot ko yata bagay, nagsugit ka ako nga, ging mitlang ko na akong pangalan ni Katubo Judel.
1: Okay.
0: So, si Katoabi ay anang ginahambal nga, membro ko na ako, council, at medyo gagawa nga, waman ko na ako, ginaubla. Kay,
1: bukod gamat kagawad?
0: Ginaimplicate pa abe, ginaimplicate pa abe nga, isa sa government, kaya kita gatrabaho.
1: Oo.
0: So, sa ako nga ginaklaro, ay bukod na kita at membro, barangay council. Agro, Rosambilo karon ay, siyempre, bilang, pumuyo, it barangay, ay, natural man siguro ron nga, aware man kita kung ano rin na tabo yung sumugo.
1: Pero bukol ka nimot kagawad, ha? Bukol ka nimo, bukol ka nimot membro ta barangay council.
0: Kung natin kahapon yan, nagsabat matangani na sa interview si kagawad Arnel Cardinales at si Alex Igat. Actually, sandat, abiro, complainan ka ra, umuha-pumuyo ito ron na nagfirma, actually, sandat, abito ra, apiktado. Tuyo niya ron nga problema ay puko niya nga't makaray. Actually po, 2015 pa nga niya ron yung problema. Hamba nga ni Kagawad Arnel, tagatong una ko 2015 nga to ay may ginubra ka to nga resolution do council nga ma-open inquiry. So, nag-ubra nga ka to mga kumuyo na sa Procres, sa City Ilawod, na again sa sanda sa quarry operation. Dahil nga okay. So, anda nga pamangay ko, anong may bangun di karon nga dahil wala kani na huli sa tapas. Third time ka tong erosion ko ya. So, medyo na-dismaya man yan ni Kato si Kagawad Arnel. Dahil nga ni nga, pero andang petition niya to, gingagi sa barangay, huwag ito ging tawi ito gada, huwag ito ging pamatii. Suno nga ni kay Kagawad Baez, nga ro, petisyon ay wak ging takon sa sesyon ag nag-ubra tani kuno it bagot ang petisyon pero nag-apirma tanay bukong may nangit apiktado ag di ka to ay nagagawa ang sanda ay pabor ang may kwari. So ro yun doon natabo na naumpisaan yung may kwari sa mubo. So pangaywa, may pangaywa paligkaroon nga petisyon. Pag-ubra it, revitment wall it, di ka rin sa may sito ilawod sa Purok 3, ay suno sa taka DPWH, doon na rin nga debitment wall, balik close to Imao, masarado rin ang dali kang ginaagyan it, mga nag-akwari. Ay mabaw rin akong taro, pasalamat it, mga pumuyo. Then nga ni nga, mahundun doon rin nag-akwari di karon rin, sa kabuhayin yung tabi problema. So, nag-ubra naman yung sanda petition at doon nag-facilitate yan ni Katoy si Kagawad Baez. At rohambal pa niya ni Kagawad Baez, pag-abuti ko sa petition, huwa man niya ni Ging Tawis si Fortuna Troy. Sa anda ko sa katong petition, hindi sanda magsugot nga butangan ni Mawet din nga rampahan. Dahil gani nga, di karon abi sa ginagyan nga rin itampahan ay isang bilog yung mga apiktado. Dahil gani, daan na nga o nga ay may masakit.
1: Okay.
0: At kung kadaagi o na mga truck, ay dapat ka gani rin ang nga, nagpakit dooy sa gani rin, ay siyempre, ako na gira na ginabatsag, medyo bukun bagay, manami ba ya? So, wa man to na dayon, dahil nga nga, ubong wa man to ging kawit hugada, ay, ging, ubahan kita to it request, may batik man yan yung kato nga, trosu kuno kay sa mga kwalifrito pero ang bangani ni o iba mga kumsyal ay sikap din ako nung katulong ng obra nga butangan at rampahan.
1: Okay.
0: Ngani, natigayon yung man yatong rampahan. Awaw tayo mapunggi ron, natigay yung mataagi at mga
1: so manami yung pag-agi, may rampahan yun eh.
0: Oo, doon.
1: So diretso, diretso rokwan, diretso negosyo.
0: Oo, diretso kita diretso negosyo.
1: Okay.
0: Yung yan, ang bangay, sa hindi yung katiis yung mga tao, actually, ginpabot na nyanay rin sa simple. Ginpabot rin mga concern na tao. At sa datay nga ni Kato, ay una ro, ato nga JLJ, ay nagambal ka nga ni Gabi rin sa bilog atong concern, huwag pa nga ni nakapisaran na nga, at tawag rin nga, open forum, nagambal ka nga sa JLJ nga, na pangayot yung magbulig. considero dahil

0: ay mag-intrang hindi ka. Rai-rai, buhay na problema. Buwa man natawi it. Importansya.
1: Mm.
0: So, ro advice sa hanik ato, dahil di, suno man sa mag-complain nga. Ubra na taka mo it, petition letter, ipaabot ninyo kay gobernur, si gobernur, tabi man nakaroon dog approve, tapi parang siyang mananinyo ro sa ngunang bayan, si mayor, at do DILJ. Actually, reaction mo tani ka to it, tanggo ng bayan at imiyo raging indoso ka sa sabins, dahil nga ni nga, hindi masanda ka action, dahil nga ni ro, approval labi it, kware hay, entre sa province. So, hindi na subo ko ro, mga pumuyo, ay paano man ang action na nabi ro, mga hinyo nga rin mga pumuyo, ay miso man si kapitan, may kware.
1: Mm.
0: Nga ni ro, nanambo nga nanda nga, conflict managed interest ro, na siyempre, mapapurgit lang tayo ro sa sa mga nagakwari ay kumu imaw, may kwari. Agroin nga niya, kahapon na minado man imaw, nga no, kwari, nakapangalan sa anang unga.
1: Okay.
0: Hay, doon nga niya, Jet nga, doon mga tao ay mata, nadugaan niya buta, ano, doon nga, kung ano utaran ng himoon, actually, napatawag mo niya meeting, rock and roll.
1: Hmm.
0: So, last,
1: Martes.
0: At Tuesday yata. So,
1: Martes, oh.
0: Oo, so, Martes, oo. So, ang una man niya, katuro mga ibang agency. Ugali nga, ang dabi ka ito nga, ayokunta it, mga pumuyo, nga, mag-uso yan at ibang gagan, bagaro, mga kakwari.
1: Hmm.
0: Sige na, gindihan mananda, matuod may permit. Ugali nga nga, hambo nga nito mga tao, alin naman mananaton do, income at barangay, kung gata ka piso ta kami.
1: Okay, tama.
0: Kasi sabi, masad, pasado yun na, pero, do, ginakuan nga, kakita man do barangay, ugali nga, doon yung manero tao, hambo nga, nakita man ako nakita. Kaya ato man nga, ikabayad ko na ano, kinat barangay, galing, sa petisyo rin nga tao.
1: Mm.
0: Arat at yet, pero eh, sugod ko lang rin, insakto. Ah, doon nga rin nga, mumbo ilawid nga rin. Sambilo, gabi kita karon nang nag-ayo. Nag-isuri kami kay, ano, kay Tung Lito, kay Tung Guzman Temaw, ag, asa kay Kondis, makon, sir, ay, pwede matawaan ba it budget, dura yung mubo, laging ganuhay dahil kubay buhay, tamakon ng problema. Actually, di ka na sa kuwari, may problema. Pag abot na nito unahan, may tulgit. Ay, inan nyo sa tamakon ng problema. Ay, mo na nini, kung nito, ato man na ideyaan sa DA. So, natabo ko rin yung 2026, nagbisita ro taga regional office, ako last year yata ito, na nagbisita ro, survey taga region, DA, aging usoy nang da kung si Indo mumbo laging banwa. Pero, sa ako mataanin pagkatayo dahil suno kay kapitan, ay hindi ko na di ka to pwede ay matagod. Kaya man makunit, hindi pwede ay actually, daya nga nga tarsada kung isiminto ra imaw, ay siyempre rana takarajet nga damo ay pang provincial road siguro, national road, dahil tracking tabiyagi, wasak na rin mga barangay road sa imaw. Do hamba nga ni kung mga engineer ka rahay, dapat manay mga rusi, damo.
1: Okay.
0: Mga mana drainage. So, timing sa kontak makon, do king allocate na ito nga kundo, ito nga 30 million. Actually, 30 million, hay, pasante, di karon. Dali nga ni nga, pwede pa tayo pa-obra, jet and railway bridge.
1: Ah, okay. Kasi
0: kasi sa unahan, may sapa di karon. Dapat may anag itang railway bridge. Plus, kapag makakunik, kung makakunik man hindi ka to sa naging bando, kung di manami, dahil nga ni nga, layaw tabing area jet, ay alternate road, kita rara, di karayo sa halos, kaagi tanan doon mga alin sa eastern side, ay dahil nga ni nga, medyo sure ka tabi mo, malapit, kung magkakto kita at kapitulyo, sa public market, ay medyo sure ka, di kara, ay, bilang bisis man yan, ron nga, pati ito nga ni sa tagalaging banwa, binuulig man nga ako karoon eh. Sininyo, kay Kapitan Laleng, makontap kay buligan na nato dahil nga nang mubo laging banwa, buto tumakon ay masolba rin yung mga problema kara. So pagkita na mutuman eh, kung lito, o kanyang dahil nga siguro nga, amat siguro to. Ay, yung subido ko, kung lito, makon kung lito nga, sa budget, makot DA nga to, yan ang makon din sa dugpa ni Kap Yundel Spiak sa anang area, yan sa Ilaya. Kung siin makon ay wat ang anay hawis ko ginagi. ay hakibot man din si Tong Lito, ay man manak ito sa din. Yung butang ay manahay. Actually, manaro yun anong panay para sa punta sa Bumbu Labing Banwa. Ay, siyempre, si Tong Lito ay taga Labing Banwa.
1: Correct. Mm.
0: So, medyo, doon yung nananang panay. Ugaling ay, tumabat lang ano ikato si Tong Jess. Kaya ato lang mana, usuyan it, budget next year. Ay, total mana, hataman yung api mana ito sa pihakag. For implementation ng api mana, kaya nga for 2026.
1: Mm-hmm.
0: So, doon yan yung hindi mahambal ni Kapwindel na rin mga council ay wa nag-attend ka ron nga maghinyo nga ipasiminto. Actually, ay habat yan masiguro hambal ni Arnel nga.
1: Naputo kita dong. Pakirday, alam na itapuson talaga kita. Arong concern nga na taga-bubo, hinagat-agaling balikan. Arong ibang mga concern, iba pagid nga mga nagareklamo versus kurang nga nga quarry operation. Dali lang, naputo kita. Gapakota na si Tres Hermanos. Konsignorong landing itulay, base sa bukid ko nga tibagon yung manong bukid.
0: Yes. Doctor, lima ko na eh. Yes, ma'am. Padayin na ka.
1: Ah, yes. Yeah. Diretso ng Mr. Ribukan.
0: Ito lima ko na eh. Dahil nga problema nga ra, tabuhay itang problema ra. Kung nag-negosya ra, kung nakara si Kapwindel, natunan mo, dahil ang mga tao, ay, bukod na't malisod dun nga ubrao ni mo. Ay, siyempre, yung tao sabi, ay, kinahin kita ni mo ra nga, mag-uumandan ng pulso ra, nag-uminyo kita. Ay, siguro ha, ba't yan mo natin natabat ni Kapwindel kahapon nga, na
1: bakit napuputol tayo? Dali lang yun ha. Si... Actually, kapamati si Kapwindel eh. Kung di ito mahingagaw si Kapwindel makaroon hinaga at tawan tamat ligwa si Kapitan Windel. Ay nagkapamati mo makaroon. Aro mga taga-mubo. Ano ba rong diferensya? May diferensya gin manong smart o aton doon may diferensya? Pero okay, may kina. Hindi naman naputol tayo kay Mayor... Ano kay Landline? Hindi kita kina kay Mayor James Solanoy. Aton kasi siguro may problema dong. Kailangan magpalit ka na dong. O magtoka sa kwan... Tekno. O magtoka sa Tekno yun doon na. Dali lang yun dahil nagkakaputo doon niya eh. Agang-agang yun dong, wagid. Sige. Janet is the key. Tama. Imogin man nung yabi ka na. Ara na. Padayon kita, Mr. Ribukan, sir. Diretso, sir. Diretso. Okay, diretso. Okay na, okay na.
0: Oo. Doon yan akong number kayo na nga. Makunday nga problema. Ikabuhay yung dahil. Kung gilingkuran niya, takunta natin sakto. Ay, simpiro mga tao, abiyay, kinangan mo nandakaon ito nga. Imo taron sandang agtunan ito, pamasyaran mo kita sandag. Isuriyaon kung ano rin mabulig ito ang sin. Actually, ano yung ni Darnell, yung ating ko tananda rin nga, kung pwede mo lang ang medyay mapusimin. So, huwag man sa larag agens ang ginatawag na kuwari, basta insaktong ko lang, kung mga tao mo nabi, hindi ka magreklamo dito, pero mga tao kung bukun sanda et apektado. Ay, natural gila karon nga rung mga tao ay gareklamo. Ito mo sa napiktado.
1: Correct.
0: Ang sinilag mo dito ay nasahid man si Kapwindel nga nga. Gumpisay mo rin nga, kapitan ng house ako, manyay ka na karon ngayon nalalay. Tumuli kita ka na karon. Oo, kita mo man siguro naging kaibaan kami karon.
1: Kamu man nga ni Pirmi kaiba ni Mr. Willy Malapad, di ba?
0: Oo, kami man nag-iiba. Ugaling ay doon ay ako nambay nga. Si Kapwindel ay kung ba sa akwan ay kabuhay yung manimang sa servisyo tapos sumandaan na nga termino. Punta, kaya na ng mga tagrupo na nang naging pabayaan na lang. Ay hindi manapin natin na akwan ay siyempre si Kagawad si Willie Malapad ay nag-interest man magkandidato. Mayroon problema tangani ay siyempre nag-una sa imaw at tatagagin mo ito sa ibaw kakilana nga dahil utara akong kandidato. Ay siyempre paano nga narin mo mga kaibahan. So, oo, aganda mo nabi ka rajet nga katuyuan mo lang man na ito, wala servisyo. Iya sa binaranggay nga rajet ay mag-ibata. Actually, si Kapwindel nga ibata ko man doon. Oo, amigo man, hey, actually, hey, matang ako pa na karot, natawag na personal, kwan, ro, kwan yata karahero, natawag na, o servisyo at akunta, pero para sa tao.
1: Okay.
0: Oo, ay, the problema may dito, ay, nagasunod dumakagawad, sabi ko naman dumakagawad, eh, kapangayo man ka akong it, mga advice.
1: Advice, okay.
0: Eh, kasi, nung pagabot sa fission, hey, kundi may akong to abing minasubmit yung mga proposal. So, sa kagawad, naroon si Pusandaruga, kwan, ay, ero, sabat, mga kagawad, pagkabot, tama na ito, ginasita, tama na nanda. So, mga tapin lang siguro, ako, kahanagin, mismo siguro, na anang kwan, ay, anyo man manahalin doon yung mga proposal, kay DJ Uman. Ay, ako na, tumaroon man lang, tumaroon man lang galik makon, nga, o man sa nga naila, na magbatong gatong mga proposal, ay, pwede man kita makon nakadirekta sa agency, ay, actually, bakon, ay, alin yan ay makon, nag-umpisa, tato imaw, ay, sad, mananaroon nga, aside nga sa council ay direkta matakita sa mga agency bilang bulig ka sa barangay. Wa takita ay nasa audit, wa takita na wa ambo man ay wa takita mao gandom sa mga din nga pamulitik ka ay bulig kita kita kung ano kinangat barangay din mga gila ra akong concern o galing sa duwa at abi dapat si para rabi dayang grupo ni Willie ay mata ako taro king ko nang daging video king tumpok na ba nga naging traitor ko na po. Tumakon, hey, diritso karon et dayang ang mga nagakandato, hindi po tasandaron mapilit. Actually, hey, may anda karon nga kahandong matanang mag-servisyo sa iya sa baryo. Ay, simpi sanda, abira, jetay, may mga handong man, nagbabata, kung nabi sandara, may ila man nga, pakaservisyo man niya sa barangay.
1: Okay.
0: Hey, doon nga nero, akong number na, kung si Kapwindel at akong tayong sakto, hindi, pabayan na taro grupo. At total, hey, nakaservisyo man ni Mao, total ay bilang anyo si man mo nga nakabulig iya, hindi pa ba yan na, bahala na taro pumuyo. Actually, kung pumuyo ay nakasayod man karon kung siya randa nga, buligan.
1: Okay.
0: Pamataon ito, natawag nga, pamulitik ka o ano nga. Kung ay ratong man ang rajit iya nga, katulad niya sa baryo, kung paali na itong mabuligan sa atong baryo. Puriya at ana, kung kamo ay nagatabaho ng barangay official nga, personal interest sa inyo, ay, di karon dito, wag ito ako nahila karon.
1: Hopefully, na yung concern nga na taga Ilawod, reklamo nga na mga pumuyo, masulbar na, hindi yung dapat magbuhay para.
0: Oo, oh, doon nga na, Jeff.
1: Ay, matsakan o pa, matsakan o para. Matsakan o pa yung problema nga nagreklamo.
0: 2015 pa nga na rin dito, mako nag-start. Ay, ano, kung kita mako
1: na 2026 na.
0: Ay, kung, ako talaga rin dito, kung gintawan sa rin dito, importansya na hambay na istorya ko man ngayon taon sa bilog sa mga quarry operator makon sir ay kung king ideyahan na tamakon doon nga ipasiminto o ka problema o ka ako ni makon ay bukong ang animan doon sa daet et kon sa mga quarry so nakabulig di malad so importante makon o tao man ay bukong at nagasakitisyo to sandas.
1: Okay.
0: Nakita man natin yung sitwasyon una kung baga sa kwan ay kung mag-ulan kaso saya anda gitaron do nakaganap sa imaw ay kung mag higilak man tapo man daanda
1: how about na ano lang no mga nagapetisyon nga ra sumaka na lang personal kay Governor Joen
0: so doon yung tangani kung ta yes actually kung ako ta ibanit ni kapitan ibanit bindo ako anong council at pati ro mga representative doon yun nga naga petition. Kapasanay ko kay Gob, din pinya na ako hambal ganda eh. Kung anda ka makong saging yapit kay Gob, kasi si Gob hindi na magbalibad. Dahil nga niya nga, nagkakita ro province, nagkakita ro barangay, at ro importante, hindi man nariyado ro mga tao.
1: Okay. Kung
0: ako magbalibad si Gob kara.
1: O magkakuyaw.
0: Dahil nga mga kwari.
1: Oo. Yes, no. Proceed.
0: Kaya mga kong mga nagkakwari, preto, nga malakas man sura kay Gob. Ingamba ko ani mo karanga makon pamilog sa quarry operator nga. Wa makon to na amba kay Gob sa abi buligan na matawag budget. Hay may una ping gambo nga ano kun noro kun mag-request agad-agad ay bukod sa dahil makaron yung problema ra kuy buhay tara. Wa yang ginataw et priority. Ay ani do sa bilog ganing rason ay kun mga mabudlay abi so transaction kung mamalisod ang tunan ng mga tao, ay hindi ka rin magpadayon. Kasi ang importante ka ang tunan ng mga tao, dapat na karoon ay kantigo kating mag-upload sa tabol bukod aron it pirsahan nga panano rugusot barangay ro yung bahon mo. Ay hindi karon hay tawo abi nga nay. Madali man lang nimo ituryaon kung kantigo ko man kanda mag ambal it isakto.
1: Okay.
0: Agun sa ira nanda ngari imong katuyuan sa kamangairan hay pa mabalibad sa daro nay.
1: Correct, correct. Okay. Oh. Dayon man lang nung reject. Thank you, Gid.
0: Oh, salamat Gid. Dayon man ako ingkan kay na kay katubig dyo dahil nga medyo nakambit ang akong ang pangalan niya actually ay pamanyan niya ako sa signature at itong
1: petitioner
0: firma ito mat ako ro
1: barangay official bukong kamat barangay official.
0: Oo, ako pa kunur barangay official nga waman tunot na himo nga una gali ako sa pisto tapos binanggit para akong pisina so siyempre bigyo buko man siguro detest manami bigyo saga siguro ro nagpid ka na actually ay migo kumanda si Judel. Bukod nga abi kami Fermi ga iba at sa kuman nga best friend man sanda ni Kapitan Windel da.
1: Okay.
0: Fermi man daan na abi ra ga iba ay. Ay, doon man ako nga gusto ng iklaro nga siyempre ay wa man kita na ilaro nga. Sa ato nga tayo ay servisyo ta at sa nanda kon ano ra ako ni sitwasyon niya sa barangay.
1: Okay. Thank you gidano Reggie, salamat. Salamat. Salamat gid.
0: Okay. Okay gid, salamat gid.
1: Thank you man sa pagklaro Mr. Reggie Ribukan. Inaga tagaling padayon na igagpas nga gagpas ida ko banwa. Mga mensahe nyo nga wa ko mabasa. Buwas na lang.
2: Todo komentaryo.
1: Inaga sugpunan tarong mubo ha. Sugpunan tarong tulay sa Boracay. Nga ginaduso nga ra. Abo nga mga isyo sabi nga nagagawa makaroon. Abo nga mga comment pero hindi ko gid mabasa. Ay sumubra na gid ako tosto. Update sa politika, Hinaga, may update kita. Adlaw-adlaw daw, may update kita. Nangin ka partner sa Technical Side Engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong binog na Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na inyo, kinyo temporaryo. It mahida ito, nagmahilwa yun, mainit nga gaon it Biyernes. Thanks God, it's Friday, Mayo 15 na kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin. Hilway ka!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Nakasaway sa lipunan. May resma na. Pabilis sa hirong papawin. Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipit.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: Whoa. DTX 500!
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikla.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radyo Todo. Radyo Todo. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo. Oh, tumar kong ibirecream. Wala na. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecream. Tapsol ka. Ibiktibo kayo.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: wala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na ito, magtulok na si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Ngaga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, mm-hmm. ini naman si elastin ga-provide sang elasticity.
11: Mm-hmm.
8: Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. Mm. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsigi ka na sag, gagsigi na sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka-Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasi
9: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ininga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Si Leah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang kala niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood no taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang amang Artemisa, ano da nga oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imong stomach, ang imong tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imong tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
8: kumatarapin. Kasundo, kasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya.
9: Layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood.
11: Imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga po.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:37.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
1: balita. Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Fecha 15 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributay.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang lokal sa Sangguniang Bayan ng Kalibo, magsasagawa ng ocular inspection sa ongoing construction ng Kalibo Memorial Park and Crematorium.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, mga residente sa barangay Mobo, Kalibo, humiling ng agarang pagpapatigil sa mga quarry operation.
0: Todo balita.
1: At lalaki huli sa bypass operation sa isla ng Boracay.
0: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, lalaking lasing nag-eskandalo sa sayawan, kapitan ng barangay dinuro pa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang regional, 8 barangay sa Laluwigan ng Antique nakatanggap ng mga response vehicle.
0: Todo balita. Todo balita.
2: 24 na Ilonggong OFW na na-repatriate mula Middle East at tumanggap ng ayuda mula sa Iloilo City Government.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang National, Senador Bato de la Rosa hiniling na ilagay sa kustodiya ng PNP matapos ang tensyon sa Senado.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Senator Cayetano iginiit na hindi tumakas sa Senador si Bato.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At AFP nilinaw na USAA ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado, hindi ang Marines.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, Senator Aimee Marcos

0: kay PBBM na pansamantalang alisin sa pwesto ang ilang opisyal ng NBI.
1: Todo balita. At para naman sa headline, balitang international, Iran umano'y kumuha ng barkong ginamit bilang floating armory sa Gulf of Oman.
2: Todo balita.
0: Samantala, India kinundin na sa pag-atake sa barkong Indian flag sa karagatan ng Oman.
2: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Alex Yala sasabak sa Strasbourg bago sa French Open.
2: Todo balita.
0: Sa balitang showbiz, Kim Molina ipinagtanggol ni Gerald Napoles sa laban sa bastos na netizen.
2: Todo balita.
1: At headline, balitang negosyo, piso sumadsad sa pinakamahinang antas kontra sa dolyar.
2: Todo balita.
0: Sa headline, balitang pangkalusugan, DOH, isinusulong ang total van ng vape.
2: Todo balita.
1: Alas 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
2: Todo balita.
1: Magsasagawa ng ocular inspection ang sangguniang bayan ng Kalibo kaugnay sa ongoing construction ng Kalibo Memorial Park and Crematorium sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Layunin ng inspeksyon na personal na masuri ng konseho ang kasalukuyang estado ng proyekto. Matatanda ang nauna nang nagpahayag si sangguniang bayan member Raymar Ribaldo ng pagkabahala hinggil sa umano'y kakulangan ng direksyon ng Municipal Engineering Office ng LGU Kalibo sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Ribaldo, naging taliwas umano ang aktual na implementasyon ng proyekto sa orihinal na planong iniharap sa plenaryo bago aprobahan ng konseho ang pag-utang ng lokal na pamahalaan ng dinatayang 65 million peso sa mula sa Veterans Bank. Nakapaloob sa naturang pondo ang pagpapatayo ng perimeter fence, pagtatambak ng lugar at pagpapauna ng development ng Memorial Park upang maging operasyonal ang buong proyekto at agarang masolusyonan ang kakulangan ng espasyo sa Municipal Cemetery ng Kalibo. Samantala, sa isinagawang pulong noong Abril 23 sa opisina ni Kalibo Mayor Jory Socro, uli umanong humiling ang Municipal Treasurer ng panibagong loan para sa karagdagang pondo ng proyekto. Subalit, mariin umano itong tinutulan ni Mayor Socro. Sa kasalukuyan, ayon kay Rivaldo, wala na umanong natitirang pondo ang LGU para sa pagpapatuloy ng nasabing proyekto.
2: Todo balita.
0: Samantala, humihiling ng agarang pagkansela sa lahat ng quarry permit at pagpapatigil sa operasyon ng mga quarry operator ang ilang residente ng Barangay Mobo, Kalibo sa pamahalaang panlalawigan dahil sa epekto umano ng komunidad. Batay sa ulat, ilang beses na anyang naghain ng petisyon ang mga residente kaugnay sa nasabing usapin, ngunit wala umano silang natatanggap na tugon lalo na mula sa barangay. Nakatanggap na rin umano ng kopya ng nasabing sulat ang sangguniang bayan ng Kalibo, subalit nalinaw na walang kapangyarihan or wala sa kapangyarihan ng SB ang pagkansela ng quarry permit dahil eksklusibong nasa jurisdiction umano ito ng gobernador. Sa isinagawang pulong noong May 12, kasama ang Aklan Environment and Natural Resources Office, sinabi umanong wala silang magagawa upang agad na ipatigil ang operasyon ng mga quarry operator dahil kompleto umano ang mga ito ng kinakailangan dokumento at permit. Sa halip, pinayuhan na lang umano ang mga residente na hintayin ang pagtatapos ng kontrata ng mga operator.
2: Todo balita.
1: Samantala, tiklo naman sa isinagawang bypass operation ng isang lalaki sa sityo Tambisaan, Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay noong hapon ng Huwebes. Kinilala ang suspect na si Ryan Egtanlok na residente ng Barangay Bulwang sa bayan ng Numansha na umano'y kasalukuyang nangungupahan sa isla para maghanap ng trabaho. Batay sa impormasyon, nabila ng suspect na isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Samantala, wala namang iba pang drug items ang nakuha mula sa kanya matapos ang body search. Nasa custody na ng ngayon ng Malaya Municipal Police Station ang suspek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Todo balita.
0: Dinampot ng mga otoridad ang isang lalaki matapos umanong mag-eskandalo at manggulo sa isang sayawan sa barangay na Luo, Calibo kaninang madaling arawan. Ang hindi na pinangalan ng lalaki, residente ng barangay Briones, Calibo, kung saan lasing ito nang magpunta sa sayawan. Ayon sa Calibo PNP, nagsimula ang gulo nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan mula sa grupo ng nasabing lalaki laban sa isa pang grupo ng mga kalalakihan. Agad naman itong inawat ng mga kapulisan, ngunit imbes na tumahimik ang naturang akusado at ang kanyang mga kagrupo, ay doon pa sila nagsisigawa nang hindi kaaya-ayang salita laban dito. Doon na lumapit ang kapitan ng barangay para sana iawatin rin ang nangyaring gulo, ngunit maging siya ay dinuro pa at inunsulto ng nasabing lalaki. Dahil dito minabuting dakipin na lang ng mga kapulisan at ikulong sa Calibo Municipal Police Station ang nasabing suspect para sa karampatang disposition.
2: Todo balita.
1: Alas 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
1: Nakatanggap ng mga bagong response vehicle ang 8 barangay sa lalawigan ng Antique bilang bahagi ng inisyatiba ng the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang mapalakas ang kahandaan sa panahon ng kalamidad at emerhensiya. Ayon kay Governor Paolo Javier, na siya ring happy ng PDRRMC, malaking tulong ang mga sasakyan upang matiyak na agad na makarating ang tulong sa mga residenteng nangangailangan sa oras ng sakuna. Sinabi naman ni Broderick Traina, PDRRMO Chief, na ibinatay ang distribusyon ng mga response vehicle sa disaster risk priorities ng bawat lugar upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga emerhensiya. Ang barangay na nakatanggap ng mga sasakyan ay ang Barangay Flores sa Kulasi, May Bato North sa San Jose de Buenavista, Villa Hermosa sa Sibaloma, Centro Este sa Libertad, Calan sa Sivaste, San Roque sa Anini, Poblacion sa Barbasa at Linaban sa Hamtik, Antique.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag pang detalye ng balitang regional na mahagi ng financial assistance, ang pamahalaang lungsod ng Iloilo City sa 14 na Ilonggong migrant worker na na-repatriate mula sa Middle East. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, layunin ang agarang ayuda na makatulong sa mga umuwing overseas Filipino worker habang muli silang nakikipagkasama sa kanilang pamilya at nag-a-adjust matapos ang kanilang karanasan sa ibang bansa. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 10,000 pesos na isinagawang pamamahagi sa tanggapan ng alkalde nitong gabi. Bukod sa financial aid, sinabi ni Trenas na tutulungan din ang lokal na pamahalaan ang mga repatriated workers sa paghahanap ng trabaho, skills upgrading at leading training programs sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO. Ayon pa sa alkalde, may mahigit 20 livelihood training programs na maaaring salihan ng mga repatriated worker kung nais nilang magkaroon ng dagdag na kabuhayan.
2: Todo balita.
1: Abantala, lipa naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: National.
1: Hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilagay siya sa kustodiya ng Philippine National Police or PNP. Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca nitong Huwebes. Sa panayama, sinabi ni Aplasca na personal niyang narinig ang kahilingan ng senador na sa isinagawang pulong kasama si Jose Melencio Nartatis Jr. at Junvi Crimulla. Ayon kay Aplasca, isinagawa ang pagpupulong matapos ang tensyon na bumalot sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Matatanda ang napaulat na umalis si De La Rosa sa gusali ng Senado madaling araw ng Huwebes. Ilang oras matapos marinig ang umano'y mga putok ng baril sa paligid ng gusali kasabay ng ipinatupad na lockdown sa lugar. Sa ngayon, wala pang inilabas na karagdagang detalye ang mga otoridad kaugnay sa insidente at sa kahilingan ng nasabing senador.
2: National.
0: Iginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi tumakal sa Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong umalis sa Senado. Bandang alas 2:30 ng madaling araw. Ayon kay Cayetano, hindi kusa umanong lumabas or kusa umanong lumabas si de la Rosa dahil wala ring inilabas na warrant mula sa Philippine courts laban dito. Mababatid na may arrest warrant ang International Criminal Court laban kay De La Rosa, ngunit ayon kay Cayetano, tanging warrant mula sa mga korte sa Pilipinas ang kanilang kinikilala. Patikos naman ang inabot ng Senado matapos akusahan ng ilan na naging pansamantalang taguan o mano ito ng senador.
2: Todo National.
1: Sa iba pang balita, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na hindi mga sundalo ang nagpaputok ng baril sa naganap na kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Browner, personal umano mula sa Office of the Sergeant at Arms or OSAA ang nagpaputok habang nakaalalay lamang ang military personnel sa lugar. Iniyak naman ng AFP Chief na nananatiling kalmado, disiplinado at profesional ang mga sundalo sa kabila ng insidente at hindi ito magdudulot ng destabilization sa hanay ng militar.
2: Todo National.
0: Dagdag pang balita, nananawagan si Senadora Aina.

0: National Bureau of Investigation na NBIA habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umani pamamaril sa loob ng Senado nitong gabi ng Miyerkules. Sa isang liham na may petsang May 14, 2026, ipinahayag ni Marcos ang seryosong pag-aalala sa insidente na nagdulot ng kaguluhan at matinding alarma sa loob ng Senado matapos ang ulat ng pagputok ng baril sa naturang gusali. Bahagi ng panawagan na iminungkahi ni Marcos ang pansamantalang pag-alis sa tungkulin kina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., at NBI Organized Interdistrictional Crime Division Chief Attorney Jerome Bomecano. Iit ng senadora, mahalaga ang hakbang na ito upang mapanatili ang integridad ng investigasyon at maiwasan ng anumang impluwensya o pagdududa ng publiko.
1: Todo National.
2: Kinatasa naman ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na magsumite ng kompletong ulata kaugnay sa mga aberya sa supply ng kuryente na nakakaapekto sa Luzon at Visayas Grid simula pa nitong Martes. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission, lalayunin ang direktiba na matukoy ang sanhi ng mga insidenteng nakakaapekto sa milyon-milyong konsumera. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, nakatuon ang DOE sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente, pagprotekta sa mga mamimili at pagpapatupad ng pananagutan sa sektor ng enerhiya. Dagdag pa ng kalihim, nararapat lamang na mabigyan ang publiko ng malinaw at transparent na paliwanag hinggil sa mga insidenteng nagdulot ng mga grid alert, kaya't inatasan ang NGCP na sumunod sa lahat ng reportorial at regulatory obligations nito.
1: Todo National.
0: Inaprubahan ng House of Representatives of the Philippines sa ikalawang pagbasa ang isang panukalang batas na magtatatag ng pambansang balangkas para sa pagpapaunlad, regulasyon at operasyon ng waste to energy o WTE at iba pang waste treatment technologies sa bansa. Ang House Bill No. 9157 o ang Proposed Waste to Energy Act ay kabilang sa mga prioridad ng panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council. Layunin ng panukala na palakasin ang renewable energy portfolio ng bansa habang tinutugunan ang matagal ng suliranin ng waste management at pagbaha sa pamamagitan ng makabagot at environmentally compliant na teknolohiya. Ayon sa may mga akda ng panukala, makakatulong ito upang mabawasan ang panganib sa kalusugan at kapaligiran na dulot ng mga open dam site, baradong daluyan ng tubig at hindi maayos na pagtatapon ng residual waste.
1: Todo National.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
2: Umano'y sinamsam ng mga tauhan ng militar ng Iran ang isang barko na hinihinalang ginagamit bilang floating armory sa Gulf of Oman ayon sa isang maritime risk management company. Ang nasabing Honduras flag vessel na Hoy Chuan ay huling na monitor sa layong 70 kilometro ay hilagang silangan ng Fujairah sa United Arab Emirates noong Miyerkulesa. Ayon sa operator nito, ginagamit umano ang barko bilang imbaka ng armas para sa mga private security firms na nag-proprotekta sa mga barkong dumadaan sa mga lugar na may banta ng piracy. Wala pang kumpirmasyon kung anong uri ng armas ang sakay ng barko at kung sino ang aktwal na gumagamit nito.
0: Mariin namang kinundena ng India ang pag-atake na sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong masunog at lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike. Ayon sa Ministry of External Affairs, unacceptable ang nasabing insidente at binigyang diin na dapat itigil ang patuloy na pagtatarget sa mga commercial vessel at sibilyanong marino. Ligtas naman ang lahat ng tripulante ng Indian matapos silang mailigtas ng mga otoridad ng Oman. Batay sa maritime security firm, ang barkong sangkot na kinilalang MSV Haji Ali ay may lulang livestock at may rutang mula Berbera patungong Sharjah, United Arab Emirates. Iniulat na nagkaroon ng pagsabog malapit sa baybayin ng Lima sa Strait of Hormuz na sinundan ng sunog na nagpilit sa mga tripulante na lumikas bago tuluyang lumubog ang nasabing barko.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng Balitang Sports, maglalaro muna si Alex Yala sa isang torneo bilang paghahanda bago ang French Open. Nakatakda siyang sumabak sa International sa de Strasbourg sa France mula Mayo 17 hanggang 23. Kabilang siya sa qualifying round ng WTA 500 event na magsisilbing warm-up competition bago ang French Open na gaganapin mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg Tournament ay isang matagal ng kompetisyon sa WTA Tour na may 28-player singles main draw at nagsimula pa noong 1987. Para kay Yala, inaasahang mahalagang bahagi ito ng kanyang preparasyon para sa mas malaking laban sa Roland Garros.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, ipinagtanggol ni Gerald Napoles ang kanyang asawang si Kim Molina matapos makatanggap ang aktres ng bastos na komento mula sa isang netizen tungkol sa pagbubuntis. Ayon sa komento ng basher, tila hinikayat pa nito ang pagbubuntis ni Kim sa paraang ikinagalit ng aktora. Giit ni Gerald, dapat igalang desisyon ng kanyang asawa pagdating sa usaping pamilya at katawan nito at hindi ito dapat ginagawang biro o utos. Ibinahagi naman ni Kim ang screenshot ng matapang na sagot ng kanyang asawa at nagpasalamat sa suporta nito. Ayon sa aktres, mahalaga ang respeto at pagkakaroon ng partner na handang manindigan para sa iyo laban sa online negativity.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: At para naman sa detalye ng Balitang Sports, muling bumagsak ang halaga ng piso matapos itong magsara sa panibagong record low malaban sa US dollar nitong Webes. Kasabay ng tumitinding pangamba ng merkado sa mga usaping pampulitika sa bansa at tensyon sa Middle East. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, umina ang piso ng 26 sentimo at nagtapos sa 61.64 pesos kada dolyar. Nalampasan ito ang naunang pinakamahinang closing rate na 61.567 pesos na naitala noong April 29 taong kasalukuyan. Ayon sa mga trader, malaking epekto sa galaw ng piso

0: Health noong unsa, isinusulong ng Department of Health ang posibleng total ban sa vape products sa bansa dahil sa umani lumalalang epekto nito sa kalusugan, lalo na sa kabataan. Ayon kay Dr. Dominic Madumba, kung hindi man ito maipatupad, ang ganap na pagbabawal, nais ng ahensya na limitahan na lamang sa plain tobacco flavor ang mga vape products upang mabawasan ang paghihikayat sa mga kabataan. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization at DOH na ang vaping at paggamit ng tobacco products ay maaaring magdulot ng sakit sa puso, cancer at iba pang komplikasyon na sa baga.
1: Alas 11:59 at inyong napakinggan ang mga balita ng atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, sita alas 2.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo. Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo. Aksyon.
2: Yeah! Yeah! Uh-huh. Hey, yes, a goo.

0: Yes,
1: go! Oi, kamusta sa ato ka todo? Kamusta ra ato kag agahon itadlaw kag Biyernes? Sa kapingi sa ato ka negosyante kag tutok makaro kag baga panyempo sa ato kag paga ililiba. Kamay maka todo no nang in okay rong imbukada gadlaw itray kag gadlaw ita Biyernes. Sa ato nga maka todo kapingi daw sa marga po pamati makaro kag baga panyempo. Man jambre banwa nga mga negosyante sa bayan kag kalibo public market. Nakabaraban sa bayan kag kalibo shopping center. Sa ato nga maka todo samtang nagapupa huway makaro kag baga panyempo. Welcome na sa ato kag paga ililiba sa ato kag paga pangalaga do kay tiempo man magkaroon agrega po pahuway raton kay negosyante matapos rong pilang oras man nga naging masako kapinggit sa aton na Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center
0: paglalas sa panang halihali o aksyon
1: sa ato man syempre man wag mga tricycle drivers sa van aga jeepney drivers aga padayon pa sa gihapon yung nagawarya-warya sa pila ka mga mayor kada ganoon itato nga banwa ita Kalibo daw ka man na bilog ga probinsya kay Takren syempre makatodo sa pila ka mga terminals noya sa aton sa sentro ita banwa ita Kalibo. Kabakarong kagabaga pang oraso na gapupahuway na ton kabaga driver. Kabanaman doon pila kabaga dispatcher kay grabe kasing karong init ato kabaga tiyempo. Yan sa ton niya banwa karita kalibo makarong kabaga panyempo. Kabaya kaya kailabas na na ton kabaga kay mahuran kapinggit sa ton kabaga driver. Samtang nagamonitor sa ton kagapag pangalagad kayong iba magkaroon. Kagapagita masilungan no kay grabe kasing karo ato kabaga tiyempo. Samtang nagawatuwat ko tiyempo itaanda kagapag pila. Katodo sa aton kinagabaga drivers kapingid na sa primero aga segundo distrito ako aton nga probinsya kara ita Aklan mga kaabyanan sa aton malaga mga katodo kinagamonitor sa tagsa-tagsa na daka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay na kay bago tapos kara ita ilabas parang iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko na mga panimagay mga wapaw na kailabas ka para sa kakon ay kamuna bahala magaprepara ita inyo kaga ilabson magkaroon kara nga daw. Okay, kami mga katodro magatod kinyo magapreparar itapila ka mga balita at nagkaginabu iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog ga probinsya Ketakan sa aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagaililiba mga makatodro ang makapartisipar sa aton nga pagpagayag makaroon ka nga hapon ako may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagayag makaroon ka nga daw pwede ka mo ano nga makakomment sa aton nga pagililiba pinagi sa mo niya Facebook Live sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ito nga pagkataw at ligwa no? Sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre makatodo hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share, i-follow doon nga pagpangalagad makaroon ka nga adlaw para mas mabuna ito no? Nga mga katodo rong makapamati maka-update sa pila ka mga balita no? Kapingin sa mga balita lokal aga aton nga pagkataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang. Importante man daw makatodo no nga kapingit sa aton kagabaga OFWs makatodo no nga mangin mas updated kamo sa mga nagakadabo iya sa aton nga bilog nga probinsya kara Itaklan ani paki-like aga paki-share ato aton nga pagpangalagad makaroon kara nga hapon at the same time makatodo para nga mangin mas updated kamo ipalo no rong Radyo Todo Aklan 88.5 FM automatic ro makatodo every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news nga tratadong Radyo Todo iya sa probinsya Ketakan maka button kamo nito notification na mga katoto agud nga mangin mas updated gig kamo sa mga kadabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan sa man paki-like paki-share aga paki-palo aro amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ya sa to gagapag pangalagad macro edition ita aton nga palatuntunan.
0: Sa parang halia, todo action. Aksyon.
1: Kapanwa sa tagapaga pangalagad sa tagapaga pangayag sa kinangdan maging kaibahan. Sa Roday Kragapada tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Sa ililiba kita Banwa no hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. No, para sa pagatod ita pinagkabaga balita impormasyon mga nagkaginabo. Sa bugos na to, probinsya Katakan, kapingid daw no, sa mga balita lokal. Aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Okay, ito kita siyempre at aton yung mga todo reporters na no, naka-standby naman mga katodo. Sa anda ko nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Kasi kita Banwa, no, itapilag kabaga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Sa bilog na aton yung probinsya Katakan, mga insidente Banwa ginagkaganabo, no, ginrespondian. Ita aton yung mga municipal police station sa 1st taga 2nd district. Sa aton karaga probinsya, kaya kami una karaga Banwa, no, mga insidente. Ginagkaganabo mga katodo, insigida ron na igabasyada. Ani katodong Jasral Narbar. Ya sa to gagapag pangalagad macro edition ita aton nga palatuntunan. Sa sampre narong pila pa kabaga balita dugang nga gabasyada man katon. Ani katodong Rolleyboy Herrera no direkta sa aton nga munisipyo kita Banwa ita Kalibo. Sa kabugusan ka to gagapag iliba aton nga pagatrataron. Ama katodo iya sa Biyernes nga edition ita aton nga palatuntunan. Ila Banwa sa mga balita nga tong pagatrataron pagataw at ligwa sa tong pag-ililiba macro edition ita aton nga pagpangalagad. Anong pila naton kabaga pumuyo ita barangay Mubo sa Banwa kra ita Kalibo. Sa Gyapon na Banwa nagagaom nga matawan ita igto pangod. Aranda ko nga problema may kantanan sa mga apektado naton nga mga residente. Makatodo sa Ray Kraga operation kung quarry no kung pila kabaga quarry operators. Agad kay sister Banwa una sa may barangay Mubo sa Banwa kra ita Kalibo. Makatodo matapos kani nga sandara apisar gal dismaya na. Nagataliwan kragadlaw ita Martes sagin patagay kraga meeting. Ipapatawag ita opisina kung akenro. Makatodo para trataron runde kraga problema si petition. Agad din paabot itry kragapin 50 kabaga signatory. Makatodo sa petisyon naging padaga mga katodo. Ato kayo ka nagbapektado na ton ng mga residente kung barangay Mubo sa Banwa Karita Kalibo. May sanding ka na Banwa sa andang pagpabutyag. Agaman na dismayado gin kami no, sa resulta. Itagin padagay ka nga meeting naging patawag ita Akenro. Makatodo sa ronde ka nga mga apektado ng mga pumuyo. Kay bangod dyan ni Banwa wagin ka na matawaan ita pabor. Ronde ka makatodo nga hangyo itry ka nga mga apektado na ton ng residente. May kantanan Banwa sanda kung ginitidiyabaw ang kung pwede hay insigida anay makatodo no nga kansilaron ronday karang afirmin kung pila ka mga operation itakwari Banwa kung nakaroon sa sambit karon nga barangay. Pero sa Gapon makatodo sa lamban naton dumpila naton ka mga kaigmahuran nagagaom sa Gapon Banwa nga matauan nagakaigo karaga solusyon doon dako ka problema buhay na karang makatodo nga problema. Kaging paabot man, itry ka na kabaga residente. Like sa lamban na ito, nagligad ka na gandaw makatodo during sa ito kagapagapangalagan. At karoon tayo ka na problema, Banwa hindi na bago no, para sa ito na mga pumuyo. Ay sa barangay Mubo sa Banwa Karita Kalibo. At ito na ito pa ka na madumduman makatodo, nagliligad pa ka na kabaga dinagon. Agong tratar na ito, noron tayo ka concern, ita ito na mga imangon. Makatodo, sanda ko nga karsada, una epekto. Makatodo, itry ka managaagi ka na gatrang. Sa pila ka managexister nga mga quarry operators Banwa talaga operate una sa may barangay Mubo sa Banwa at Kalibo. At mga salamba na ito nagligad ya, di, madumduman pa na ito at dati anay natagbuhi pa anay sinong Johnny Damian at ang pilog ba ni Mokara Banwa do garagapabot itarudek ang concern kanton at kayo nagkakahawag man Banwa no sa sentimento na ginapabot itaton kang maigmanghod at kapi Banwa kung siyempo kating uwan garoon dahil karang dagan una karoon sa may barangay Mubo tama kagutay makatodo pero kung siyempo pumantig sinila ayro sitwasyon ng makatodo tapu-tapu man norong masingot ay sa aton nga makaigmanghura nuna anormal da makatodo kabaga naintindihan na to norong pila kabaga punto aga gusto kara i-emphasize no itry kaga mapiktado na ton nga residente kaga paabot ko anda ko nga sentimento mga kaabyanan pero sa lamba talika nung gaumtay ni Makon daw katapos na ronday kaga problema daw kay kuda ton kaga balikan do to kaga sitwasyon right after no gagin tatar na ton mabuhay na kaga baga didagon ronday kaga problema insigida ka to no gag tumar sa aksyon dong barangay no pinagi sa kay Kapitan Windel Taiko daw sa nga insigida to Banwa nga na address ronday kaga problema
2: Ah,
1: karon no, dahil karang nagliligad, karang mga binungan, ama ka todo ay umano naman no, nga na-experience ni Tato nga pila ka mga pumuyo, ama ka todo, a particular no, sa mga taga-barangay, mubo, iya sa Banwat Kalibo, aron dahil karang nga sitwasyon, that's why nga nagpatagay sa karabanwa, no, ita pagpadaga, no, kung nga petition, no, sa insigida, karang nga pagkansilar anay, no, ita quarry permit, auna karon sa may barangay, mubo, iya sa Banwat Kalibo, mga ka todo, may kantanan sa ginapresentar naton nga balita, makaroon karang hapon sa aton nga pagpangalagad. Pagkana sa barang halina ni no, sa aton gagapag ililiba, no, sa aton gagapag natuntunan, makaroon edisyon, ita aton nga pagwaragwag, makaroon karang adlaw, ita Biyernes. Samtang sa piyakabahin mga katodo, roaton nga altabas sa PNP Banwa, no, nagapatagayin makaroon, no, ita case ta build up, may kanta na doon mga katodo, no, sa nagapatagayin baga pagpagusisa, tato ka nagabaga otoridad, akaparas ka na Banwa sa ginaklaim, itry ka naga negosyante, naimaw ka na Banwa biktima, ita pagpangkidnap, pagpanghold up, mga katodo, iya sa aton nga probinsya takyan, pauna imaw ka na Banwa na nakitaan, no, sa may part na ita Banwa ka na ita altabas, makaroon mga katodo, no, may case build up kagina patigayon aro aton karang altabas sa PNP Banwa ay mamahudong posibilidad mga katodo na posible karang Banwa maplastaran it nagakaigo karang kaso o so, dahi karang Banwa nga mag-asawa na negosyante mga katodo nga taga area kata Mindoro kay makaroon no mabahudong pagpatit aton karang baga otoridad ang basi drama-drama ronday kanga senaryo kaginimo karang Banwa kay bangod gani sa resulta man atong pila karang investigation naging patigayon kapingit Banwa ronday karang backtracking kung CCTV sawa karang makatodo nagasinanto sa ginaklaim statement no itry karang negosyante ang naman na halin ko sa katiklan nag-arkilaman ako tricycle pa to sa Banwa karita makato pero gain karang Banwa ron nagagawa sa investigasyon ita aton nga altabas PNP asanda karang makatodo naging patigayon nga backtracking sa pila kabaga CCTV okay rumang CCTV nga na Banwa hindi naton pwede rang balibaran hindi naton pwede dira nga puri lang uh-huh. No, makatodo kay base into Banwa no yes. Na extract karaga CCTV no, ita aton karaga baga otoridad nga sa series kara Banwa nagsakay ronday karaga negosyante karaga babayi ag nagnaog sa area kara ita Banwa ita Altabas
0: pagala sa pananghali
1: ko hindi gid makagusot Banwa no ronday karaga si Dario Banwa baga gid obra itray karaga daywa ka baga orday karaga baga partner kapi bagid nga nagbaskog rong panagot no pitaton karaga baga otoridad matapos to Banwa nga makipag-angot aron dai karang amo itry karang daywa ka negosyante karaga pahuam ita kapital nga kapin 1.8 million pesos para ka todo sa roday karang mga negosyante ayas sa aton karaga probinsya kara ita aken kay doon makaroon makatodo nung nagagawa makaroon sa investigasyon ita aton nga mga otoridad at base nga ni kara Banwa sa pinaka-latest karang information ang mga padung iya sa probinsya katakan roday karang amo itry kaya nga day mga negosyante nga na daw makatodo ag haom nga magplastar at nagakaigo karaga kaso at kay base na karaga claim sa anton nga Altabas PNP at ang paistorya ni Police Lieutenant Abilardo Palma naman na nauna naman ako karaga ginloko itry karaga daywa makatodo kapin mo kumbaga rung chansa baga rung pagsali ang pagpahuam ita kapital nga kapin 1.8 million pesos makatodo na sa ronday karaga negosyante nga sa baylo agamagatubo baga magkita ay ko baliskad mga katodo ro nagakanabo no aming ko paurong ana sa bilog na makatodo gina considerar nga posible rason aga nag-obra ka na Banwat senaryo runday ka nga mag-asawang negosyante aga that's why makarong gina padayman itato niya Altabas PNP aga padagay ka na Banwa ita case build up para nga mapalastaran it naga kaigo nga panumbungon samtang sa piyakamahin pila pa kabaga balita sa ato kapag ililiba macro edition ita ato niya pagpangalagad sa Gyapon Banwa ginapabutsag ita ato niya PNP agaro dahil karaga manakumpiskar nga illegal nga droga iya sa ato niya probinsya takyan sa pila kabaga operation niya gimpatagayon ita ato niya mga otoridad agarong source Banwa nagahalin sa Gyapon outside iya sa ato niya probinsya ita Aklan magkakot ato niya Banwa madumduman mga katodo ang aware man doon ato niya mga kaigmahuran sa roday kaya mga police operation niya ginapatigayon ita ato niya mga otoridad kapinggin sa area kat kapis aga Iloilo ang grabe ka na Banwa roday kaya mga bulyom itry kaya mga illegal kaya mga droga ka mabahuman do pagpati ga posible sa Rayman kada baga probinsya at agahalin maka todo ronday kada supply at agasuod banwa iya sa aton nga probinsya Katakan. Although makatodo nang hindi gidbad man makarong baga ka bahul aron pila kada illegal nga droga na kumpiskarya Canton, pero nagapatimaan lang da banwa nga sa gihapon may una nga demand na uta illegal kada droga. That's why nga sigidas kada makatodong rung supply kada gasuod iya sa aton nga probinsya Takan nga hindi gidra banwa mawaga ato bangod gani nga iya kato na hamtang rung isla kada Itaburacay aga sang bilog kada banwa mangin market na itry kada gabagat durugista mga kaabyan.
0: Sa pananghalian, todo aksyon.
1: Samtang sa piya kabahin makatodo, iya man sa to kagapaga ililiba makaroon ka ng hapon. Ako magabot na to, no? Iya sa to kagapag pangalagad, no? Rung linya. Dahit sa bilog, no? Ako modoro na to, sa to kagapag ililiba makaroon ka ng adlaw. Ako dahil ka makatodo, no? Nga reklamo, itasang ka igmangod na to. May kantanan sa pag-cater, no? Ko problema. Kahit tatar, itasang ka barangay, no? Iya karon sa First District, kwaton ka ng probinsya Takan. Okay, sandi gabi, sa na kong pagpabutsa, gaba na, nakibot man na ako. Okay, nag-okay naman na, nag-issue naman na, ita certificate to file action. May katanan sa rodeka nga problema. Siyempre, pag once may una na karang nga certificate to file action, magkatodo, butang bagon nga gina-endorse na, no, sa korte. Rodeka nga problema, magkatodo. Pero man na, may akon taman na nga pari bago, karaman na nga sumon. Ang nabaton, aga, the same man, no, nga problema. Magkatodo, sandi ka na banwa sa initial ka nga baga information. Nagiging pabot ka to, no, yas ato kagapagpangalagan. Yas ato kagapagililiba, no, hindi na, no, kumagabot na ton. Para maka-access kita no sa linya makatodo para nga mapaistorya naton kana no kung nanugay kara banwa aron matutuod nanurong istorya makatodo may kantanan sa concern gaging paabot naton ya sa to gagapaga iliba ta sempre kung mapatian naton do ana karon nga aside kita nga man ato no nga pasabto no rong barangay nga natungdan mga katodo basement sa ginaklaim itry ka nga nagapabot kung nga concern mga katodo pero sa makaroon hindi pa natong pwede no nga i-devolve on air maraday ka nga lugar as long nga pagin natong ma-istorya mga katodo ronday ka nga paabot kung nga concern may kantanan sa ginapresentar natong nga balita makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagan
0: ipagana sa pananghalian todo aksyon
1: makatodo aron pila ka magapalita no nga to kapagatataron pagatawat ligwa sa to kapag ililiba makaroon nga daw kada ita biyernes at sa gyapon na paday ka makatodo nga magapadagay inyo ka baga mensahe at pila ka magapagapanamyaw concern nga gusto ipagabos sa to nga pagpangalagad makaroon nga hapon at kaya to gito nga pagatawat ligwa no sa kabagusan ka to nga pag ililiba kama na pakilike pakishare dato nga pagwaragwag makaroon nga edition at to nga pagpangalagad at to nga pag ililiba no ramon yung Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kapigid sa anton ng mga Canon OFWs no para mas mabunaton ng mga todo aron makapamati makaroon ka ng mga panyampo sa anton nga pag-ililiba. Mga imbukada rin banwa nga mensahe nga gimpadaga sa to gagapagpangayag makaroon ka nga hapon. Lagi nga hapon na may gapagpamati no kay Sir Mariano Salazar nga nagamonitor sa anton nga Facebook Live. Kay Madam Elizabeth sa Germany, Madam, good morning. Okay, agahon makaroon na sa Pongso da Germany, no, nagpupamati, makaroon ka na mga panyempo. Siyempre, naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Una kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan. Arong babayi nga nagpasiksi, makaroon ka na mga panyempo. Masako sa pag-zumba, masako, no, sa pag-gym. Kay Ma'am Rusi Kuwabara nga nagamonitor. Una sa Japan, ag happy fiesta. Sana karon niya pamilya sa barangay Naluok sa Kalibo sa Andrade family. Nabaw happy fiesta sa mga taga barangay Naluok Kalibo. Para sa baluarte ni Madam Rusi Kuwabara no nga nagapamati sa aton niya pagpangalagan. Naman kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand, happy viewing. Una sa kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Naman sa kay Sir Christopher Joler Iatar sa Los Angeles na California. Rato niya amigo ang regamonitor makaroon ng mga panyempo. Pagalingid no sa Donggano niya pamilya sa Banuat Malinaw sa Joler Iatar family pero makaroon una na sa Pongsod Los Angeles, California.
0: Action!
1: Hoy, happy pamati man sa itong manegosyante o nasa iutorong. Yeah. Kay nung hindi na bara una sa itong manegosyante o natakarning baboy, baka. Kaya po paway man makarag-arag nga mga panyan po, may gig nga hapon. Siyempre una kay nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Good afternoon. O naman kay nung Harley dito masa, Harley's Bindungguan. At ito mga van driver una nga nag-uilapas makarag-arag mga panyan po. Siyempre una kay Master Nonoy Nicolas nga masako makaroon ka na gabaga panyan po. Okay, birthday ni nung Adan Mama, irong tag-ana. Ita Nelias Etri, una karon sa kahabaon, ita Osmeña Avenue. Karoon niya pagpamati, masako-sako. Kapoy-kapoy, gid magkaroon si Master Nonoy. Ay, gid dada. Una man kay si Richard Gino Ambito sa Arcangel, no, sa Balete. Happy pamati, rong gwapo nga prinsipal ito Arcangel. Ang nagamonitor sa itong pag-iliba. Siyempre, una kay Ampon Toto, Reuntalan Puro. Nagasunggod ka ton, kay wa ko na itong ginatamyawa. Hindi na ikaw magsunggod kay Dobata, timo iki, kung sumatagaan tiki pa. Wala timo kamaan mo, kay wala timo ga ang pamati. Naging pagpamati ha, kay Ampon Toto, Reuntalan Puro. Una karo sa may barangay Andagaw. Sa Kalibo, una man siyempre kay pare ko Jonel Gregorio sa mga Gregorio family. Sa Bacausor, Kalibo, una kay Tatay Freddy, may nga hapon. Happy being man kay Glotelin Simato Masagnay. Nag-monitor makaroon ka nagabagapan niyan po sa ito nga pag-ililiba. Sa kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa sa Banwa Tumansya. Kay Jonabeth Taparuhinog, happy viewing. Uraban sa kay LC Tambong, may mga pagpamati kay Cloyd Beltran. Kay Roger Lucero na Gales. Ang nag-uilabas makaroon ka nga mga panyempo. Una, kaday papang Sunny. Sa isla Tabura kay Bro Russell Senyeres. Bao sa Senyeres family. Wagi kita nakita kay Mapigo na rato nga tiyempo kapon sa isla Itaburakay. Abo ko nabit bakasyon do ato nga panaw sa Burakay. Ngani nga hindi kita makabuhay. Yeah. Marami nagali, no? Aton ka nga Siria Coterol Hospital. Bao kahapon nakasood kita kahapon kay right after turong operation. No, nagpa-medical no, sa suspect. Kami ito nagaling makaroon, no? Rung Siria Coterol Hospital. Air condition, no? Mga katodo, agabaw ka buot, rung mga empleyada, ag empleyado. Sa Siria Coterol Hospital, una sa isla ka na Itaburakay. So, lang una kita, aming kubukon pat makaroon, no? Rung sitwasyon at ang karang Siria Coterol Hospital. Pero makaroon, no? Kanamiton. Magwas nga, manami na building. Manami sa suod, malimpyo. Mas manami pagid, no? Kay mga mabuot, no? Romanaga cater mga pasyente no ginagapadung sa Siria Coterol Hospital para sa isla kada Itaburakay no kay nasaksiyan natong kahapon sa so, timing man abi kahapon nga ina nagpa-check up ra kon nga kumpare amigo no kay pare Romel Kahilig ba o oh, naghago kro na kron nga siki din bagara kay birthday na hinaga karaga adlaw wow wagid anay ipaiway anay rong bungga nga andaan so, kay may ginatumar karaga bugong grabe kahago kro na kron nga batiis kahapon ba kibot kita may gwapo makon sa suod kita emergency room yes, nagsuod kita si Jirik Rabal Gidman Galit. Pwede nga pagpamati ha, kaya kay para Romel Kahilig no, sa Isla Itaburakay. Dato ang mga member Malay Municipal Police Station, kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Ay, nagwa po ha, ang batang-bata. Ang bago nga opisyal, itaton niya Malay PNP. Sa Isla Itaburakay, no, kay Police Lieutenant Javier Asyong. Mabuot, guwapo. Ito nga ni, pagkita ko kay sir, ay patrolman. At nakasayod nga opisyal galing. Okay, hindi naton mahalata ka na, no, nga official ita PNP. So, kay tama, no, kabuot, no, kay Lieutenant Javier Asyong. Ita aton nga Malay PNP una sa isla kada Itaburakay. Okay, Madam Princess Dimple, ha, yung magandang si Madam Princess Dimple. Hindi tayo nakita, Madam, kasi busy ka naman. Kasi ako nag-message sa'yo kasi after ng operation, tumawid agad. Happy viewing sa mga kaibigan natin dyan sa isla ng Boracay. So, nag-monitor gid, magkaroon ka rin mga panyempo. Okay, bro, Julio Garbo, ha, sa mga taga-Global Paint, no, nagpamati man magkaroon. Bawo sa gamat, kabiisa, manami, nga ihapon. Agab-as, yab-as, rong isda, nga kasi na bawal.
2: Yes, go.
1: Kay kapoy kapoy kita sa Boracay kay grabe ka sila kahapon. Ang ani nga maguya rong gawas baw paghigop ita sabaw. Aming ko ambay ko ginaduyog na ko kay busog na. Marami rong kaduyogon. Oh, galing pag uli ko alas 11, hindi na ko katuwog. Ala una na ko natuwogan. Happy birthday na kay Jerome Dali Otay di Dalisay. Ay, happy piyesta sa mga taga poblasyon Nabas na nagasilibra magkaroon ita piyesta sa baluarte ni Nabas Mayor James Solanoy. Happy piyesta man sa mga taga Banwa ita Leso. Piyesta giban sa Lisor kahapon. Una man sa mga taga barangay na Luok, no, happy piyesta. Aga siyempre, no, sa ato nga mga amigo, ha, sa ato nga mga katodo, taga monitor una, no, sa team loyal ita Leso PNP. Sa pulisa, Master Sergeant Delgado, aga Police Executive Master Sergeant ta mainit. Talaga pamati makaroon sa ato nga pagpangalagad. Kay Mari Angie Romakin, arong babae nga tama kasako kay nagapamanggarano. Kay waga po nag-abot ro ang banimo to nga kwan nasta kara. Waga po, nalipatan nyo ta ni Mari Angie. Una sa mga taga Ganzo na Mindan Kapi sa happy viewing sa ato nga mga tagpagamati una no nagamonitor sa ato nga pagpangalagad makaroon ka nagabagapan yan po. Kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Katangalan may bang nga hapon. Sean!

Recommended ginamoro pag inom itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po nasa lang ang mabakayod ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Okay, maabo na ito nga mga Todor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka-epektibo sa anda nga mga gawas kung isa nga sanday nag-inom itang More Power. Aka parasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power at nagapamatigid makaroon una sa Marte Family sa Ruas Avenue sa Banwat, Calibo. Bago nakita kami kina ni Auntie Jessie, o tayo may manabi nga nag-report kita kaina nga niwa kami naka-istorya ga daywa. Nagpapamati ha una kay Auntie Jessie Marte no sa Marte Family. Daw nagkaroon sa kabaon ni Taruas Avenue kay Said Naton ang mabasko gruan na karoon nga speaker. Kaya hindi man magtuwog si Auntie JC ngayon kung hindi matapos na ito nga programa. Pirmigid rin nagaginagabong ruan na karoon nga monitor sa Ruas Avenue iya sa Banwa ita Calibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik rato na karang pag-detail at aton nga mag-inedlens nga balita reports ito nga mga todo reporters balikan na ito pagkatapos anay dugang nga mga pahanomdom.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America.

0: Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE, ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo Aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May balita, may aksyon. Todo Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Balik sa itong kapag-apangalag at may 40 minutos banwa na kataliwan sa oras sita alas sa 12.
15: Todo Aksyon.
16: Lagi ako na pagkakit kung nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
15: Todo Aksyon.
16: Kapit pamati no, kay Mamalia Domingo Idurot na una sa Barangay Pulo sa banwa kara ita Banga. Daw gidaga monitor makaro kada baga paliempo sa ato nya palaton
15: todo aksyon
16: sa Eric Lorenzo ha, happy viewing udaman sa may banwa kay Tabanga baw kay Bats sa Gleson Taborda no sa ako nya kasi Mario classmate ha naga monitor no makaro kada nga hapon ha, sa ato nga pagpagalagad kay Jonah Beta Paruhino happy viewing udaman ha, sa kay Ma'am Rosie Isog no sa mataga barangay Andagaw no sa banwa kay Takalibong naga po pamati man makaro kada baga paliempo sa atong karaga pala tuntunan, no? Maaydaigin karaga untadlaw, aga mayagid ang pagpamati.
15: Todo, aksyon.
16: Ay, may gahapon. May pagpamati. Una sa kay Sir Ramon Munja, no? Sa Banwa Tleso, sa Barangay Bagto, no? Sa Banwa Krata Tleso, no? Una kay Mrs. Na, no? Nga nagapamati magkaroon, no? Sa maalwan niya mag-asawa, kay Sir Ramon Munja, no? Kay Mrs. Na, siyempre, rong mayad, no? Nga mekaniko, no? Ita Roxken Motor Parts, una sa Lezo, kay Jam Jam Andrada, no? Nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba magkaroon nga hapon sa aton nga pagpangalagan.
15: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
16: Ilang tama ka todo, no? Sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita, gato nga pagkatataron magkaroon nga edisyon, ita aton ang palatutunan.
15: Todo aksyon!
16: Ya makatodo no, sa to gagapaga ililiba. Una-una to makatodo, ronday karang pinakamaga information. Ang mga katodo nga ginapatagawin makaroon ita aton nga altabas sa PNP, no? Ronday karang case to build up. May kantanan sa ronday karang insidente Banwa. Nga ginapabutsyag na tabuya sa aton nga probinsya Katakan kung matandaan ninyo. Makatodo nga nagliligad ging kakibotra ita aton nga mga kay mahuran, no? Kapingid katon nga mga akanon. Roday ka makatodo nga gina-claim ita ray ka na negosyante. Nga imaw ka na Banwa, no? Biktima ita pagpang-kidnap. Kay kung natong karagabalikan, una nga nag-report. Aroan na kragalibin partner ito sa may area kara ita Barangay Katiklan. Sa Banwa Kartamalay, nga nangin missing, roan na kong nga misis, no? Nga negosyante, ag may daga karaga kwarta, nga ginapabutsyag kapin 800,000 pesos.
15: Toto, aksyon!
16: Diba, nagkapabutsyag pa imo ka to, nga kung sino ka na Banwaro makakita, ay magatao imo ka rita padya, nga 50,000 pesos, no? Nga para at least makita, mamuligan, dung pamilya, kaya nagkakahawag. Daw kay bangod mga katodo, nga nangin missing, no? Ronde ka nga babae, nga negosyante, or negosyante tababoy, mga katodo, nga taga area karta Mindoro. So after ita, pila ka rin magadlaw, 9 days, no? Kay Pitsa 20, itry ka rin Abril, no? Na i-report nga missing, no? Ronde ka rin nga negosyante. Ag nakitaan imaw isa April 29, una karon sa Sangka Barangay, sa may Banwa kara ita Altabas, aga base na kong allegation, nga ginapabut sa gani Banwa, nga imaw ging kidnap aga biktima, no? Itry ka rin nga pagpang-hold up, sanding kara Banwa sa anak kong nga claim sa aton nga mga kapulitan.
15: Aksyon!
16: So siyempre, sa part itatong nga PNP, hindi man pwede Banwa nga baliwalaon, no? Roday ka rin nga pagpahayag, no? Kung nasambi ka na negosyante, no, that's why nga nagpatagal ka na Banwa ita maidid ka nga investigation. Pagpangusisa may kantanan sa nasambi ka na nga insidente. So noong nga ginpatagayon Banwa itatong ka kapulisan isa, nagpatagayon itry ka nga backtracking. No, sa roday ka nga mga CCTV Banwa halin sa may area ka Katiklan, paadto sa right nga area sa Altabas. Kung sa sin una imaw, no, nakita itapila na ton kabaga
15: resulta. Aksyon!
16: No, ag nasibot Banwa, ruaton ng mga kapulisan, no, kay, kumaga, asalungat da sa anak ko nga statement, nga gimbuyan sa ton kagabaga otoridad. Kumaga, wa nagatugma, ruaton ng mga statement, mga katodo, itry ka nga misis, basement sa nagawa or na-extract ng mga CCTV na itaaton ka ng mga kapulisan, mga katodo nga rato ka na Banwarong magpamatuod. No, kay kamara sa nambar na ito kaina, hindi na ito pwede nga purilan. Aroray ka nga kuha it mga CCTV Banwa, basement ka na mga katodo sa na-extract, no, nga kopya it aton nga Altabas PN.
15: Todo, aksyon!
16: Aso na ito mga katodo, may una nga kung baga nga, may pagduda sa part ato nga PNP. Matan sa Japon, wagi ka na Banwa nag direkta gagi nga mag-conclude doon aton ka nga mga kapulisan. Now, mga katodo, kay ginakonsiderar sa Japon doon ginaklaim ita ray karakarang nga a biktima.
15: Toto, aksyon!
16: So, that's why nagpaidagong pagid, no, sa maidid ka nga pagpagusisa. Kaya may mga kinaligar imaw ka nga mga katodo, no, nga sang kabagay una sa may part ita, I think, Kabugao nga area. Part, no, ita Altabas man sa Japon. Nga ginapabut sa gaban, wag nagpangayo, imautot buli, galing mana, may tao man na to, galing, wa managin ako managin na pansin.
15: Toto, aksyon!
16: Nagugang pag ito, Banwa, sa pagduda, itaton kang mga kapulisan, kay bangod gani nga, pag-aga, or pagkagahon nga to, mga katodo pag-adlaw, Agi na ito, nani itong karagabaga otoridad, roto kagabagay, na huwag anak ka ginapabutyag, ag ito ba naman na-discoveryan, ita aton ng mga otoridad, garo roto kagabagay, nga anak ka ginatumod, is abandonado makatudog, uwa utait na ga-istar, mabuhay na ang mga panya.
15: Toto, aksyon!
16: Ama katudo, no? Doon yung baseman sa nagagawa ng pagpagusisa ita aton ng mga otoridad. So ito kita makatodo sa rekrega pag backtrack sa rekrega CCTV as a claim itray rekrega negosyante nga nagsakay imaw itatry si Kela lin ula sa may katiklan mga katodo paanto karita banot makato kayro anda ka negosyo nga babuyan una karon banwa na hamtang sa may banwa kara ita makatodo
15: aksyon
16: adi kara makatodo na kibot nga ni Ruanton kagabaga otoridad kay nagastalikwa ot da banwa sa statement itray rekrega negosyante mga katodo, nga roan na kaging pabutsag tricycle, doan na kaging sakyan.
15: Todo, aksyon.
16: Now, pero sa na-extract nga CCTV, na itaaton ng mga otoridad, nakita banwa, ang nagsakay imaw sa series, mga katodo, ang nagpanaog, sa sangka barangay, iya sa may banwa kara ita altabak.
15: Pagana sa pananghalian, todo, aksyon.
16: So, after ka ito mga katodo, di ka ito pagin, nadugangan pagidro, pero kung kumbaga, kung kuuna nga ito, medyo panagutno pagang itatoy karaga baga otoridad, aga baseman sa pila karaga minsahe nga nababaton, makatodo rong pagduda, o galing nagdugangan pagin makatodo, ga ibasi baga man na nga nag-ubra-ubra taman na raita istorya. Nauna na karaga makatodo, nagagawa rayon, no? Rore karaga pila karaga pagduda. No, kaya bawal ganit makatodo nga, uwa na nagatugma, no kay ginsundan para makatodo ita statement itray kay conductor ita series nga nagkumpirmar banwa at the same time asang ka vendor una karon sa may barangay Katiklan nga nakakita man banwa sa runday kara nga negosyante.
15: Aksyon.
16: No officer nga gipresentar banwa aton kag Altabas PNP runday kara nga extra kara nga CCTV no nga naggamats sa suksok nga gambong pati rito kara nga bag nga anak kag ginauribay. Asa na extra kraga CCTV nga ginabuitan itatong kraga Altabas PNP mao sa giapon nagapakatig ato si mana. Mana hindi ako yan bukod na mana ita ako ro
15: todo. Aksyon.
16: Nagabisan kung sok-sok na banwang gambong. Makatodo rong marking sa ato kraga parang shoulder bag or bag nga anak kag daga nagatugma di ka tuma katodo. Sa ato kraga na extract na kopya CCTV ag sa adlaw kun sa siin, nakitaan imaw, nga ratuman dung presente, nga suksok, no? I-try ka na negosyante.
15: Todo, aksyon.
16: Ha? Mga katodo, that's why nga, kumbaga, rung pagdudag ito, ay mana simple, ginapakabodan doon atong karanga PNP, no? Nagagamit kita ita resources, ita gobyerno, ginuyang natin doon simpo, ita atong karanga investigador, nga mga balik-balik to, banwa, sa Katiklan, balik sa Altabas, tanan nga mga pamaagi, nga para nga makakita to banwa nga makasuporta baga sa statement nga anak karagin tao sa anton karagabaga otoridad.
15: Kapag may balita, may aksyon!
16: Kali, bisan, alinong nga nagtamagkato, uwa, abil, no, ito ay nakita, abito, bisan sang kiriti, ilang mga mana nga porsyento nga, magasuporta sa anak ko nga pagpahayag nga may kamatuuran do anak ko ginaklaim nga, imaw karahay, biktima, ito pagpangkidnap, aga pagpanghold.
15: Todo, aksyon!
16: Now, mga katodo, aga nagabot rong punto nga nakuntak ka to banwa ita aton nga Altabas PNP. Arong ginapabot siyag amo itray ka nga mag-asawa nga negosyante. Ag natukiban makatodo nga rong kwarta galik kapital nga ginggamit itray ka negosyante. Ginpahuam kanda. No itrato ka nga amo nga nagabalor ita 1.8 million pesos.
15: Todo, aksyon.
16: Ag ito ka banwa may mga information to nga makadugang makatodo sa pagpati tato ng mga otoridad kay mismo ro anda kor nga amo uwa nagapati mga katodo nga raya biktima ita pagpanghold up kundi nagaubra gid jamang kara ita istorya sandig kara makatodo sa anda kor nga amo nga to nga nagpahuam kit kapital kay mana dati naman ako nga ginluko man itry kara nga magpartner
15: todo aksyon
16: okay sa mahilo man nga mag mag-abo to ba? Siyempre, 1.8 million. Kumbaga, dapat tayo nagkakita na, o galingin ko, baliktado nagkakatabo, no? Nga hasta, may mga tiyempo nga hindi na makabayad, no? Ruray ka nga kwan, nga negosyante. No, ang sambilog doon makatodo sa mga kinapamantaw makaroon nga angulo, razon. Nga man, no, natawo, runday ka nga, pag-imuhimo, abi, no? Makaroon, ita istorya, No kay kunaton karang pamatian base man sa ginapabutsa gitaton karagal tabas PNP sa ginaklaim ito to karang amo nga imaw mismo personally uwa agit nagapati ag napabutsag to banwa nga mag-add to iya no sa anton nga probinsya katakyan mga katodo kay imaw pursigido nga magpasaka ang itareklamo against ang sarunday kay nga mag-asawa nga negosyante.
15: Todo, aksyon!
16: So magkaroon magkatodo, no, may case build up nga ginapati ngayon do aton karaga Altabas PNP. No, kay rung latest magkaroon ng mga information nga aton karaga buo magkatodo may kantanan sa dagagan itry kaga pagpagusisa kung aton kaga magkapulisan. Mga katodo, hay, ginapadang man gidra, no, kay posible igapahaom. Aron dahil karaga kaso, aga igaplastar mga katodo, kay siyempre, waman to ta secure manuwa ng mga ebidensya abi nga magasuporta sa ginaklaim itray ka nagbabayi ka negosyante nga may kamatuuran do anak ron no ang nga ginasugid kaya sa pag-umpisa pag makatodo no like ka nga insidente actually may mga information kita halin sa Banua Katmalay sa atong karaga makapulisan na no, makatodo nga magadudagid sa gyapon no kaya siyempre mingko sayod mo tayagi nga hindi ka timo ka uli
15: Matodo.
16: So, kay may mga mensahe ito banwa ga nakaging padaga sa anak ko nga membro pamilya ito sa may area kat Mindoro. Ang na-access man banwa itaton kag makapulisan. Nabuuman aton kag makapulisan. Mga katodo during sa ginapatigay nanda, ang investigation may kantanan na no, sa nasambit karang nga insidente.
15: Action.
16: No, din kara makatodo nagagawa makaron no nga mga information. Ang may kantanan no sa raya karang nga insidente. No, kay makaroon ginapahiningan na magkatodo kay parang una na no sa stage nga nga part no raton kay mga kapulisan nga una na kanda nagapukos makaroon. No, magkatodo ng investigation that's why may una karaban wag a case build up. No, parang makadihon no itry karang conclusion na sa runday karang kaso ag magaplastar karaban wa no it mas mabakod ang ebidensya mga katodo against no sa runday ka nga magparter nga negosyante mga kaabinan
15: action
16: no kay para ray makaroon no rung sa part na no nga para nga makausoy it mabakod nga ebidensya nga maplastaran ka na makatodo it nagakaigo nga kaso arunday ka na makatodo nga magpartner nga negosyante nga nagclaim to nag-alleds nga biktima nga ra ita pagpa-hold up kay makaroon mabawod ng pagpati nga aming ko kuha na makatodo ro na tabo nga ro anak ko nga libin partner nga gaki aming ko kasabwat no saray ka nga istorya no itry ka nga kumbaga sa mga istorya baga may aming ko imaw nga guwa nga imaw rong direktor ang artista agad yamang aro dahil ka nga babayi mga katodo based man sa nagadagagan makaroon no nga senaryo. No, kung nasambit ka nga kaso, mga katodo, nga ginapadang man sa Gyapon, itaaton ka nga magkapulisan, a particular, doaton nga Altabas a PNP mga kaabyanan.
15: Pagana sa balanghalian, todo aksyon!
16: Kung naman tayo natin na mga katodo, doon nga pila ka nga mag-development, no, kay nagtuga abyan at hindi manami, no, nga impresyon, no, may nagtuga ra itadagta, no, sa aton nga probinsya katakal, kasi siyempre, iya ta kada banwa gin claim nga man biktima ta man na karo ka ito pag hold up no that's why nga hindi man aton malikawan nga may una kita banwa nga mga igmanghod mga katodo nga magkahawag baga no sa roday kaga sitwasyon kay daya kada banwa rong pila kaga senaryo makaron no nga nagaguwa sa nagapadayong kada banwa ang dagagan ita investigation. Sa nasambit ka nga kaso makatodo, ang nga ginapadagman itaaton nga mga kapulisan.
15: May balita, may aksyon.
16: Ang ginadayon aton makatodo, doon aton nga PNP, no particular doon nga Altabas Municipal Police Station, no nga naghimo gidbanwa, no ita doble ka nga airport. No, ginpadagman, runday ka nga pagpangusisa, uwagin ka na banwa, ginpabayan. No, makatodo, apisar to nga grabe na rung nga pugaw, kapoy, sakripisyo banwa. No, ita aton ka nagabaga otoridad, particular dung investigador, nagatatar. No, kung nasambit ka nga kaso, makatodo. Nga para nga masayuran dung matudod karang nagkagadabo istorya. Ako na sambi karang insidente nga ginaklaim banwa itatlay karang negosyante mga kaabyanan.
15: May balita, may aksyon. Toto
16: no, kaya ning ko hindi man mora banwa no magayo no sa mga insidente nga nagkagadabo iya sa ato na probinsya. Na mga katodo sa mga nagliligad karang batido ikay mingko may mga senaryo karang banwa nga may una karang report nga ginaklaim nga may kolektor nga biktima mana ita pagpang-hold up gid abangan mana no apan investigation ato kag PNP nagagawa karon na tabo isa hold up mi mga katodo agray kay mga senaryo no nagliligat do no? May mga reports man kita nga na encounter sa iba naton nga probinsya no mga katodo nga the same mandong sitwasyon ang sa pag-imbisigar ita aton nga mga otoridad hay kabalis karan uwa ta it mga nagkaginapo kaparehas karabanwa sa pila ka mga ginaklaim no itry ka nagabaga biktima
15: Toto, aksyon
16: ay basi mga nagagaumban waro aton nga mga kaibanghuran nga manay ah, pag-report tama na no makatodo itry ka nagaincidente obra-obra man na kita istorya nga manay biktima kita ita ah, pagpanghold up abi ay basi nagagaumban waro iba na to nga mga kaibanghuran no nga hindi na magpadayon o hindi na magpatagayon ah, ita investigation do aton kaga mga otoridad no hindi pwede ron nga pabayan. Ah, hindi pwede nga hindi magpangusisa ro aton nga magkapulisan nga ah, pag-report mo ato mapatiyagi ro aton kaga mga otoridad. Ah, hindi na magpatagay kata investigation. No, makatodo kay do yun ginapadagman it aton kaga magkapulisan ginatungkad gidro makatodo kung naano gi karabanwa rung matudtod ang istorya. Ah, sa runday kaya nga insidente mga kaabyanan.
15: May balita, may aksyon.
16: Kumaga, indisturbo mo na ro aton nga mga otoridad. Agin papati mo rung mga una to banwa nga nakabati ko imo karga statement. Ah, may patangis-tangis to banwa nga ang mga ginpakita sa mga interview. Na kumbaga nakabuo ikaw ita simpatiya ita mga akyanon na apisar nga hindi ikaw taga-iya sa probinsya Katakan o galing sa ginaklaim ni mo nga iya na tabo rung insidente. That's why nga ah, nakakakuha kahit ah, simpatiya ita aton nga mga igmanghod. Di ba may mga nagkakomento ito banwa nga mga kaimanghuran ito nga basi kung makaragang ako naman ginabas pa ito mga todo kay mana wa manakam mo sa kasayod kung orbo ko manakam mo sa anak ka sitwasyon nga makambay kita ita makaroon pero makaroon sa dagagan makaroon makatodo itry kagad development sa sambi ka ng kaso ang katodo nagagawa ang runday ka nga istorya runday ka nga report runday ka nga insidente is nagagawa makaroon ag mabaho ng pagpati nga himo-himo gidyamang mga kaabyanan.
15: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
16: Todo aksyon. Mabaho man daw karang makatodo nga bulig nga rung statement pagpahayag ita ang nakaroon nga amo no nga rato karang banwa rung nagpahuga. Ah diba rung promesa ka na kito banwa itry ka na nga partner nga to nga una ka nag-report sa aton ka nga mga kapulisan sa banwa katmalay nga magataw imo ita padya nga 50,000 pesos. O makaroon oron nakabulig to banwa nato nga mga pumuyo wamat nagtupa. Makaroon nagabaso na makaroon doon dahil ka na nga agagaki nga makatodo nga partner itry ka negosyante. Ako baga nagakinuminto na ka makatodo nagapost na sa anda ko nga social media account nagacomment sa pila ka mga post itry ka nga insidente. Mga katodo that's why makaroon mas gidra nga ginpadayman ang uwaara ginapabayan ita aton ang mga otoridad.
15: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
16: Todo aksyon. Oh, may kapo na may kapagmamati sa mataga Malay Community Riders Club. Una sa kay Partro din Pilayo si Hane. No, sa Barangay Mutag sa Banwa It Malay.
15: Todo aksyon.
16: Nagapamati gito aton krang amigo. Kapon sa Boracay ko. Mamisage kung tako kimo kapon. Nga mapit ko na sa Mutag. Galing daw sako. Kaman.
15: Todo aksyon.
16: Ay kikapagpamati ha. Kay Partro din Pilayo si Hane sa grupo at Gin Master. Siyempre, rung grupo mga po nana. Rung Malay Community Riders Club. No, nga aktibo gid. No, sa pagbulig. No, sa mga nagkinahangan. No, dahil tarong manami. Nga, kwan. Aga grupo baga. No, nga nagatauta na. No, itabulig. Ang sa komunidad bukon no ita perwisyo.
15: Todo aksyon.
16: Sa so, manamit mga hapon, happy viewing nga kay Ma'am Princess Dimple dyan sa Isla ng Boracay. Hindi ka dumaan sa pwesto ko. Ay, masako abi Madam Princess Dimple, no? Matagal ako kahapon, ilang oras ako doon naka-standby sa Boracay PNP bago tumawid pabalik dito sa Kalibo.
15: Toto, aksyon!
16: Grabe kasi sobrang aksyon. Init sa isla ita Boracay.
15: Toto, aksyon!
16: Saka hindi ako lumabas ng kwan ng Boracay PNP kasi marami akong nakikitang kaaya-aya sa labas. Kaya hindi ako lumabas doon kasi maraming kwan, maraming nakikita sa labas.
15: Toto, aksyon!
16: Balak naman sana kahapon na dumaan dyan, madam. Kaya lang, sabi ko baka busy naman si Madam Princess kasi nung nakaraan, nung nandyan ako, wala ka. 2 times akong pumunta ng Boracay, nasa Mindanao ka naman. Kaya sabi ko baka nasa Mindanao rin ngayon si Madam Princess. Kaya hindi na ako nagpadala ng mensahe sa iyo kahapon.
15: Toto, aksyon!
16: Pero happy aksyon. Viewing ha, at happy pakikinig dyan. Sa mga igbanghod na ito, sa mga taga-Boracay, gusto ninyo nga bumakay it mga souvenir items, no? Halin sa Boracay, punta kayo sa pwesto ni Ma'am Princess Dimple. Hanapin nyo lang yung mabait at maganda ni si Ma'am Princess Dimple dyan sa E-Mall sa Barangay Manok-Manok sa Boracay. O, happy viewing! Sa kay Kambal Atong Oreta, happy fiesta! Tiwa, igita na!
15: Toto, aksyon!
16: Fiesta galiyo na sa Banwa Itnabas. Tapos nagapaukoy, Timo. Kahapon, naagi ko na Domingo katawahay man mako. Domingo buko man mako dit bispira sa labas.
15: Toto, aksyon!
16: Na, pero naagi kami kabi, no? Sa Nabas, kasi kagum na, hey, Domingo kakatapos lang, I think siguro, prosesyon to or misa, no? Kay mabo karaga tao kabi sa Banwa, naagi kami, no? Pabalik iya sa Kalibo. So, happy fiesta sa mga taga Banwa Karait Nabas, no? Fiesta magaron, no? Sa Banwa Karait Nabas, wala ka na'y Kambal Atong Oreta. Bao, sa kong gwapo nga gumankon, Brian Brasino Banjola Maayad Ayad nga pagpamati.
15: Kapag may balita, may aksyon!
16: Ay, so, si Minos Banwa nga kaliwan sa oras ita alauna sa gapon magkatodo oras sa Tugginyo, ita more powerful probiotic 8-in-1. Copy mix. Sa tugang pagmanumalik, rundugang pang balita reports, sa tugang mga todo reporters, balikan na ton pagkatapos alit duga gabaga pahanamdom.
15: Todo, aksyon!
12: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
17: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
18: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
17: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Balik sa tagapaga pangalaga, sa tagapaga ililiban, no? Sa tagapaga tuntunan, sa labirinta banwa, do gabaga minuto, ta tagapaga pangayag makaroon karang hapon.
4: Todo aksyon.
10: Hoy, happy birthday ha, kay amiga ko no, no? Ni Partrodin Pilayo, si Aning, si Mamian Bilyo, no? Nga nag-celebrar it birthday makaroon nga adlaw.
4: Action.
10: Happy birthday ha, kay Mayan Abilio, halin sa kay Partrodin Pilayo si Hani una sa Barangay Mutag sa Banwa Itmalay.
4: Pagana sa pananghalian. Todo action.
10: Todo action. Nahidla man kita sa aton yung mga kaapi, no? Nasa Banua kara ita Malay, no? Kay dati abi, no? Taguna pa kita sa Boracay. Ay every week, no? Unagi kita nagatabok, no? Sa mainland, no? Mga katodo, pero magkaroon ay pinandago naman kita, no? Gawagin nagkabalik. Una sa mainland, no? Sa mga taga Banua kara ita Malay.
4: Todo, aksyon!
10: Una sa kay papang ninito kasinsid, no? Mailgid nga pagpamati, no? Sa Barangay Mutag, sa Banua kara Itmalay, una kay Pari Rex sa Taunan, no, sa aton karaga SB office, no, ita sang, Banua kara Itmalay, daw karaga pamati, makaroon karaga bagapan niyan po sa aton nga pagpanganak.
4: Toto, aksyon!
10: No, salamat gid, no, sa pagtutok sa aton kagapaga ililiba, makaroon karaga hapon sa aton ang palatuntunan mga kaabiyan.
4: May balita, may aksyon.
10: Okay, kalasig lang yun. Atong tayong tiyempo, no? Sa ato kagapaga iliba, no? Magkaroon ka lang hapon, no? Magkaroon ka lang adlaw, ita Biyernes, mga katodo. Sa nabilin ta, no? Nga 7 minutos, no? Arong minutos, ito itong kagapagpagalagad. Sa ato kagapaga ililiba, magkaroon ka lang hapon. Sa gaya po, no? Gimpabutsyag, ita itong kagapNP, mga katodong sa Giapon, nagahalin, no, sa outside sa ato nga probinsya. Aron dai karangga source ita illegal karangga droga, no, nga nagkukumpiskar sa pila ka mga police operation. Nga ginapatagay ang karabanwa iya sa aton nga mga kapulisan sa probinsya kara Itaken.
4: Aksyon.
10: No, kay bisan dati, no, raton karangga taga Apedaya nagapabutsag ga banwa nga kita daga sarbi, no, nga entry point gyamang like una sa aton karangga Katiklan Port, no, makatodo garagi kara ginagamit, no, nga entry point, itry karaga baga illegal karaga kontrabando, no, magkatodo nga rung bagsak itry karaga baga kontrabando isa from ina karon alin sa Katiklan, no, matravel, no, bayaroro, no, magkatodo ag ito sa may park kata Iloilo nga ginapatiyan rung repacking magkatodo una karon ginapatigayon Iloilo or part ita Bacolod.
4: Todo, aksyon.
10: No, and then sa karayon i-distribuer, no, sa pila karaga probinsya. Iya sa aton karagari yung size mga katodo, based man sa monitoring itato kaga PNP. Agaminado ka na banwa rato kang makapulisan nga makaroon, no, sa estelo itry ka na gabaga nagaimbulbar, no, sa paggamit at pagbalig at illegal nga droga. Nga nabod na yan do ato kang makapulisan like sa pila ka mga ginapadagay ka na gabaga police operation. No, kay makaroon, no, wais na, runday ka na managaimbulbar sa pagbaligya ita illegal ka na droga. No, kay hindi mo masyado banwa, no, ma-meet personal nga magdagawatan bagamana ka mo, no, kay makaroon ro bago nga estilo or mabuhay naman din nga estilo ro magkatodo ro mga eksperto ang picturean lang dong illegal drugs, no, magkatodo and then esan sa nakatransaksyon ugugon kung sin ka nga area, no, magkatodo agdato karabanwarong amudos makaroon ka ginahimo, no, itry ka maraga imbulbar, no, sa ray ka nga illegal ka nga droga mga kaabyanan agada yun dong payment Hydro Gcash na lang, no? Kumbaga, hindi na basta-basta nagasalig magkaroon, no? Mga katodo, unlike siguro kung may una karoon banwa nga mga kay manghura na ton, no? Nga unaware sa pila ka mga senaryo, no? Nga nagkakarabo nga may una gigyapon baga nga kwan, kumbaga, rung mga diskumpiyansa ko naman, no? Mga katodo kay Daya, ginpabutsag mandat aton kaga PNP, aton kaga PDEA, nga raya magkaroon, no? Rung mga pamaagi, no, ita aton nga mga igmanghod, no, mga katodo, may kantana, no, sa nakita nga presente karaga sitwasyon.
4: Todo, aksyon!
10: Dahil naman ka mga katodo, rung galawan, no, itry ka nga mga nag-imbulbar, no, sa ray ka nga pagbaligya, agang paggamit, ita illegal ka nga droga, no, mga katodo, kay kumbaga, kung aton ka nga obserbaran, no, rung sitwasyon nga apisar, ga, agrabi ka na banwa ka id-id, no, rung operation nga ginapatigayon, itaaton kaya mga kapulisan, mga katodo, hay, sa Giyapo, no, may pila kita ka mga individual nga, wagit baga, no, nakakabatsag sa Giyapo, kaya ita pag-agang-agang, no, kay padayon sa Giyapo, nga nag-imbulbar. No, sa makaruday kaya opisyo, opisar nga, agos, adlaw-adlaw, may una nga mga police operation, kapingin niya katon sa Western Visayas, kay kung aton kaya obserbaran, hindi na naman wahangay. No, kay mga gani nga, milyon dong halga, itry ka illegal ka droga. Pero iya sa ato nga probinsya, takan kahit papano, maswerte kita, no, kay hindi gid makaroon. No, kalala, runday ka nga sitwasyon, ako ni kumpara na ton sa part, ita Capiz, Iloilo, saray ka na makatodo nga mga nakukumpiskar itaton nga mga kapulisan during banwa sa mga ginapatigayon nga mga police operation aita aton kada nga PNP mga kaabyanan.
11: Pagana sa pananghalian, todo action.
10: Todo action. Kumaga siguro dayo ginapabutsag banwa ita ibaga ba na wa agad mana ita kasulbaran nga problema ano kay pabalik-balik yang no? Actually mas kun aton kada balikan dong senaryo gamin ko mas okay ta dati no sa sitwasyon nga sa time pa na ni former president na Duterte kay hindi makaron no ka dagta o ka daggaya aroray ka lang managa-imbulbar sa pagduso kanta illegal ka droga. Kaya may una ka naman, huwag ka kahadlok. No, misan nga ni gawarang-warang kada to gabi e, ito, minko, kampante kat imo, no, nga, hindi, wat nag-aalin ki imo, safe ikaw, pero magkaroon ba, o, tama ka delikado, warang-warang ka na, ilaban naman, tripan ka na, banway, try ka nga mga, pamatan-o na, mga hilong, or may, mga illegal drugs una mga katodo.
11: Katodo,
10: action. Magkaraga-raga sitwasyon, no, that's why iba na gid mga katodo, no, aga, rumpi labag ka mga senaryo kay may mga reports ka ni Banwa nga sa Baylo nga ito na gani no sa suod ka na itang presohan no naka natawat pribilehiyo nakaguwa sa Baylo aga bagbag-o tadlungon mga katodo rong dagagan itang pagpangabuhi ero nakatatabo mga katodo ay mas patagani ka rin naglala no kay bangod sa mga connection nga naangkon mga katodo ag uman nga nagaimbulbar no sa pag-intra mga katodo no sa rin ka illegal nga droga.
12: Yeah, yeah. Aha. Hey. Yes, go. Do the action.
10: Oh, yeah, bibili nga sa kay Sir Mario Torreya nga nagamonitor man sa ato kagapag ililiba makaron kara nga hapon. Pagpapos kita ba naman sa tempo sa ato kagapag pagalagad sa ato kagapag ililiba makaron kay edisyon ito ato kagapag pangalagad. Katodo rin anoro update sa banwa kara ita ibahay nga aksidente. No, wa kita't idea, no? Pasensya. No, kay wa kita't idea, no? Kung nagkita itong doro aksidente sa ibahay. No, mga katodo, kay inabigahon, hindi ako ni UR dong first district. Second district, nga niwa ko't idea, no? Kung may una nga aksidente gidman sa banwa kara ita ibahay. Sagamat ta sa information nga gin paabot. I-check ko lang no, i-double check ko lang. No mga katodo kung may una gid man no, nga accident nga guntad kabi i. No, sa banwa ka tibay. Sana yun nato nga way kay wa kita pasensya gid anay kay wa kita ta partner makaron. No sa ato nga pagpagayag. Sana yun nato do aton karang kagulingon. Nga kita suluhanon iya sa ato nga pagpangalaga. Katotohanan ang dala sa eret istasyon. Kung pinapan, huwag ka magabalita kung ano itong magabotwa at matatawal sa itong kapag ililiba makaroon ka nga hapon. Abantayan, nasa pilang kabaga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Ang kita nga magailibati ang hinagang adlaw sa Sabado nga edisyon itaton niya pagpangalagad. Sinar naton sa technical side si katodong John Albert Tila Cruz. Hasta lang dikarado itong kapag ililiba. Ako man din katodo naging ka-aksyon makaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan.
11: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo! Radyo Todo!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikman.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo for the best variety of music.
9: Ito ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup

0: Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated a foundation of knowledge and wisdom.

0: Some offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo.
3: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, hindi tayo yun ba akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Delma Belpon Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Belpon Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Belpon Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak it sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nag-drive si ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
2: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday,
0: ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
2: May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
0: Sa May 18, Monday,
2: ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
0: For longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
7: Mga breadwinners.
6: Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
7: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan.
6: Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan
7: ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
6: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito.
7: Kaya ano pang hinihintay mo?
6: Simulan na
7: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
6: at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
7: Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
7: Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan.
6: Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
7: buhay mo'y mas masaya at malusog.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
7: ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores
6: na malapit sa inyong mga lugar.
7: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
6: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
7: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
6: Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pangkalusugan.
7: araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan.

226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, bukas na po ang ating mo namang numero, mga kaibigan, para po naman sa lahat. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang palatid.

0: Tawag po 0969-226-9623 mga kaibigan. Eto na, buwan naman yung caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eh, Marian po.
0: Marian.
1: Sa San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Natanong lang po ako kung gusto, kung pwede ba ako uminom yung rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko?
0: Ano po yun?
1: Yung... Kung sulok-sulok po.
0: Pwede po nanay, lahat po ng mga inida po natin.
1: Kung yung minsan baga nininervious.
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo po, siguro nanay, di ba? Ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pagiinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pagiinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin.
1: Okay po. Yun mabibili. Tama po yung mabibili.
0: Sige po, dyan po sa inyo sa Samar, Northern Samar po o
1: Balogan po, Balogan.
0: Katbalogan Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan Samar. Okay, dyan po sa Katbalogan Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy. Farmacia Maria Lorenza, Rachel Pharmacy, Decaturia Store, Sweet Cell Pharmacy, Bench Drug Store, Ace Drug Store, King Store, Farmacia ni Doc. Sa Katbalogan City naman po, Lindis Pharmacy, Ace Pharmacy, 164 Pharmacy, Sydney's Pharmacy, St. Therese Family Drug Store, King's Pharmacy, Joy of Life Pharmacy, Farmacia Primera, Johnny Philamore,

0: Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton na yan, nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Ah, tandaan nyo po yun, ha. Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po, mawala po yung pera po ninyo, nanay. Na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala. Pag ano, ang kung kumakain, walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay, ang ulam. Depende po sa inyo po naman mga iniidang karamdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matatabat, maaalat. Bawal yun sa inyo. Kung kayo naman po ay, diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis. At yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po yun, nanay. Alam naman po natin, kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado, alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang, kasi kapag sinabi na sa atin na bawal, at alam natin bawal, kung minsan, tinatawad po natin, baka hindi naman, konti lang naman. Di ba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam po yung nervyos, at saka yung, kabuhin, sok-sorok.
0: Ano yung nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung shampoo ninyo, masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano parang... Parang ano yung sorok-sorok
0: yung... Humihilab?
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Apo. I see. So, yan po yung ano po ninyo? Yan po yung problema po ninyo?
1: Opo.
0: Ah, yung po yung ano. So, nanay, kung...
1: Yung karbadi po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig, yung mga ano ko pawis, malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po po yan.
0: So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Yung isang araw, 2 sachet.
0: Nanay, kahit po 3, kahit 4, 5, 6, 7, kahit nga po 10. Kahit maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong problema doon, nanay. Kahit anong oras.
1: Sige po, salamat po.
0: Oh, balitaan
1: salamat
0: niyo
1: po, kuya boy.
0: Nanay, balitaan niyo po ako, nanay Marian, kapag may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan, basta siguraduhin lang po na tama po yung gamot, yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo, opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay, ha. Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.

0969-226963. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mambura po, Occidental Mindoro po.
0: Mambura, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawang box na po.
0: Dalawang box na. Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa tawa ko po, bumiliin po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa po yung sakit namin na iniinda po ngayon.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Yung baywang ko masakit po.
0: Yung baywang po ninyo masakit? Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po, ang baywang ko po saka yung pagkahindi namin nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog? Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po namang programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo. Opo, nakabili po kami.
0: Okay. So, nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see. Opo. Okay po. So, malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So, Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po dalawa yun. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung pong nahihilo siya po, saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay, so ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Maganda po ang rice coffee po, nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see. Okay po, Nanay. Nanay, ano nyo po ba? Natikman nyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa
0: ho. Opo, dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 na opo. Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw sabon pang ganun po.
0: Wala pa daw dyan sa Mamburaw. Wala pang sabon.
1: Wala pa.
0: Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Okay, try nyo yun na maitanong para matikman. Ay nako, napakasarap no, Nanay. Sasabihin nyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinagurian natin, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po ako, tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur. Ah, Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53? Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Dito naman, naka-ano pa lang po, naka-ano pa.
0: Ilan po? Pito?
1: Oo.
0: Okay po, ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga ano na talaga dyan nakatanggal talaga ng ano, sinasabi ng katawan, tapos hindi ka na patulog.
0: Uh-oh.
1: Yan, mas patulog. Kasi yung kapatid ko,
0: apo,
1: meron din nag-ano sa akin, nagtanong kung ano, kasi diabetic yung kapatid ko eh.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan, ibinili ko siya ng ano, apat na map. At bumalik na siya sa Maynila, nasa Caloocan siya. Tatanong na siya, sabi ko,
0: yan. Nagtatanong
1: ka ako diyan.
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw po mayroon.
0: Opo. Sa ano po tatay? Pwede po siyang kung halimbawa may South Star Drug po doon, South Star Drug, available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman na wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya tatay na ano mag order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bilis ang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Kaya nga, nagpadala naman sa akin pambili. Kaya may umuwi rito.
0: Okay, so, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oh, pambili naman siya tatlo.
0: Opo, tatay, basta tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order.
1: Here we go, Kuya Boy.
0: Apo. Ano po yung ano, tatay, kayo po, Tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na, kumbaga, kagandahan ng kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano, sakit ng katawan ko, tapos yung pagtulog dati, tulog alas 7 pa lang, tulog na ako. Pag isip ko alas 12, damag na yan. Hindi na ako napatulog.
0: Ah, okay. So, mga alas 7, tapos pag nagising kayo ng alas 12, hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Ito na, parang normal na yung tulog ko. Nagising talaga ako. Umaga na.
0: Umaga na talaga. Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Maraming salamat po.
1: Kapatid ko naman, inabili ko nung pag-uwi dito nung April lang.
0: Opo.
1: Bili siyang apat.
0: Opo.
1: Tapos, sabi na ano, pambili daw na, bili mo naman kung tatlo, ipadala mo na dito. Sabi ko, sige.
0: Opo. Okay yon tatay. Maraming salamat po. O so tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakainom, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: ano, lahat ng ano yung malaking balat, tapos yung kasawa ko.
0: Umiinom na rin. Opo. Saan po kayo na, nabili, tatay, ng ating rice coffee dyan po sa presentasyon?
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang
0: po. Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano, ganyan. Tatlong visit ako nag-umiinom sa maghapon. Kasi init ngayon. Hindi ako umiinom ng tanghali kasi sobrang kaya,
0: oo.
1: Maganda na lang tatay. Para ano, bago
0: matuloy. Tama po yan. Tama po yan. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi, at lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, tuloy-tuloy po ninyo na pag-iinom ng ating rice coffee at sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po namang produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Zaldi, sabihin niyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat sa pagkakataon ko, boy.
0: Thank you very much, Tatay Zaldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Zaldi. Okay, tayo po ay live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po ay napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Kalawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ha, na nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po yung napapakinggan. Tayo po ay live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw. Pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Oo.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog.

0: Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio. Hit after hit.
3: I love this station.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amargoso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag wala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katodo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:28 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon at daw kita nga Sabado. Petsa 16 yun. Sabugan kara ita Mayo dagong 2026. Katunga na. Katunga yun. Watong hakonsumo para sabugan ita Mayo. Agaro masunod nga bugan, ita Mayo hay bugan itunyo. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karanga mga linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters sa followers via Facebook Live, via YouTube, via TikTok. Aga siyempre, nagapamati ag nagatanaw man katon sa telebisyon. Ag siyempre, pero nagamonitor man katon sa radyo. Around the world, nga nagapamati makaroon sa aton karanga programa ginatamyaw ko gid it, maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Kabay pang pag-aibahan niyo ako ha. Sa sugod itdaywang oras agtunga ay una kamo, iyaman ako para sa pagtao it mga nagapanguna. Mainit nga mga balita, impormasyon ag report kuaton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of concern. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo kara nga pagamatinan. Sa hindi magbuhay, i-check natin dong dayagan itapanyempo. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay kamustahon natin do weather condition makaron. Makaron nga adlaw ita Sabado. Ano bagar o condition itaton niya panyempo. Ag kamustahon taman do heat index. Ag syempre, o ginatawag natin nga 4 days weather outlook. Ayan, gina-check natin doon sa hindi magbuhay. Karong temperatura. Agkama naman doon sitwasyon, it-aton niya panyempo. Agrong sitwasyon, it-baybayon. Good morning, Anay Gali, ha, sa mga taga-Knitting Boys. Nga nagahugat-hugat, nagabantay, ita report hanungod sa dayagan ita panyempo. So sa aton niya mga mangingisda ha, una sa coastal area ita sakop kong Kalibo, aga bilog nga probinsya Taklan, ginatamyaw kugid kamo ita maayad-ayad nga gawon. Mat sa manami rugawod eh. Ay na pagbugtaw natot mga around 3:30, makita't may habatian nga nagahaganas. Akon mat sa madayad, malinaw, gapahimunong, manami rong tubi, manami rong gawod mga katuto. So, paborgid sa aton karanga mga mangingisda. Pero, aton anay man niya pag-asikyaron, dagagan itapanyempo, di ba? Good morning ulang ha, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Kapigun gid una kay Kagawad Inday, Inday Norli ha, kinapatamyaw na roana karanga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga sitwasyon, mayad nga kahimtangan, ag okay pa kamo sa all right. Aga speaking ita barangay Mabilo Kalibo, pero bugas nga tig 20 pesos rong kilo, nag-abot yun kahapon. Ayan, nag-abot yun kahapon ha. Ag igabaligya ron, inaga, Domingo, pagkatapos itmisa. Ay may misa pa sa agahon eh. So pagkatapos itmisa, around 8 a.m. ay pagabuksan yun duganhaan. Itinyo karang barangay hall. Ag magabaligya yun. Itig 20 pesos nga bugas, rong barangay council sa pagpanguna ni barangay captain Ryan Gonzales. Ha? So ngani, pahaom kamot kwarta ha? Pahaom kamot inyong ID? Ag pahaom kamot inyong sugudlan? Ay mayadta nga may sugudlan kamo para hindi kamo mapurnada. So magdaga it sugudlan, magdaga it valid ID, ngaro naka-address sa ID, ay taga Mabilo Kalibo ka. Ay para gat aron sa mga taga Mabilo Kalibo ha, hindi takaroon pwede ro taga ibang banwa, hindi takaroon ro taga pwede ro taga ibang baryo, mga katodo. Aga siyempre, magdagagid it sugudlan. Doon dong importante. Inagagun doon ha, Mayo 17, iga-dispatsar ita barangay. Ropag baligya, itig 20 pesos nga bugat. So, nagbungagid. So, request ni Kagawad Inday. Ay imaw karon dito ro nag-request kay Gobernur. Paagto sa Department of Agriculture nga ha-aprobahan yon. Agaroon yon. Una yun doon kahapon. Pero sing sanggatos ha, sanggatos kasako nga tig 50 kilos ang bugas. Ag igasubasta ron ni Aga, itig 20 pesos mga katudo. So good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga ha. Agka man naman kay nung muli. Ang nag-monitor man makaron. Nang Nini ko no, mabakay man eh. Ay tao ba ya, sinong muli kung makabakay man. Si Nang Julien at si Nung Merlin. Sibling mabakay man itatig 20 pesos nga kilot bugas. Pati man si Ampod Adolfo Morado. Mabakay man doon. So good morning ulang kinyo ha. Una sa may sitio bye-bye. Ari, di yun ba ka mo nang nita?
1: Marinig mo sa kanya mga balik.
0: Una man kay Nang Pini Magno at kay Nung Nono at kay Toto Pride. Ready yun ba ka mo nga tatlo? Nga magbakay itatig 20 pesos nga bugas. Saya hay sangka local rice. Anira it aklanon. Ing galing. Gaging sugod sa sako. Aghara. Nangin ka parte imaw ko ginatawag nga food security. Para maibaligya sa mga Pilipino nga barato. Tig 20 pesos yang mga katudurong kilo. Ani sa uman ha, good morning sa mga Mabilonhon. Sabay pangaro ako niya ng panawagan, hay makaabot. Agho gali, noro panawagan niya to ni Kagawad Elma Regalado. O parcel ng haiwan sa tricycle, ay matsawa pakita't balita. Ani gina panawagan naton kung sino ka man to to. Nga nakapugot ko parcel nga ron, ang haiwan sing tricycle, ayaw yun pag-interese. Ay bukot imo ron. Mabudlay ro gaba. Mabudlay. Ani kung may konsensya ka, ay ibalik mo ron una sa Mabilo Barangay Hall. Ay kilaga ni Kagawad Elma Karundong Tagana. Please lamang po ha. O kung iya ka sa Kalibo, nahuya ka rito sa barangay hall, dahil ha iya sa Radyo Todo. Ay aton nga ibalik ron sa mismong Tagana ha. Ayaw pag ako ang nga imo. Ay mabudlay rong gaba. Mabudlay rong gaba ha. Ani ginapanawagan gid ni Kagawad Elma Regalado karo tricycle driver nga haiwan ko rato nga parcel ay may kantidad to ay ibalik lang anana ay naplatan nagpabulkit malang eh transfer dayon i tricycle do pasahero haiwan anana ro anang daga ha so ani ginapanawagan nga ibalik iya sa Radyo Todo o kun ina sa Mabilo Barangay Hall. Morning sa mga taga Barangay Briones. Morning sa mga taga Barangay Naluok. Sa mga taga Kaano. Sa mga taga Puok. Sa mga taga Andagaw. Sa mga taga New Buswang, Old Buswang. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Ay dispiras ko no ka BA may binayle. Kaadlawan makaroon. Happy happy piyesta ha kay Kapitan Rizzi de la Cruz. Ag sa mga taga Barangay Bacau Norte. So happy happy piyesta po. sa hapon do piyesta sa Naluok. Aga siyempre good morning man sa mga taga Barangay Estancia Kalibo. Una sa may Libtong, agiya sa proper sentro ha. Una kay Tatay Jesus sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Maayad-ayad gid niya gahon. Sa Team Buboy sa Buko ha, maayad-ayad gid niya gahon. Naga-monitor, nagagano gro monitor ni Mr. Buboy sa Buko. Samtang nagakamada sa nataho, nagapamati sa aton karaga programa. Good morning man sa mga taga Barangay Mubo. Ina kay Komparing Junior Tore. Ah, ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya kahon. Kay Kapitan Windel ha. Marikantaro Barangay Mubo mga nangan. Dali iyang ay manamyaw anay ako. Good morning man sa mga taga Barangay Tigayon, Barangay Linabwa Norte, ag sa mga taga Barangay Tinigaw. Ina kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha. Kay Kapitana Nini Reyes ag kay former Kapitan Rolando Toto Reyes. Ah, sa pamilya Reyes ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya ka. Kay Kagawad Jerry Adok. Kay Miss Marian Ratay si Wonder Woman. Ah, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gaon. Kay Nang Lisel Insensario ha, ina sa Kapitol. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gaon. Morning kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying ina sa Tigayon. Kay Restelin Agabinji Rotolo ina sa Minaleso ha. Aga siyempre good morning man kay Bayet Bautista Yamo. Kay Karen Amara at Karen Mayor.

0: Good morning man ha kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Roger Lucero Nagales. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Pero dali yang ay matsakaina pa. Nagasinyas, nagakaway-kaway katondo pag-asa weather station. Pinagi kay katudong Loreden de la Cruz Galicia. O aton nga weather specialist. Direkta nga nag-report sa pag-asa weather station sa Quezon City. Okay, hindi naton pagpabuhayon, i-check na naton. Radyo Todo Live Report. O, direkta sa pag-asa weather station, Katudong Lori, magandang umaga po. Please go ahead. Katudong Lori.
1: Na nasa loob ng ating car, sa layong 980 kilometers silangan yan ng Central Luzon. At kasalukuyan, napakababa pa rin ang tsansa na mabuo ulit ito bilang isang bagyo. Ito po yung si formerly Caloy na naging LPA na lamang. For the past few days, ay LPA po siya at dito po siya nag-i-stay sa Philippine Sea. Hindi siya halos gumagalaw. At sa ngayon, wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Samantala, frontal system naman ang nakakaapekto dito sa extreme northern Luzon at nagdudulot po yan ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. So far, dalawa pong weather system ang nakakaapekto, ang prevailing o nandito po sa loob ng ating area of responsibility at nakakaapekto po yung frontal system sa extreme northern Luzon habang yung LPA ay nananatiling wala pong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkitlat-pagkulog pa rin ang inaasahan sa Batanes at Babuyan Islands dahil po sa frontal system. Habang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon ay bahagya maulap hanggang sa maulap ang papawirin at nariyan pa rin ho ang tsansa ng mga isolated o mga pulupulong mga pagkitlat-pagkulog o mga isolated thunderstorms any time of the day. So sa ngayon sa Metro Manila ay 26 to 34 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 19 to 27 sa Baguio, 25 to 32 sa Lawag City, 27 to 38 sa Tuguegarao, 26 to 34 sa Legazpi City, habang sa Tagaytay po ay 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa Visayas at Mindanao ay bahagya maulap hanggang sa maulap din ang papawirin at may mga chance lang ho or meron din lang po tayong in-expect ng mga localized thunderstorms any time of the day din po yan. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng payong at maging handa na rin po at prepared at mag-ingat sa mainit at maalinsangang panahon. Dito nga po sa Cebu, 28-34 degrees Celsius ang inaasahang agwat ng temperatura, 27-34 sa Puerto Princesa City, 27-33 sa Iloilo, 27-34 sa Calayan Islands, sa Zamboanga ay 26-35, 27-33 sa Tacloban at 26-33 po sa Cagayan de Oro, habang sa Davao City ay 26-35 degrees Celsius po. Bisitahin din po ang panahon.gov.ph na website para po makita po natin doon ng mga real-time updates sa ating rainfall advisories o kaya naman ay mga thunderstorm advisories. Kahapon nga po ay nakapagtala po dito sa Metro Manila ng 44 degrees Celsius na maximum heat index. And so far, ngayong buwan ho ng Mayo, ito po ang pinakamataas na itala nating heat index dito sa Metro Manila. So nasa danger level ho yan. Gayun din sa buong bansa ang nakapagtala po ng pinakamataas na heat index kahapon ay sa Tuguegarao City, Cagayan. Yan po ay umabot sa 46 degrees Celsius at pareho pong nasa danger level. Kahit patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Samantala, sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila pwede pa rin umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum heat index po natin for today. Samantalang 44 degrees Celsius naman sa mga lugar ng sa Muñoz Nueva Ecija, sa Ambulong, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Umangas, Iloilo, Sangli Point, Cavite, Borongan, Eastern Samar, Butuan, Agusan del Norte. So, nasa danger level po yan at patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yung ganitong klaseng init ay pwede pong magdulot ng heat stress, heat cramps, or even heat strokes. Sa kasalukuyan, wala pong gale warning na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin is 5:28 in the morning at inaasahan nating lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6, 17 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
2: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin. ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Lori de la Cruz Galicia. Ruaton nga weather specialist direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalaga da banwa.
2: Ang bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Apo nga mga nagapinangutana. Nagapinangutana kung ano gondo update sa sugat. Sa sugat ha nga aging obra aging padaga ni Senator Aimee Marcos sa anang igmanghod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa tuno itsugat anang ginahinyo ro temporary relief sa pwesto. Kopila ka mga NBI official kamana abimana ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dunggalo Jr. no, agni NBI Organized and Translation Crime Division Chief Attorney Jerome Bumidiano no. Agrurayang lihok ni Aimee Marcos nga pagpatemporary relief ay matsa a matter of protocol nga while nga una sa investigasyon rurayang mga NBI official kung sa katon pa pakirelief anay para hindi maimpluensyahan hindi magkaroon it ginatawag nga whitewash sa investigasyon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Hasta makaroon wa gihapon it kung nanong update kita nga habatian kung daya ba yung sugat ni Aimee Marcos sa anang magulang hay pag-aaksyonan pag-apaboran pag-apatihan ni President Ferdinand Bongbong Marcos mga katudo ah? Pero sigurado ako ay pilang adlaw ni posibleng habasa unda ni President Ferdinand Bongbong Marcos or haboy tanayon or una yun sa anang opisina ay pilang adlaw gon hindi ako magpati nga uwa na habasa rosugat nga ra ko anang igmangod nga si Aimee Marcos.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin sa aton yon nga mga balita lokal. Ah sa mga balita lokal ha. Rong probinsya it Aklan, ha mga katudo, ah ginauman-uman ko ha. Ro probinsya it Aklan.
2: Ang ayan. Bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo
0: naka-record it 149 or 149 ka mga kaso it dinggi ag may sambilog nga patay. Nakibot kita nga sa record man gihapon it provincial health office may ding, may kuan patagali may COVID-19. May COVID pata, aman. Hayara ho, rong provincial health office naton, naka-record itatlo ka mga kaso ita COVID-19. Ah? Tatlo ha, mga katudo, tatlo ro ha-record. Itaton nga provincial health office, baw. Suro iba nga mga bagatian, iba nga mga masakit, padayon da nga ginamonitor. Itaton nga, provincial health office.
2: Ang bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo.
0: Nagamit anay kamo ha sa rayang mga kaigmanghura naton nga may mga masakit bukon it mayadro anda karanga kagawasan ha atagam kamo ay may una patagali gihapon nga COVID-19.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin si Aklan Governor Joen Miraflores magasugod sa sangka ginatawag nga supplemental memorandum of agreement kaibahan rong Department of Education para sa ginatawag nga implementation ko DepEd Classroom Acceleration Program at 2026 iya sa bilog nga probinsya it Aklan.
2: Todo Bagyo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak gabahin, rong turista sa Islat Boracay sumaka o kung tumaas itkapin sa 15% kurayang nagtaliwan nga bugan it Abril kasi hindi pa tanaton mahuya pro Mayo eh. Iya pa yung kita sa katungana no ro nagtaliwan pagat ang bugan ro ginaistoryahan naton ha so ro dahilan itpagsaka ko numero it turista hay bangod nyani ko nagagi nga La Boracay celebration ag una kita sa ginatawag nga summer season base sa record it municipal tourism office nga humanot sa 225,030 mga katodo it's because kung ginatawag nga massive tourism arrival sa Islat Boracay despite kurayang isyo sa tulay sa Boracay mga katodo oh kita nyo ha suro yun ha doyon do pila sa mga update na tondong pakiayos sa
2: Berrada Berrada
0: ginamulto man ni Maudong agahon pa mo nagapaloko
2: komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong One Boracay Movement nagplastar ko andang alternatibo ko ng solusyon. Ay bukon tayo tulay ro solusyon sa Islat Boracay. Kundi, raya ro up-at ka mga alternative solusyon. Hindi na, basahon taron ay kahapon na presentar tayon. Roraya nga urgent request aro sugat nga ni Mayor Juris. Nga kita panao.
2: Resilio, komentaristang walang
0: sa sangguni ang bayan Itakalibo. Hay andat ang pinabalik. Kon sakaton pa sa mga

0: Directorate Executive, High Executive aro maga prokurar, ha? Kamot aro maga prokurar mayor ay inyot ang proyektora. Kamot aro maga prokurar iti natawag nga public consultation bukon ta itsanggo ni ang bayan. Oh. Ayro rason itsanggo ni ang bayan. Wa ni man kami tasairan kara. Waman mana kami orient, waman mana kami detalye, tapos kami tama na rupakandakon ita public consultation. So ito na, ato doon niya pagkabalikan ba no ha, sa kabilugan itaton karaga pagpakalagad. Si Katodong John Cabicilla naka-standby. Radyo Todo Live Report, Report. O i-check na to si Katodong John Cabicilla direkta sa temporary public market naton sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply naton. Kamusta hontaro supply isda, Katodong John, pasok.
1: Katulong Jodil, no? Good morning, no? Agiya kita maroon sa bagsakan area, katulong Jodil, no? Sa likod naton, ruwato mga amigo, katulong Jodil, no? Oh, kabuabo nga, isda, ro nagkabuto. Abunda kita. Iya kita sa printing, makaroon na yung Mama Jocelyn Adok, no? Nga bugasan, ay pareng raya na De La Cruz. Ika na kita sa adang area, no? Ngani, makaroon katulong Jodil, no? Pinakaabo, makaroon nga nagkabot nga isda riya. Ay roha sa agro ato nga marot kana miton do marot katrong ajol tagbilog kita nga maroto taga original tanga marot katrong ajol ho puti nga marot pero da nga isda ni pare nga Ryan De La Cruz katulong ajol no hararo presyo kana gawat-wat kita eta kung pilaro presyo mga isda makronia sa sud itaton nga merkado publiko ruato nga marot katrong ajol ratong marot haya halin 850 stat 160 kilo. Daro pinakaabo ng isda makaroniga kay bahan ruwasasa. Ruwasasa pariyasan na katong jilid ita presyo no 150 hasta 160 mando presyo ita sasa dahil kanam itun pagkugil ang abot na katong ajul ha ruto harun parutrak sa printi no agin sakyan ko rayang mga isda agin diskargarya sa sud itaton nga merkado publiko may matan niya katong ajul no matan 160 hasta 140 kilo man it matan katong ajul. Ruwato nga gurayan riya, 140 stat 150 kilot gurayan. Ruwato nga lamugan niya katulong nga dyan, no? 140 stat 180 kilot lamugan. Namuwag ko tang aloy raw. May atong riya nga manambulaw ba? Rato mga amigo, kaya parang Roger ito, may mga atong amigo may manambulaw riya. 200 stat 260 kilot manambulaw, mapulat ang isda ra. May aloy kita riya katulong nga dyan, kaya parang Jodje De La Cruz sa suod. Rarang aloy katulong nga dyan sa isang gato siya ta. Astat 140 kilot aloy. May aton riyang nga durado katarong nga dyan, no? 160 mando kilo. May malasugi kita riyang katarong nga dyan, no? 400 kilo. Ruban tulaan ni Brad Riri mo, no? 300 hasta 320 kilo. May batog kita riyang katarong nga dyan, no? 300 kilo. May bisugo kita riyang sa akong classmate ra ng bisugo. 250 hasta 280 kilo. Kaya ko tra bisugo, no? May mamsa kita riya katulong nga dyan, 380 kilo. Rudanggit sa itong amigo, 200 kilo. Agrolilak, 200 mandro kilo katulong nga dyan. Ngani, abunda, pinakaabo makaroon riya, haya matan, marot, ag hasasa. Rayro pinakaabo ag gurayan. Rayro pinakaabo makaroon isda riya sa sudi taton nga merkado publiko nga konsensya sa akong likod. Ay basta kita nimo katulong dyan, basta abunda ro isda, oh, kita mo. Sa itong mga amigo riyo, abo, isda, mo sige ro pinakyaw. Siguro bakalit mga nag-abutan na ito nga managapahindahan ya sa suti tatu merkado publiko dahil di ka na katulong dyan sa magsakan area ay may buru barato tariya katulong dyan no? Dahil pakyawan sa dariya oh. Ginapakyaw taro mga isda riya katulong dyan ya sa suti tatu nga magsakan area na pakyawan dariya kababor yan nagabit-bit it mga baldi aron mga baldi ginasudlan it mga isda aron katulong dyan gani magamatamat yung kamurya dahil kaabunda kitap isda makaroniya. Sige ro parga it mga binanyira riya sa mga tresong yung dalaman siguro sa andang mga kabaranggayan ra katulong nga judil no ginanegosyo man sa mga kabaranggayan no mga banyira-banyirang mga isda ginabot mga tricycle riya para dalhon man siguro sa andang kabaranggayan ito mga ibigyaso no kaya paring raya na De La Cruz ay ginadeliver man na ito nga tunga pata sa truck katulong judil ka close ban ito sa mga kabanuhunan agad kuno maka summit man rito rin ibang mga kabanuhunan sa isda nga ana nga nagabot ya para kana katulong nga Judil no ngani abundag na paabot sa bangus abunda magkat bangus no depende sa agkot bangus no may 140 may 160 dere mga luinto katang bangus ra no ginakiwa tao ginapakas sa katulong nga Judil pero tag magko tanga bangus ay halin 180 200 200 by hasta 240 ro kilo no ita bangus naton riya abunda ta kay mamining Tolentino Rudelin Bunlis bangus ina di karon no abong dat bangos wa ko pang kitarya si Nanay Marita magsisi medyo na alo adlawan siguro mo wa pa na ko mong kitarya

0: kung ano ra anang isda, anang isda kare tanga liwit agarundo isda ni Nani Marit, no. Pag abot katro nga jul sa mga gulay, wat problema di kara sa tabok, ara may mga gulay nga ginabriga, bukos-bukos ng mga gulay, no, atoro magina nga mainit, no, kami mama Maria di na mainit aron sige ra nang bukos-bukos mga nakasari-sari nga mga gulay katro nga jul di karon sa may kilid ni aton nga pisiksyon, di karon do maginatadtad ag mga ginasinsin nga mga gulay, no. Ang sa pinakalikod katro nga jul ina di karon do mga binilog-bilog nga mga gulay nga ni wa kamot problema adto ang kamurya kumpito sa kados. Di ka naman sa kilid dito ato nga mitsiksyon, ayun na ba di ka rin katulong adyo mga grocery mga kwan, sari-sari ka panakot sa Magallanes, sari-sari store na di ka rin. Aga ito sa pinakalikod, ina, gabligya at payo katulong adyo. Pag abot sa karni, abunda magkita katulong adyo nila, karni no. Pero ato nga manok no, ato nga dress chicken, ato nga backyard, 200 kilo, ato nga native na manok, 380 kilo at native na manok no. Pero kabot ro parts si karnit manok mabaka ninyo sa iba't ibang presyo. Kamana man do karni ato ni ta baboy. Rukasim porchap aglimpo 320 sa 340 kilo pero kabot ro parts si karnit baboy nga mabaka ninyo sa iba't ibang presyo. Ini ata kamo kun ano gusto niyo nga bakon makaron nga suwa sa party ito mga parts si aton mga karni ta baboy manok no bakag anwang no iba't ibang presyo ron. Kamana man ro aton nga bakag anwang ranang unod 420 kilo pero kabot ro parts si karni ta bakag anwang na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Pili ata ka mo, no? Pang pangataho ninyo na, gao, no? Pang sisig, pang sweet ham, na, pang dinuguan, kumpletos ricados, agto ang kamurya, agpumili, abundat kita sa aton nga mitsiksyon, puno matarong mga latok, no, na it, aton nga mga karne, katulong nga, dito. Agpagpagwarya sa aton nga maya, patut la tsotsirod, para katulong nyo, aton kahapon, yung itaong nga mga presyo, mga kakanin, aron, sari-sari ng mga kakanin, aton yung mga frozen products, sa mga ano riya, mangga, no, mga prutas na ito, saging, no, kato sa unahan, kato ay Kapitan Nerio Fernandez nga, ana man di karong gabligya ay matbangos, kato nga, pagpagwa rito sa may kilatsirod, ina man di karong kato nga, jodil, no, ro, aton nga, mga gabligya at mga gulay, ag, mga gaon na ito, kumpeto sa kados, man sana di karong, no, restaurant ni Paring Junior Alcaraz, no, ina di karong kato nga, jodil, no, san isari ng mga gaon na ito, kamuti, saging, balinta, o gabi, ro na, makita mo runa katrungkul di karas katunganan itatun nga San Lorenzo Drive ina kay prutasan ni Papa Dads kasi gabong kita karon kabo-abo man karon di karon nyo makita nyo kung ano mga drive physician runa baka namiton ka na kaanko runa ka namiton runa di karon kabo sa ng school di karon nga nagabligat mga bawo katulong nga jodil ag uga no di karon din sa kilid man shaping ni prutasan ni Papa Dads no ag si Papa Dads nagabligat mga prutas mga itlog itlog malat pili ang kamurwa shaping na runa nakasari-sari runa di karon mabakal ninyo nagasigabong man kita di karon katulong Jul. Ngani magalibot-libot ka Moria dahil mga Panjapan sa itong libot-libotan. Kung gusto niyo yung recept ka main building, Kiyar do Corrado, grocery section, mga restaurant di karon, restaurant ni Brada Roy Buntogo na makaron sige nagaprinimahaw runa di karon, pinakabarato runa di karon. Sa sulod gilang karako, aton nga nga, mabahol nga building nga aton nga grocery section. Magbikara sa akong natong natindugan sa so, uman, araro aton nga kay Ma'am Jocelyn Adok nga gabligat bugas makaron do preset maka bugas makaron ayro aton special rice no halin it local rice 50 52 53 54 55 58 hasta 60 ro 60 ro no, nga isda nga bugas ron Jasmine Jasmine nga bugas may aton nga dinurado 65 ro kilo Minduro katrong dinuro. Abo may sakura Japanese rice. Sisinta mandukilo ita Japanese rice sakura kang isda nga bugas katrong jidil ag dinurado ag Minduro katrong jidil. Sisinta ay singkuro ya pinakamahal katrong jidil no. Minduro tag dinurado nga bugas katrong jidil nga tulo. Kung pero may laon 38 euro sa kilo ito laon katrong jidil laon nga maukad-ukad batangan nila galing ay bukong malimot maputi pero pinakamaputi tabi rin mga tig sisinta kilo hasta ita sisinta ay singko pero kilo makita gila ninyo riyara pag suod ninyo di karara hara kay Mama Jocelyn Adok nga bugasan ka to nga judel kana makita ninyo mga presyo tato nga isa ato nga mga bugas makaroon nakasari-sari kutig pila rosang kilo kita bugas ka to nga ag bago ako may istro ka to judel ginagrit ko ginanay para ako mga kaibahan si Paring Aros Abapial no mare si Paring Aros Abapial na sa may Sityo Minuro Barangay Kamaligan Pamilya Abapial ka Paring Rodel no kay Tatay Idi Abapial happy happy listening gid kinyo tanan-tanan ro akon nga ito abi kami sa kayangwan kahapon katong na julo na bista kay Nini Sara agay toto Iris. Ani ni Sara tanong-tanong ay kay toto Iris no ba kan nami to masandi kami to kay ba namon si si Paring Will ang sinuni Tabiulo Kawaling ba si Nini Maritis Rusto ang si Bilin Bitong ba sadya kami ta si Libaya gramo nito kapon kay ba na binako to si Paring Junior Alcaraz si Paring Buds Isberto namista kami rito kaya din ni Sara agay Paring Iris no inasamay barangay kayang one si sitio ano to ra sitio Bagiliba to randa nga to ngani ay happy pista ginakin nyo tanan-tanan ag papilisin nyo kaya former SB member George Agmila Kimpo nagapinamati sa nakaton makaron agay Paring Roger nagalis Paring Roger happy listening nyo nagatsinat kakon si Paring Roger ag si former kagawad Rixis Kuya katiba si Paring Dinabuan Nur Dinabuan Sur nagapinamati kakon aga panggit sa aton nga honorable kagawad honorable Jungjung Polincio ag kapitan Neil Candelario ita barangay poblasyon katod nga Judel ag happy pista gid sa barangay Bacau Norte makaron pista today Kapitan Rizzi de la Cruz kay pareng Larry Castillo ka pareng Larry happy pista gid kinyo ro na aga si imong amigo gid nga kay pareng Elmer magdael ita barangay Bacau Norte yas to nga banwa ita Kalibo ag pista man kapon katong Jun sa may barangay Kaliso sa ako maingkap pura na wala ko kantoro na kay nang Susan Di Manuel pamilya kay Toto Nilo kay Nong Ili Di Manuel kay Inday Los Di Manuel Felipe at kay Unoy Fred Di Manuel pamilya Di Manuel sa mga kagumantunan ro na happy pista giniyakin nyo baka abot ang mga bilin dito ra abot randa bihanda ka randa day Inday Los at kay nang Susan aga kay nang Bill no Di Manuel happy pista giniyakin nyo tanan-tanan ag katulungan nyo din, no? Servisyo publiko sa uman, ginapanawagan, ginaton, ro pagteliwan sa pihak nga kinabuhi sa atong mga sa mga pamilya, igbata, amigo-amiga ni Tatay Romeo Dudong Sarabia Magno, nga imo ra nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi, agrana nga patay nga lawas, inanamyang sa andang residensya sa may barangay Antagaw, sa likod gilang katulong nyo din, ita Mission Hospital, no? Ag nakatalana, rulubong ni Tatay Dudong Magno, makaroon nga adlaw katulungan nyo din. Anang awas patay ngawas pagamisahan ina sa may Sinjo Tadio start ina sa may barangay Andagaw makaron nga agahon alas 9 makaron nga agahon pagamisahan patay ngawas ni Tatay Dudong Magno no aga imora igahato sa anang ulihi nga kapuhayan sa may Milagrosa Cemetery sa may Banwa ita Kalibo makaron yung duubong ni Tatay Dudong Sarabia Magno no makaron alas 9 pangarason makaron agahon rumisa ina sa may Sinjod Tadios chart na sa may barangay Andagaw ag igalubong imaw sa anang uli nga kapuhayan sa may Milagrosa Cemetery. Panawagan ka raro bilog nga pamilya. Dahil na katong gilil, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Yata sa ato nga may temporary yung may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birana, ako man si Katudo nga Jun, kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Tudo.
2: Abogid nga salamat ha kay Katudo nga John Cabicilla direkta nga nagareport no sa anak karang area of responsibility sa temporary public market naton. Ay total may inyo man yon sigurong inugbaka ay sweldo kahapon kon may habilin pa sa rayang mga one day millionaire one month maintainer ay base may habilin pa ay ano pa abi motion manindahan yon kita abong isda abunda ay aron kita ko sa likod sa background ni Katudong John while nga nagareport imaw banyi-banyira una no kay Toto Ryan de la Cruz sa Barira no Ruana nga rang isda kabuabo kita no ang mga katudo nga ginapiestahan makaron it mga taga Kalibo Public Market. Gani sa uman, motion, manindahan yon kita.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Bitbitayon din aro imong basket, Tatay Jesus. Ay manindahan kita, mausoy kita at ibis, mausoy kita ita sa gaingon.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Samtang ginahugat-hugat naton si Katudong Jestrel Nerbar. Ag kama naman si Katudong Rinald Banjola. Aga si Katudong Arroliboy Herrera. Good morning, Anay Gali, ha? Kay Sarhinto Romel Morato. Ayabaw, sangkurot ko yung halipati, ho? Kaya na patagali mo, nagpa-shoutout ka ton.

0: it Barangay Mabilo.
1: Rencilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Agahin do na, no, mga nangan. Ay rurayang urgent request nga ni Mayor ato niya pag-istoryahan. Agro iba pa nga mga programa, iba pa nga mga proyekto, itabanwang kalibo. Rurayang Memorial Park ag Crematorium hay ipaidagom ko noro operasyon sa PPP, Public-Private Partnership. Ay aba, hay mayad gid matamakon. Kasi ro budget ubos yun. Naging sentro at kontrobersiya. May una nga mga complainant nga mga more or less 200. Ay kung maipipipira, ay kung sino kararo privado nga mga padayagan, ay kana, anang saipon, ro risgo it responsibilidad, rong risgo it mga baso, ag risgo it mga reklamo, ag kontrobersiya. Mayadman do otok it aton ni LGU nga itao sa privado para mahawasan da sa kontrobersiya.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Pangutana,
0: si Inha Agturo Puntos, si Inha Agturo Budget. Doon niya tagaling 65 million, doon niya taraan ng hatugpaan. Mayor, doon niya taraan ng anang kwanor, anang haobra, it 65 million. One-fourth, wangani, rugugta ang hatambakan. Tapos ay bukon pa tapos no pagpatindog it crematorium building ay may ibabaw pa kung ta dapat ron. Hero yun niya taro abot ik 65 milyones.
1: May punto ang bawat abi,
0: sumasumahan nyo abi. Kung roro yung proyekto, 65 million yun doon.
1: May punto ang bawat kwentaryo. Doon niya
0: kalibu public market ay 300 million karon do budget. Ay ano, royon niyang, doon niyang bayaro 300 million.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, i-checkan na nato si Katodong Jezreel Nerbar.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta nga nag-report sa may provincial hospital. Patrol, please come in.
2: Katodong Jezreel Raya Karagasan Karagaki ag-admitted makaroon sa atong Karagang provincial hospital matapos Karagang ma-involbar sa Raya Karagang aksidente do, o da karoon sa may bahin ito Barangay Kaliso sa Banwa Kra Itabalete. Nag-angkon ni Mora ay karang biktima nga 24 anyos ay nag-angkon no ita lastro sa anak karang ugo sa kusa si ini mao gi respondihan ni aton karang mga rescuers ang gipadangat sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital ay karang biktima ay residente ta ita Candelaria sa Banwa Kra ita New Washington pero unay Mora na tabuan sa karang aksidente o da karon sa may Barangay Kaliso sa Banwa Itabalete. So kabi gindagay mo sa aton karang bagay pabungan mga alas 7 rong pang-orasyon aging admit na bangod sa anak karon nga mga inangkon karang alastro katrong Jidel samtang pag-abot it alas 8:20 kabi man na may natabo man karang vehicular accident no accidente man o da karon sa may parahin ita Barangay Hulita sa Banwa Kara Italibacao no raya karang biktima ay 27 anyos nga residente man it nasambitan karon nga lugar no ug makaron una imo ra naka-admit sa aton man nga provincial hospital kara katarong nga judal lain nag-angkon man imo ra italastro sa anak karon nga ugo samtang mga alas 9:27 man kabi may aksidente man nga natabo o na karon sa bahin ita Barangay Tundog sa Banwa Kara Itatangalan sa Kusiin raya karang nga biktima ta isang ka babayi no nga 34 anyos agresidente mismo ita nasabitan man karang barangay no nag-angkon ray karang babayi ita lastro sa ada karang ugo ug magkaingan karang parte ita gawa sa kusin admitted man imaura katarong Judel daw sa aton karon nga provincial hospital samtang kaina mga launa gis ita kaganhon may natabo man karang aksidente no iya sa may bahin kara ita Mabini Street sa poblasyon Kalibo kusin raya karang si Jose Isberto nga ra, si 29 anyos, ay nag-angkon nga nila katarong Judel, no? Italastro sa da karang nga may ugo nga portion kay bangod sa idot imo nakapungko ra sa frente, no? Itraya karang nga tricycle, agroanda karang nga tricycle katarong Judel, yung ginasakyan, ay sinunggaban man, itraya karang nga sambilog pagid nga tricycle. So sa bangod, daya karang nga kabaskog yun ita impact, ay medyo haanot imaura, no? Hawasli karaya karang nga biktima. Aga ano timo ko magana nunggu ana karanga ugo katrong Judel sa kusin imo nga ni ra gindaga man sa ton karanga provincial hospital daya mga natabo man karanga aksidente alas 2:30 kay inarog pang orason

0: Raya Karang sa may bahin ita Dima Agma Street sa Poblasyon Galibo. Raya Karang sa Bilog Matangarahay si James Romualdez, 21 anos nga residente matat Mabilo Galibo Karakatorong Judel. No aga mga alas 3 sa imedya kaina may natabo man no nga aksidente uda karon sa may bahin ita barangay Estancia sa Banwa Karaita Kalibo Kusein. Raya Karang nagapalikot akong ta raya karanga sangka motorsiklo no kata sinunggaban man imaw raya karanga motorsiklo man nga katarong Judel no agraya karanga nakakonfine makaron sa aton karanga provincial hospital. Hay raya karanga driver ita motor nga nagsunggab no aga ginasugid no nga sa impluwensya man imaw ra ita makahilo nga imnon. So bangod sana karanga nang kong rastro hay una pa imaw makaron nagapabilin sa aton nga emergency room ita Dr. Apeles Tumbukon Memorial Hospital Akatarong Judel. So far no, puro aksidentero nagkaganabo halin ka BE alas 7 asa kaida kara ita alas 3 ita kaagano ni puro aksidente. No raya karanga na-record ita aton karanga mga ano man ato mga rescuers no agaging padangat iya karon sa aton karanga provincial hospital. So far din aton karanga mga mahitod nga balita ang mga report magaling sa aton karanga area of responsibility sa Gyapon para man sa Todo Birada. Ako sa Katoro Kirby Revesensio ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Okay, so abogin yung samat ka Todong Kirby Revesensio, ha?
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Apikot ah, si Katodong Jesrel Gyapon, pizza 16, tagali. Ah, nagbailungon sa natyutihan, ay Maria Kagosip. Ah, abikot ah, ha? So pasensya gid, abikot ah, si Katodong Jesrel sa Gyapon, gali si Katodong Kirby Revesensio uta. Agroraya nga portion balitaan kinahatod katon it life extension ay Rolife extension ay may mid-month sale makaron nga Mayo 18 no? Romayo 18 ay adlaw nga Lunes sa next week no Monday. Agkon may mid-month sale may una sana nga 10% discount nga ginatao sa mga suki especially sa mga nagagamit it vitamin D3. Agroraya nga porsyon balitaan kinahatod katon itando highlight gaan ang may kasama alas 6:19. Magabalik ako pagkatapos si Jaman Karan.
2: Rangel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtando highlight. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando ay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Partier Street, Calipo, Aklan.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Southbound Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
9: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
9: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
17: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw pasadahan tanday ro mga tagamyawon nga raho, haraho nagapila sandaho amat-amatan tagang. Una gid si Kagawad Michael Villanueva Solina ita numansya no nagapamati. Si Kagawad Bueno Abapyal it magubahay batan. Matsapiyasta man makaro sa magubahay eh. Kay Rosy M. Isog, no? Kay Jocelyn Tonic Milanyo, kay Rodilio Castillo, kay Ampod Anneli Macabalis. Ayan. Kay Analisa Abayon Piñaflor, no? Una sa Pinamukan, New Washington. Kay Marilyn Iligan, kay Nung Gido Reyes. Nung Gido, ba? Usin ka halin. Imo ka po yung nagpakita kakon. Good morning ha, kay Nung Gido Reyes, kay Jisin Biray, kay Ampod Benito Rintilio, no, at kay Marilo Oxon Swalog Silva, no, kay Bunyok Torde, no, nga nagpamati man sa Labantod, ano man siya, no, may Labantod, agali, Ruban siya nga ra, no, kay Aysa Nidik Biray, kay Jandin Lopez Claveria, no, kay Susan Villanueva, at kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Joe Wide, kay Mamang Joe Malapad, nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad, kay Janos Rinado, at kay Ariel De La Cruz Milgarijo, kay Bingay Almanon, ayan, kay Lina Mercado, at kay Arcili Arilano, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad, kay Jan Arvin De La Cruz. Good morning ina sa Sitio Agasili na Isod Ibahay.
17: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
18: Oh, si Katodong Rinald Bandiola naka standby.
17: Radyo Todo live report.
18: Oh, check naton Katodong Rinald patrol sa mga balita. Please come in.
19: Katodong Judge, dahil sa ato talaga police na report, magaling niya sa pagkanda kalibu, municipal police station, may accident kay Kaina, nagratabo daw, pagkatak na aras 3-8, ita aga-aga, di ka sa may area, ita boundary, no, ko gabaran di tiga yun, at gabaran di istansya sa banwa, kaya ita kalibu, gina inbulbaran, ita dayo, ang kamagang motorosiklo, Katodong Judge, dahil, no, patapos ka na da Lipton, roray ka ng asang bilog, ay sinunggapan, no, ita kasunod ka na Katodong Judge, nga ginapariho ka na ita silong, ang driver, no, based sa investigation, ita aton niya kalibo at PNP, no, katong del nagagawa, na natabuk bintong dahil nga incidente, mga tat na alas 3 ka ina kara ita aga-aga, no, particular, dahil sa may boundary, ita istansya aga barangay Tigayon, doon sa hindi kara niya sa bilog, na motorsiklo, na sangka Honda RS, no, at katong detail na ginamaniho ni Aron Cesar, 38 anos, na residential Elbar District, Poblacion, Kalibo, at katodong gabidal, no, ba isa pagpagusisa, itatong karaga kalibo PNP, umamot taga kaigo na driver's license, no, samtang maniho itatong karaga motorsiklo halin sa right karaga kalibo proper, paato itabarangay tigayon karaga area katodong gabidal, kung sin pag-abot di karoon sa may gintabuhan, ita i-accidente, mag-lipton kunta, no, oron dahil karaga driver, no, paato sa innocent road, barangay istansya kalibo, pero imora aksidente, no, nga sunggaban, itrekrega sa nga motorsiklo man, no, nga sangka Suzuki Raider 150, no, at katodong nga tunnel, nga ginamaniho ni Tangal Rano, sangka 26 anos na residente, ita para di bagangan sa banwa, kaya ita panga, nga uwa man, kaya ita nga kaigo, nga driver's license sa katulong dahil ang naobserbaran na una sa impluensya kung makahililo nga ilimnon. So bangun sa rin kayang aksidente, katulong nga dahil natumba, no? O rin kayang driver, no? Particular rin kayang si Rano, matapos na madula ang dot balance, no? Kailangan dyan nga una kayo mo sa impluensya kung makahililo nga ilimnon kag matabo o rin kayang aksidente katulong nga dahil. No? So recorded sa atong kayang kalibo municipal police station, pero na sambi karaga aksidente, no, katulad dahil aga kainan rin, no, taga nagapagat sa nabutan pa naton, pero na karaga driver, karaga motorosiklo, karaga report sa aton na kalibo municipal police station. Samtang, aksidente man yapon, no, self-accident na katulad dahil matak na alauna imidya, no, kainan ka na ita aga-aga, nakamaton ka na ita informasyon do aton karaga kalibo PNP, karay una ka na gragduntag aksidente, di karas sa may di maagmatrit poblasyon kalibo. So intigid ang nag-respondero aton nga kalibo municipal police station, no, kung sin parang dahil karang pag-abot sa area may una karang isang kapersona, no, sang kagaki nga nakitaan, no, nga nag-lubog na, no, sa rin karang karsanahon aga unconscious, no, at ato nabel arason nga intigid ang nga gindagan, no, ita at responding nga MDRRMO at aton karang Dr. Apais Tumbukon ni Morel Hospital aga rin karang motorsiklo nga ginamaniyo itasambi ka rin nga biktima nga sang sa Honda Click na kulay puti ay gindaga alaya temporary, no, sa atong talaga kalibo sa police station for safekeeping, no, kung nga sin based sa bilang sa mga witness daw nakakita gito sambi ka rin nga incident na magatak na alauna 25 kaina ita aga-aga ron tayo talaga driver ka ita motorsiklo, no, pato sa direksyon ita talaga dalibi drive-thru halin sa cruising banga ay madasig daw rin ako nga pagpadalagan katulong nga dadel aga pag-abot ikan sa may frente itla Clark Risto bar, no, pangulay sa madasig naduwaan ka rita control sa pagmaniho ka motorsiklo rason nga natumba, no, sa ginamaniho ka rin motorsiklo rason sambik ka rin biktima agda kaangkon ita pila ka magalastro sa anak ka party ka ita gawas. So recorded sa atong taga kalibo PNP, no, rung nga mo ka rin aksidente kaina di ita aga-aga di ka sa may area ita di maagma street poblasyon kalibo Aklan. Samtang sa piyakamahin, may aksidente man sa hapon, mga takna alas 8:30 kara ita agahon, katodong gadudal, no, di kara sa may area ita Puok, Kaport, Barangay Puok, sa manwa kara ita kalibo kung siyin pagresponde ita aton niya kalibo PNP na kitan, ronday kara nga sang kaaki, nga nagapungko na, no, sa ray kara nga kilid iti karsada, aga nagabatsag road, ita pinagtamaga pagpaganakit, no, kung anak nagagawas niya, insigida man rayon, nga gindagan, no, sa bahing kira kong Dr. Apailis Tumbukon ni Moran Hospital, ronde kira nga Suzuki Raider Motorcycle, at katodong nga dadal, no, nga yaman din sa keeping sa atong nga kalibo Municipal Police Station, based nga rin sa pagpagusisa, ita atong nga kalibo pinti, matak na 8:20 kahapon, no, ita agahon, no, ronde kira nga driver, no, ita motorsiklo, ay anak kira gintisting, no, do anak ron nga motorsiklo matapos nga ginpasagayon dong nga turn up katulong dahil o galing bangod sa grabe man karasik posibli nakita ka nga rason nga naduraan man sa control no rasambi ka nga biktima ka nga kamangdanan kung anak ko nga pagka-aksidente sa rasambi ka nga rason nga nakaangkot na rin mo italastro sa nagkanyain ko nga party kung anak ko nga gawas sa katulong nga dadal. So recorded yes, ang taga kalibo Municipal Police Station, no, para sa bigra nga aksidente, matapos daw ang irespondihan, kita aton nga kalibo Municipal Police Station. So far, no, sa iba na ito, yung mga Municipal Police Station, no, sa probinsya Katakan, particular sa First District, kita aton nga probinsya Katulong si Dalua, yung mga ta-reported, daw, gabaga batigoon, tiraga insidente, daw, ginagaguntad, daw, sa First District, kita aton nga probinsya Katakan, sa Manuel Katmatan, may ginpatagal ka nga binaili kami, no, sa may area katabarangay Kabugaw, pero naging matawai katulong nga dudal, no, ang iba pag ito yung mga katabarangayan nga sakop ita First District, akong probinsya ita akin. Mga inisan na ka nga report, direkta sa Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Pirata. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
20: Radyo Todo, live, report, report.
18: Abogid nga salamat ha, kay katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Kalibo Municipal Police Station sa una distrito. Nakatipon niya mga balita, no? Although, bisan may mga maurong o aksidente, ay matutawahay, no? O mga nag-aagi nga mga kapiyastahan, may sangkiri manggulo, kuratong nagtaliwan niya gabi iyang sa naluok, no? Pero ro iba, Kaparehas gabi ay dispiras man may binaili man sa Bacau Norte ay matawai.
20: Ang bawat balita hindi malalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Kasadyahan binaili no, ni Kapitan. Tapos daghan nyo pat kaguluhan ay bukod at imauron.
20: Todo, Berlada,
18: oh, si Katudong Rolly Boy, naka-standby man.
20: Radyo Todo, live, report, report.
18: Ay piyesta man sa anda ka na kahapon, i-check naton. Patrol, Katudong Rolly, please come in.
0: Katudong General, padayon ng investigasyon kung aton nga na tangalan municipal police station sa natabong nga sa accident sa barangay Tundog. Alas 9 rong oras nga kagabi nga konsyen kay bahan nga nag-responder ang aton ka nga MDRMO para nga matod sa provincial hospital ang naging biktima sa rayang nasambit nga self-accident sa motorsiklo nga si Angie Tropa Tudo, 34 anos, residente man sa Banwa, Ita, Tangalan. No? Diyon nga ginatutukan makaroon para imbisigahan kung nasambit nga insidente katodong Judel kung aton nga naman siya police. Samtang sa ibang mga kabanwanan, so apisar nga maabo ng mga kapistahan o agit mga ginrespondihan nga apprehension kung aton yung mga kapulisano. Magluwas siyang sa bahin at Santander, sa Banwa at Buruanga, piyesta, pero matawahay roon ang celebration sa Banwa at Malay, partikular sa Islet Boracay, mga hinilong nga na ayos-ayos man sa mga VAR, sunod man sa kay Patrolman Bataga, sa Banwa at Nabas, no? Sunod sa kay Master Sergeant Sulina, may barrio piyesta kagabi, pero amat mga kaguluhan o komosyon nga nagahinabo sa nasabit man nga aktibidad samtang sa Banwa it ibahay suno kay Corporal Villanueva agahon yung nakabalik ro ada nga mga kapulisan nga naga control it peace and order no sa bahin it daywa ka barangay barangay San Isidro barangay Rizal daywa ka mga binaili ug patigayon kagabi inaman sa Banwa it ibahay sa San Isidro ag kamanaman sa barangay Rizal samtang sa Tangalan may binahili sa Banwa kagabi pero matawahay man katodong Judel wat mga reported at toward incident agrong kapistahan man sa Banwa ita makato particular sa barangay Kayangwan ay matalong sa mataanga matawahay katodong Judel basta matapos ang andakarang kapistahan kagabi no samtang sa Banwa Malinaw ang Banwa Liso wamat mga reported and toward incident magluwas yan sa pinaka mga observation naton at 3 o'clock in the morning santo sa mandato nga gipagwa kung aton karang regional director pinagi kay regional director Brigadier General Ospino Ligan nga tanan-tanan naton nga mga municipal police station magpatigayon sa police visibility no magkandakit tawag nga checkpoint no sa nakarangatag sa ka mga area of responsibility raya para ma-preempt o ma-intensify rung posible nga nagkakinabo ang matabuya sa probinsya Taklan matapos rong pila ka mga nakirabo ng mga asod-asod nga robbery cases sa ibang mga probinsya at syudad sakop kung aton nga region size katulong Judel. That's why nakikita naton rong aton nga mga kapulisan sa tagsa-tagsa ka mga municipal police station sa segundo distrito nga nagapatigayong kisa dahil on the spot checkpoint at 3 o'clock in the morning sa anda karanga tagsa ka mga area of responsibility. Magluwas karon wong gitman iba kita nga mga natupangdan iya sa aton nga area of responsibility particular sa segundo distrito nga mga aktibidad nga ginapatigayon rong aton nga mga otoridad katulong Judel. Doon yung aton inisyal na matod mga information nag-report no? Aliriya sa aton nga area of responsibility para sa Todo Berada ako naman si Katulong Rolly Boy Erira at Radyo Todo kaibigan mo.
20: Radyo Todo live report report bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo
18: abogid nga salamat kay Katulong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan.
20: Todo Berada. Berada.
18: Inauman-uman ko ha, Rolife Extension Philippines may mid-month sale sa maabot nga adlaw itlunes, no? Mayo 18. Ang saan da nga mid-month sale, tanan nga mga suki at Life Extension Philippines ay maka-avail ita 10% discount, especially sa mga nagagamit it vitamin D3. Ang siyempre, rurayaman nga oras balitaan, ginahatod katon it tando ay light gaan ng may kasama.
20: Berada.
18: Magabalik ha, programang Todo Berada plus tarantayon doon aton yung mga gimpang headline, doon aton yung mga isyo, balikan ta pagkatapos si Jamagara.
20: Radyo Todo, live, Berada. Berada.
2: cheer sa barkada nating
21: Night Shift,
2: OT,
21: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, ang tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid. tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio! DTX 500! Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, kuya boy, ano ba yun noon po? Dito, kasi lana po, hindi ko na ako magtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kung nag-coffee ng rice coffee?
16: Thank you very
15: every
16: much.
15: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama.
15: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Radyo Todo. Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
17: Ginapatamya ugali ha ni Jandin Lopez sa Claveria roan ang nanay nga si Nanay Grace Rosgal Lopez nga agahon pa kuno nga nagagaha it tinuga. Ay ba, agahon pa ta, no? Manami ta makaroon magkaot mga lulas walas wangara. Kapin kong tag-clear doon ang sabaw doon, tagwat at payok, no? Ay kabi, pinayok ang pantat ro akon niya ging suga. Ha? Mga katudo?
12: Todo Berrada!
17: Iyagon sa pihak naton nga linya si First District Board Member Mark Biga Kimpo, ha? Agamat sa Imauraro Regional Chairman at Philippine Board Members League, Imauraro Vice Chairman, ha? At Philippine Board Members League, mga katudo, no? Mga liga, baga itsang guni ang panlalawigan, mga board member, iya sa Western Visayas.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Mangayo kita't background, no? Kung paano ha-istoryahan. Aga paano nakaabot dito sa Antique, pero rayang resolution of support, no? Kay kwanto ay kay board member Emmanuel Palacios, no? Imaw kontaro mag-sponsor, mag-autor, pero mangayo ang kita't background, ha? Ang kunano gondo mga lihok, itaton karangasang guni ang panlalawigan. Okay. Si board member Mark Biga Kimpo, board member Kimpo, sir, good morning.
18: Good morning, Idol Judel. Agmed ay ginyo agahon man sa tanan naton nga listeners makaron.
17: Okay.
18: Tama ro no, board provincial board members league of the Philippines ay may una man ron nga mga regional officers. Sa Region 6 hayro chairman naton karon, hayro board member it Antique, nga imong git mention kaina si board
17: member. Si board member Emmanuel Palacios.
18: Yes, aga ako ro the serving a vice chairperson na.
17: Mm-hmm.
18: Aga very since nag-umpisa ro issue nga ra sa bridge na sa Boracay, he very vocal gid Idol Judel ro provincial government through the sagunyang panlalawigan nga ga-oppose kita karon, no.
17: Mm.
18: Raya nga ra nga si board member Emmanuel Palacios 2 weeks ago nakabisita ya sa probinsya Itacloan. Dahil ginbisitahan na kami, nag-meeting kami sa opisina.
17: Uh-huh.
18: During his visit, timing man niya session namon, so in-invite namon ni Mao. Mag-say ka lang anay board member Palacios, no, agad na-observe man ni Moro Amon niya pag-conduct session.
17: Uh-huh.
18: And nag-observe ni Mao, and then after session, nag-lunch kami.
17: Uh-huh.
18: During lunch, ay parang na-brought up baga namon kana ro about sa stand it provincial government agaro mga munisipyo iya sa probinsya Takan nga ga-oppose niya ni sa bridge. So during that abi Idol Judel ay nag ano man kay makana ron basi maka-support ro ibang probinsya.
17: Mm-hmm.
18: O like Antique nga maka-support sanda sa resolution nga ginpasayit Aklan, no, para makatao ba it wait man ito sa national government.
17: Okay.
18: Nga mapamatian.
17: Mm.
18: And according matabikana, ay very willing ni Mao to support the province of Aklan, no, kami by sponsoring or introducing a resolution kuno ito sa andang session nga sandaman ay mag-suporta sa aton nga rang stand iya sa probinsya Itacloan.
17: Mm-hmm.
18: Pero yun karon na Idol Judel o ginupisahan na.
17: Oo. Kasi uwa man makonda it problema ag nan issues man da, no? Kasi kung amat, may mga resolusyon man halin sa ibang probinsya nga nagapangayo man sana suporta iya katon. Mat sa give and take malang ra, board member Kimpo, no?
18: Yes, tama gidron, no? Aside abi karon ay nag-request gidro probinsya Itacloan nga mas maabo nga mga resolutions.
17: Mm.
18: Nga suporta kada sa atong tinindugan ay better nga wait aga sa akong pagkasayod, no, maabuon nga mga munisipyo man ya sa Aklan do nagpasa itan ang sariling resolution.
17: Uh-huh.
18: Kung di ako magsaya Kalibo, Banga, Makato, maskin ro mga liga at mga SK ay nagapasa man, no, maabo ro akong nabatian nga aro iba pang mga organizations ay magpasaman nila ng support.
17: Oh, although kabilugan sa Mayor's League ay nagpasaman sa that resolution nga nagasuporta man, yes, sa, yes, panawagan ita provincial government or sanggo ni ang panlalawigan na board member Kimpo, sir.
18: Yes, aga para klaruhon din ako na hayro tinindugan man it sanggo ni ang panlalawigan nga rahay based man ra Idol Judel sa ginpasaman nga resolution it munisipyo it Malay.
17: Uh-huh.
18: Siyempre ro tagbagay gid mismo karon ro naghambal nga wa sanda nagapabor ng butangan it bridge so andang aron nga munisipyo Malay, no, ina sa Boracay nga ni ginsuportahan man natin doon. Bali, nag-initiate yung karon hayro malay gid mismo.
17: Okay.
18: Idol Judel.
17: So, sa ratong ging istoryahan, so, ging acceptar mata ni kuan board member Emmanuel Palacios, no? Ro, inyong-hinyo nga base pwede nga sandaman mag-adaptar man dito ita resolusyon sa Antique.
18: Oh, tama ron. Imogit na nag-ngayo mat details ag sige man na sa aman man ang session.
17: Mm-hmm.
18: The following week kay akon man ang i-introduce man ito sa anong presenter na.
17: Ini update the board member Kimpo kasi may habatian abi ako no nga ging presenter na na sa anang mga kaibahan. May mga positive reaction mataro iba o galing hay sa mayuriya ko no ay matsawa tayata makabuo it suporta asa akong nabuong information. Pwede mo makonfirm kung nakaistorya ka mo ni board member Palacios, ito man?
18: Sa makarahay, wag ito may it ng formal niya pag-istorya. Galing ay, medyo na-mention na ng resolution niya to ay huwag yagiging aprobahan Idol Judel during its first presentation.
17: Uh-huh.
18: Usually, abi ko naman ro na kung mga may gina-introduce ro sang ka-membro nga mga legislation nga bukod controversial in nature, kung pabor do majority karon or unanimous ron ko naman tayo na-aprobahan.
17: Uh-huh.
18: Ay ro akong pagka-intindi ro pag-present na sa unang first reading abi man na hay may una yata nga mga membro sanda nga gusto pagid nga maklaruhan kung ano gidro detalye baga sa mga about sa project nga ron. So medyo uwa anay ko noon nanda ha-aprobahan. Pero uwa man mo naghamba ka kon nga
17: what chance
18: aprobahan. Basi again, nga what chance. Matsagi na may mga consultations sanda yata or gina-refer pa nanda anay sa committee meeting bago nanda to desisyonan.
17: So ginakwan gid nanda mayad ginahimay-himay gid.
18: Oo, in fairness man abi sa province of Antique, para kakon man hay siyempre bukon sanda masyadong updated gid kung ano gid bagaro. Ro issue ha man may ga-oppose kita ron sa Rayang-Arang Bridge. Siguro gusto man anay nandang istudyuhan man ag maintindihan Idol Judel. So syempre ginarespeto mat anaton ro no ay dahil nga ni ro aton malanghay i-request kita no kung pwede nga sanda man hay makataot support as kuwat na lang naton na
17: kasi Judel, kung no, manabuabi nga makataot resolution of support do Antique hay first no nga probinsya iya sa Western Visayas ro probinsya at Antique ro nagsuporta sa atong kausa iya sa Aklan, tama?
18: Tama. Sa akong pagkasayod ay sanda pa ang
17: wa pa it ibang probinsya no nga nagpadagaman it a copy at resolution nga nagasuporta sa panawagan nga Noto Boracay Bridge.
18: Sa akong niyang pagkasayod Idol Judel no wa ko side sa opisina ko may ito sa nang na-receive.
17: Mm-hmm.
18: Pero sa ako niya, ang personal ay
17: may wapa. Wapa ako na sa'yo. Antiki pa yung arano. Ang ikaw, wana duwait na pag-gaom ay sa unang pag-presentar o agi makapasar, posible, nga may pangaywa o pangatlo para, no? Antes siguro maaprubahan durayang resolusyon, no? Ang ginasugong ni board member Palacios.
18: Yes, Idol Judel. Kita matagihapon ay positive matano nga, basi mata.
17: Mm-hmm.
18: Ay andagin mataro niya maipasar man.
17: Okay. Now, mangutana lang ako Kimo no itchang kire no kun ano gundo update man ano gundo lihok man agtikang itaton makaron niya asang guni ang panalawigan no kun may mga additional nga mga move kamo no despite ko inyong resolution pati ro denouncing sa Department of Public Works and Highway no so may mga update pa kita makaron na board member Mark
18: sa makaron ay padayon gid ro campaign naton it actually ro nag-initiate matakaron ay ro sa Boracay Island mat ano Boracay Foundation ro mga stakeholders ito sana mat again initiated mga drives last na kong pamasyar sa Islay Boracay ay maabot ro atong nakita itong mga boatmen nga nagasuksok it mga t-shirt nga ano nga no to Boracay Bridge daya ay very positive gid ra nga magtao it mensahe sa tanan nga nagabisita nga Airo Aklan tagili manahay bukod at tabor or majority sa aklano na bukod at tabor nga mabutangan it bridge ro handang arang isla. I think kay tanan nga effort sa kinanganon gid no nga magbulig yan sa Rayang Ara dahil nga ni nga although ro provincial government ay gina ginatanaw mataro remedy no ang mga legal action siyon na ina mataron wa matanag pabaya ro aton nya gobernador aton nya mga congressmen no makabulig pero sa details sa ro nya legal remedy hay bukod ako it nang updated gid no in so far as da sanggo niyang padalawigan na ro nya ni nag-collect kami it mas maabo gid nga support kay bahan man yaron sa probinsya at Aklan para gid kita ay mapamatian man. So doon malang idol judero akong nga mahamba pero ro aman gid abi karon nga ginatindugan gid ahay ro public consultation kunta ro wa gid agin obra nga dahil wa gid agin consult ro probinsya at Aklan kapingid ro Islet Boracay ro munisipyo it Malay saray nga rang project nga ay dapat ginbuog idaan ay roan da para nga kung bagahay sugot sanda kung bagahay aprobado kanda.
17: Mabaw lang ako't personal mga opinion no? Ay matsasalikwaot mako na matsabaliskad nga kita tariya sa Aklan dumagahos ita public consultation despite nga ro rayang proponent konta da San Miguel itself pro maga provide maga prokurar agod kita nga mga opositor ay makapangutana naman ito kanda di ba?
18: Yes, doon nga ni nung batsa ginun natin iya sa probinsya at Aklan nga kita ay medyo gin bypass gin baga sa rayang arang natabo nga the basement sa mga namabatian malang natin ro DPWH even the national government was made to believe nga proper consultation was made kuno sa part 8 probinsya at Aklan yung nababatian natin ina sa mga balita no nga pero sa may natuod gid ay wa gid ay natabo nga ni aron nya pagkonsultar so din medyo sa likuot gid aron nya mayad no and syempre kita nga rahay din atong stand nya dapat ay mapaabot gid dito ron sa natungdan nga wa nga ni yun nya aron nya public consultation ag maabo abi personal matanakon na Idol Judel ay maabo abi karon nga factor si Daro wa pagitabagan natin haklaruhan kapin yidro environmental impact na na ro halit nga matabo sa aton nga marine life una sa Boracay aside yun abiron sa mga trabaho nga ma-displace pero ro environment nga ron nga aspect ay dapat ay istudyuhan gidaan ay dapat may mga study gidaan ay sandang ipresentar nga raya ay hindi gid maka perwisyo sa aton nga probinsya.
17: Oh, kasi doakon ba yung naging kakibot kaya nagbuga ko't imo matang personal nga opinion no? Board member Kim po nga matsa kita taabi si Congressman Mira Flores, si Governor Juen, do ginapaprokurar, hay makon kita ro opositor, tapos kita ro mag prokurar ita public hearing, dapat do ga-prokurar tamakon ka ra, hay ro San Miguel Corporation, tama?
18: Yes, tama ron. Since nga niya, hindi sanda mag-himo un, siguro ka ron, or basi mag-himo, masanda in the near future, hay pwede gid nga itikang manaton iya sa lokal it probinsya, kita lata mahimo ituruin niya ron niya, environmental impact study, abi man na, agruin ro ipasa natin itong nga grabe gali ro so magiging epekto kara sa isla it Boracay sa probinsya it Aklan. Ag aside pa karon ay tanan-tanan niya ni arong nga mga dimension natin no nga ro consultation gid ro matabo ya sa aton nga local government it Malay ag sa local government it probinsya man. Ag siguro ay bilang mga Aklanan Idol Judel no para kakon abihay personal matanakon ra although kita nga nga rahay kalibunan ano ako hay board member sa first district maski kitang daywa hay bukon kita it direct gid nga apektado dahil bukon man kita it tumandok it
17: Boracay
18: or Malay yata kita sa first district pero for me Boracay is God's gift to Aklanan na doon eh. At kita ay Aklanan na. Dapat aton gid aron nga as stewards no or manugbantay hay aton gid nga i-preserve ag alagaan ag para ro masunod man nga generation aton hay una man gihapon
17: daron. Makaabot pa nga. Ko ginatawag nga isla no. Hindi nga mabugtawan ng damay tulay na.
18: Yes, ag kita karon ro pwede nga pagabasuon sa uli nga sa atong generation wagi kita it ginhimo baga para raya hay ma-preserve naton aga mapanatili naton ro beauty agro preservation it isla para maabutan man it mga aton pang mga inunga ang mga next generation.
17: Okay. Now, kaparti ka kurayang organisasyon Ituan Boracay Movement?
18: Bukod man ako kaparti karon pero naka-attender kami karon itang ka meeting nanda sa Boracay. Mostly remember Ituan Boracay Movement ay mga malay gidron ag mga stakeholders nanda ito.
17: Kasi may andago man makaroon niya panimagong stand nga hindi daw tulay ang solusyon kung may problema gidman do islat Boracay, no? Ruandat ang ginaduso makaroon nga alternative solution is improvement like support peri-research system, protect environmental and livelihood, enhance healthcare services, invest and sustainable tourist. Ano rin mong mahambay kara board member Kimpo, sir?
18: Yes, agree ako sa anda nga ron yung mga gin-saysay, no? Doon nga ni, kung kunta from the very start, hi, may proper consultation nga natabo with the between the stakeholders ag doon abi man ang project proponent kay bahan do national government DPWH DNR punta Idol Judel hay na i-plaster doon bato-bato no kanan ro mga concerns sa economy environment. At kung ano pa una, hay at isa'y naistoryahan bago punta na desisyonan no, nga i-award ro yun niya rong project sa sangka pribadong proponent. That's why ruin yun aro medyo foul baga. Para ka ako na, tao kong tama ro ako. Foul imaw ron sa in the side of the Aklanons, Idol Judel.
17: Okay. Sige, daya malang mando

0: ay magadoso itsang kahagna para suportahan kita iya sa probinsya Taklan. Ay Romanabo, kauna-unahan nga probinsya iya sa isla Itpanay, duo antike nga magapakita ko andang kausa ag suporta sa mga Aklanon. Kasi abo mang antikinyo ro nagagto sa isla eh. Pag hinambag mo tabing isla at Boracay, ay gasakay kating sa Baruto, ay bukont at gasud sing isip nga pag agto mo mana sa isla, ay gaagi ka sa tulay. Kaling ay may pagkapugusot na bayro San Miguel nga ra. Agro iba nga mga national government agency like DPWH. Although ro taga DNR ay hindi man yan ni kumpurme. Aman. Hayuwa man na sana maghiwat it public consultation para at least ro taga DNR ay maka-attender man ag makalatag ko mga possible environmental impact aro posibleng environmental damage nga dayhon kuraya nga ranga tulay. O na bes, sa paggubong po yan ko anang haligi karon ko mga piloti ay may una tayagiron niya environmental impact, may kasamaran ang mga katuto kasi ging gabot mo eh. Hindi na hidug kayo nyo pa karon dumukot imaw, no? Ang maging dahilan ag tumakilid ruaton nga ron nga isla, Sos Maria Kagosip, ipahilayo Ginoo ko.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Eh, Rugi, naging issue anay ka to, no? Kasabay ko coliform, no? Naging issue, kontrobersya ro coliform anay sa isla, eh. Agroan ang estados, baga pundasyon, it isla, nga kuno ay matsa amamakol. Kita nyo ro amamakol, nga nagatindog, nga kaisot gilang roan ang pinakastim, ag mabaho rayon sa ibabaw, maroon malang kuno ro isla, hambang nanda, ay tao yung baga, ay may mga scientific study karon ka to, nga, gingunip kung noong ging tanaw rito raan ng idagom ay doon doon nakita. Oh. Tapos dugkagon pa ninyo tulay, ay Sos Maria. Base baga hidugkag mako ninyo rumukot imawag. Maging mitsa pa ko dilubyo, no? Ipahilayo lang ha. Maging mitsa it problema. Ako aton nga isla ita Boracay. So atoy, according kay board member Kim po ay nagasalig pa tayo mao kasi kung sa first nga pag-presenter uwa, may second parang third. Hasta nga umabot ginabi nga ibasura, no? Or indigid pagsuportahan. Although, or ibang mga reaction, very positive, no? Ay, huwagali mana, no? Hindi tama na pwede ran. O, bulok tama na nga butang at tulay ron, ay gasakay ta kita sa bangka. O,
1: may punto ang bawat komentaryo.
0: Dito, sentimento ko not ibang mga board members sa nabuo natin yung information. Pero nagasalig si board member Kim po nga maaprobahan sa pangayuang kahigayunan no nga pagduso kung makalindar imo ito man ag kung hinono imo makalindar duraya nga rang resolusyon nga ginahugat-hugat naton kasi mabaho ra nga bagay nga pati ro antike o iba pa nga mga probinsya halimbawa Abimana, Capiz, Iloilo o nga magsuporta man katon ha nga hindi ta pwedeng tulayan ay maduga taro ginatawag nga isla kung may tulay. Ha? Paano mo pamahambay nga isla imaw ay may tulay yun yan eh, di ba? May direct access yun. Wakaot pagsakay sa Baruto. O. Pero ginahilinambay ilang abing rason kung may emerhensiya ag mga indopanyempo ay naiidiyahan man dun. Di ba? Uwa man nagadungan nga may magain niya panyempo ag kansilador biyahit ang mga Baruto ay hindi yun makatabok ro mga emergency cases. Bihira man siguro natatabo, no? Di ba? Nga kung may una nga mga emergency cases ay natatabo ro mga bagay nga hindi nga ni kuno katabok so kinahanggan gin nato ng tulay. So meaning ro tulay nga ra ay naging kwanaton, naging sabat kung may mga emergency cases, no? Kaya nga naging bayluhan do Baruto nga ron from wooden to steel ag fiberglass para matibay, para makatabok, no? Hindi basta-basta masamad ang mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ha? Tawkin nyo, inyo tarun. Pero ro akon, hangangawa kita. Nga hamat hauna ro kangga kaysa kabayo. Ha? Hamat hauna ro pag-award, madason do bidding, ag madason ay

0: di magpapanaogon it notice to proceed, mag-start yun do construction, nga rurayang public consultation ay uwa kita ginaobraha ita San Miguel Holding Corporation. Uwa kita nanda, uwa kita sanang bunga, dapat sanda. Pero according kay Markin po, pwede matakita man na makahimo karon. Buon taro sentimento it mga pumuyo, agno yun do basis, nga maipadala pagit nato nito sa nasyonal, nga hara, roboses it mga aklanon, hara ro sentimento at mga aklanon. Oh. Halimbawa, abimana, no? Mag-obra mata at public consultation do, provincial government. Nga uwa tahiyabot kara si San Miguel, ro provincial government magpulso sa tawo. Oh. Agkunano resulta, padaya sa Malacanang to, padaya na yun kay President Ferdinand Bongbong Marcos, nga hara ho, Mr. President. Berrada. Indi na magsugot do mga aklanon, hay ano kara? Oh. Para at least mabatian gid baga ro sentimiento. Bukod nyang ita sentimiento it resolusyon. Sentimiento it pila ka mga tawo kasi ro resolusyon niya ra ginahambang nanda nga mana ay sentimiento ra it bilog nga probinsya Taklan. Todo berrada. Do yon do interpretasyon it iba. Ang mga katuto. Pero hangawat na nga ni ako, nga gabuhay, haywa, pataginadagara sa korte. Para maabangan niyagi, para mabagabagan niyagi, di ba? Man makotuwa, takamuga pile it writ of kalikasan o TRO, temporary restraining order, ang papunduhon anay, si DPWH, si San Miguel Holding Corporation, saan da nga ron niya plano, mga katudo, di ba? Ay, uwa gili. Dahil talang nakangawahan. Nga hamat uwa ta, gihapon ginadayha sa korte. Kabay pa nga, bukon man it drama ra ha. Doon ay mga sentiment nga ra. Dahil mga oposisyon, kabay pa nga bukot drama ra. Nga ginadramahan nyo baga si San Miguel yang. Ginadramahan niyang ninyo rotawo. Pero dandel yung tagali, tapos yun. Berrada. At ako nagkatabo sa Senado na parang drama, parang shooting ng pelikula. Ay, paano matod aristohon si Bato ay wangani it legit agwaig to Rosirip it ICC para mag-aristo o ang paano magkaroon it violation si Bato ay uwa pa man yanik ka na it making serve nga warrant o baris paano magkaroon ginatawag ng obstruction of justice. Berrada. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit o roaton niya mga mambabatas nga ra. Roaton niya mga senador nga ra. Matsaraga black white ador, iwaga. Ha? Basi kung kaibahan niyo man kita, kada agahon nabi nga ra, may schedule it brown out eh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Matawagan mo dong si SB member Marte, may time pa kita ho, may mga 10 minutes pa, no? Magawig-gawig pa tara kung istoryahan namon doray ang urgent request ni mayor nga binalikana kung baga daw return to the cinder Ruraya gali nga nga isyo sa amobo ay matsauwagat na nakakonfine sa quarrying kasi hindi man da mahambang natong illegal eh. Ruraya nga nga quarrying ay may mga permit man sa mga permitis pero dapat akara ay dahon sa right agency like DNR. Akendro, Mendro. Oh. Pero may nabuo akong information ha. Aga gusto ko nga makapangayo ita minutes. It pag-istorya. Ha? Huwag na ako mabuo kung kano eh. Anong pitsa, anong adlaw, no? Aga ro atong amigo nga si Engineer John Kinit Almalbes. Rohed it Akendro. Ha? Ay matsauna pa na retain, no? Waan ay imaw pagpa-retire ay matsaging extend roan ang services ay bagod niya kinahanggan pa imaw itaton niya gobyerno probinsyal.
1: May punto ang bawat
0: kaya komentaryo. Kaya may inistoryahan yun karay. Nga pati kunurayang si Mr. Reggie Ribukan ay nagkumpormi man. Ro iba pa nga mga nag-attender nagkumpormi man. Ay naano man makon na si Mr. Reggie Ribukan nga rin matsaunga tangwat buot. Ha? Tag mga nonsense ta ba ya? Tag mga immaterial? Nga mahambay ti imong ha amigo abimana si kapitan niya ron si Idol. Permi abimana ito si kapitan kay Idol. Ay ano ta ring yabot abi kon sabton ta ikaw? Ano ring yabot?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kung may issue mata kay kapitan, ag kontra mo si kapitan, bot mo silingon. Kung kontra mo, kontrahon ko man, ay abaw, anong klaseng utok imongoron mystery bukan man? Tauan mo patat Malaysia ro among pag-amigo. Wa pata kita gakilaga, hay kilaga uta kami. O, amigo uta kaming daywa karon. Ha? Eh amat, butangan mo tait kulor nga. Porke hay, permi ikakon si kapitan hay. May negosyo tang, ag negosyante ta ko, ag media ta ko, watakot may gina tawag nga kontra. Oh, tanan ka mo kaapin. Ay, ayaw taro na pag Malaysia hero among pag ililiba. Kung may issue si kapitan, ginahapgot ko man ah. O manaton ginapagampasa. Kung may mga issues, ginapasabat manaton ka na. Gina-explain naman, ginatalakay taman. Oh, ay mangod do yun do issue. Ang imaw ay una sa public service. Una imaw sa posisyon as punong barangay. Oh, ay peraski mo. Government employee ka. Oh, ina ka sa Philippine Statistic Authority nga dapat ina ka mag-focus. Ha? Pukusan mo ring trabaho. Oo. Oh. Hindi na, i-report na sa inyong hipi, makita mo. Malisyahan, ay malisyoso ang klasik utok ri imo nga runano taring utok ang pago. Malisyahan mo taro among relasyon. Ro pagiging amiguhan. Oo. Oh. Ang bagun mo tang permi abimana si Kapwindel kay Idol ay ano tangan ima kuning yabot ha may yabot ka kon gaagto ta sikap sa bagay gaagto sikap sang negosyo ay negosyo taron gabayad man imaw ga order man imaw oh kon gusto nang kumanta makanta man imaw ay ano tang utok ri imo ngaron kapon abi ko tay kagawad imaw ra o galing may nag-inform ka ton nga bukon ag naghambag kita ay pasensya gid ha bukon tagal ima kon imot kagawad ra. O galing, kung may hando man imaw, ag uwa paro barangay election, haging promote ko, tayo mong kagawad kapon. Pero nangayo, matakitat pasaylo sa atong programa kapon, dahil mong visit. Ay, sorry gid makon ha, abi ko tamakon kagawad imaw ray. Nga gina-challenge ko, kunta kung nanuraan ang hinimuan man sa barangay. Ay gali ha, empleyado ka tayo mo Philippine Statistic Authority. Ma'am Antoinette, o haron di imong empleyado, disiplinaro na ay malisyoso. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy kakurason.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tara, galing haisipan ko eh, no? Haisipan ko mga katudo. Okay. Ay, basi ko agang-agang, uta siguro si SB Marti kara, no? Adong, agang-agang, uta siguro, no? Nga worker, nga taga-antike sa hotel. Tama, tara ay arbitory nga, no? Nga dapat gid man matuod nga suportahan man ah, no? It antiki kasi abo man nga mga worker. Abo man ang nagapanarabaho sa Boracay nga taga antiki. Tama, taray mo nga ron papang arbitore. Good morning, ha? Kung amat man si Toto Arbi nga, kaduga-duga man. Ha? Agduga dayon do isla hoping paburwanga ag antiki. Bangka sa Cairo bisita. Tama, tama.
1: Todo berrada, berrada.
0: Tama taro reaction nga ra ni Toto Arbitore. Pahimagas Idol kay Jerry Ulano. Manahan pinaka Manggaranon iya sa Rizalian nga Chinatown makaron. Okay. Good morning. Loko man ay. Ah? Si Edwin Mercado, si Toto Edwin, no? Si Joan Rapsing, no? Ag good morning man kay Eric Nazario, kay Manolito Manalo, ag kay Sandy Socro. Ah, si Kagawad, Imaura. Dayara dong, ro Kagawad, it barangay Puok, nga madayagan it kapitan, no? Kontra kay Ampod Lodi Pinos. Oh, nagatabid man kato, no? Si Kagawad, Sandy Socro. Ayan. Kay Cheryl Tan, kay nung Gido Reyes, okay, kay Chili Timpurasa, ha, at kay Blinda Taay, kama naman kay Jocelyn Tugna Basilio, no, nga nag-monitor man makaron, asa aton karanga pag-pangalaga da banwa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: kay galing hay kadasig tabi kaunon ko aton nga oras. So ang ayaw siguro doon nga, no, si SB member Ronald Marte, no, ang kabay pangro aton yung mga miyembro at sangguni ang bayan hay hindi mabusagan. Ay kung sa mauron niya nagbutangon it spokesperson do aton niya banwat kalibo para may taga-sabat, ha? Harayon do plano nga sa krematorium ag memorial park nga ipapipipira, ha? Para mahawasan na sa kontrobersiya, nasaan na po ang mga pera, nasaan na po ang mga kwarta para sa mga proyekto nga ron. Hamat habalitaan nato makon nga ubos na agharon niya taro atong hakikita, ha? Sang pudyot niya tauna ron.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, Maria Kagusip, Santisima sa langit, maluoy ka kurason.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Aton niya mga taga Kalibo Public Market ay padayon gihapon nga nag-antos. Pero ibaruna, may mga sumadagon nga kabagkuag ko, nga hindi kong kaya bayran. Ambang nanda, ipaklose na lang. O, kita mo ha? Naging mitsa pakandar o paghalin nga hindi kong makahalin, hindi kong makanegosyo, hindi kong makabaligya, mga katuto.
1: May punto ang
0: pero hambang
1: iba, ang
0: laki-laki naman, eh, ipapasarado na lang natin. O, inano ka ron, imbes nga buligan itatong gobyerno lokal do mga negosyante nato na iwata, bukot at bulig, eh, dumuok ta.
1: May punto ang bawat komentaryo.

0: Kung kita oras banwa sa aton karagapaga ililima ko makaroon ay sunggoon kita ho.
1: Na problema nyo na dito na si itulon.
0: Sa... Pero iba nga mga isyos na upang doon nga wala naton matawi ita hugada, wala naton matawi ita kabuhi. Kaya aton lang ang pagatalakayon pag-istoryahan sa pila ka mga news and public public affairs program kita Radyo Todo. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with Katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Rayaro inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamin ng bayan. Ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Masaway sa lipunan, may respect na Radyo, mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon.

0: May isang kiringgag om pero timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Aklan nga nagatakilid. Maayo aga Western Visayas. Ag sa mga nakagising na naman, magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na banwa programang
1: todo komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado 16 sa Buganit Mayo. 15 dias na lang Hunyo na. Parang kailan lang daw mais ni Dingdong nga ginasipad-sipad dagagat mga inadlaw. Sa kanamiton kong sweet corn ni Dingdong. Salamat gid na itilmag taymat. Mangin ka partner sa technical side. Karong tag-anat maisan Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit, nagabaga, nagaasupang ng mga balita sa Guwag, Sugodit, Provincia. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa inyong papawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mong linya, 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuha kamot pantil ko, nakamot sa mga punta't bukid. Nakamot sa mga tukat yanas, magayo kasi tiyuag baryo. What pantil ko? Basta importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data ka man or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, official at gobyerno mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Ruatong pagatawat kabuhi, sentensya gustisya, makarong adlaw it Sabado.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Una na kita sa panyempo. Kumusta hontarong update? Ita low pressure area nga dating bagyong Kaloy. Sunod sa pag-asa. Si Kaloy una sa distansyang 980 kilometros este at Central Luzon. Samtang frontal system nagapikto sa extreme northern Luzon. Dong forecast weather condition sa Batanes ag Babuyan Group of Islands. May kukalit-kalit nga ugan, may pagdugdugdug bakod kong frontal system, posible ronga plus flood ag landslide. Ay kunamat nagabuburong kasarangan sa nambabaskog nga buo sitwan. Ag sa nabiling nga partit Pilipinas, kunamat maka-experience kita at magkakagakaman nga pag-uwanuan, may kaibahan nga pagdugdugdug bakod kong localized thunderstorm ag posible man dong baha ag landslide. Samtang dong hangin ag baybayon sa Northern Luzon, maka-experience at kasarangan nga hangin ag baybayon sa nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience man at mahina hasta kasarangan nga hangin ag baybayon. Rong temperatura, kapingit sa Metro Manila, gabot sa 36.1 degree Celsius. Wat yabot do, heat index, dong kapaang, nga nagaabot sobra 40 man. Yakaton sa aklan, kapingit sa kabisirang banwat kalibor aton nga temperatura, mainit man, gabot kita sa 33 degree Celsius. Samtang dong pinakabanaba ka temperatura, natural, hindo ng gabi, wat silak, 23 degree Celsius. Makaroon nga na 7:41 na. Ruhaton nga temperatura 27 degrees Celsius. Ruhangin nga yung paiste 8 kilometros kada oras ag bugso nga nagabot 15 kilometers kada oras. Air quality, okay. Fair. Bilog nga sa adlaw, maka-experience ka na at mainit, mapaang nga panyimpo sa banwat kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wat bagyo maliban sa rayang low pressure area nga dating bagyong kaloy nga magayo naman magayo naman sa kaugtaan aga papagwa na ita Philippine area of responsibility agrong tigilinit kaya extended da basi abuton pa sa buwan it September.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Kahapon, lumupad ding dong duwa kon nga drone. Fully charged eh. Hagto sa opisina ni Congressman Florencio Joven Tombocon Miraflores. Abong bisita si Congressman Dingdong. May mga taganuman siya mong bisita. Ha? Daw igto nga ni kahapon si dating mayor. SB member makaron. Ag makanidatot umat mayor ito man siya. Ha? SB Giserel Toto Templo Nuevo. Agro ng grupo. May mga kapitan to. Ang mga taganuman siya. Ngayon to kahapon, daw ito nga ni kahapon, nakita ko sa drone, kapitat laging banwa. Or yun nga barangay nga una sa tabok, Itmubo, or kaiping na nga Itmubo. Mga lima siguro, nga taganuman siya, doon to kahapon sa opisina ni Congressman Joven Miraflores. Ag nakita kumandong sambilog sa mga consultant ni Congressman, nga nag submitar kuanda nga irrevocable resignation. Wa, gali, kuno kasayod dong kongresista sa segundo distrito nga rayang daywang ka-consultant nag-resign. So, ginpatawag ba nwa? Pinatawag na yung mga consultant? Agsambilog gang, ro akong nakita nga nag-agtuig to. Matsawa ko ta makita doong itsura ni Lieutenant Matias Matwakan. Eksakto? Pakikonfirmabi, Lieutenant Matias Matwakan? Ha? Matuod nga wakagin man, iwa ko makita itsura mo eh. Ha? Iwa ko ta makita mo rin itsura. Igto sa nabuong mga footages. Itakon nga drone sa opisina ni Congressman Joven Miraflores. Ag ano, dong rason it pagpatawag sa nag-resign ng mga consultant ko aton nga kongresista sa segundo distrito.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, nano ka batuod nga wat matabo ding dong nga pagsanig pwersa it green ag puwa sa New Washington. Matsawat at sanig pwersang matabo sa New Washington. Ita green ag puga. Butambagon, wat pagbailot kulay sa New Washington. Daw malabo, rong kulay brown sa New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte kahapon, may nagpanguta ng doktor. Madayon mana si dating Mayor Stevens Fuentes. Dr. Stevens Itbaga. Makandidato at mayor ay ginahugom-hugom base marong mabangga banwa kaya incumbent mayor Aboy Redison. Di according sa kampo na day Congressman Jojo Ang daw matsa hindi ay kung na magkasugot base kung makandidato at SB member na lang si Dr. Stevens Fuentes. Agnano kamatood nga base kung dayang mag-amigo aga mag-partner nga si Mayor Boy ag Vice Mayor Stanley base magbugag mga kasimanwa ag base magkaengkwentro pa sa 2028 election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Sa pihak ka parte, quarry operation sa Mubo, sinuspende ni Governor Joel Miraflores bago tumugak makaroon nga adlaw paagdot Singapore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Gani, saga kamo kagawad Arnel Cardinales. Saga kamo Mr. Alex Igat. Ngawat naaw dong pagpatawag it meeting itakenro. May naaw pagpatawag it meeting itakenro. Kung nagtaliwan nga Martes, ay pagkaaga Miyerkules. Sinuspinde ni Governor dong quarry operation. Butambagon, pondorong quarry ni Ralph Valenzuela. Pondorong quarry ni Molot Kimpo. Ha? Ni Mationg, ni Pilante. Pati o nga ni Kapitan Windel. Ah, piktado kong suspension it quarry operation. May nao gali. Ah, mga nagan, si Kapitan Windel, makamano-mano ta. Ay kahapon, sumaligbat si Mr. Jerry Bukan. Aga pamatiman si Kapitan Windel. Walang kahapon makahingagaw, ay ang agang na. Bangod mag alas 10 na kita natapos banwa. So si Kapitan, mataoman ko na nga, komento. Samta ginatry taman dong linya ni Engineer John Kenneth Almalbes. Doaton nga, akinro officer. Ay sa meeting banwa. Suno, sa akinro, pinagi kay Engineer John Kenneth Almalbes, hindi pwedeng punduhon dong quarry operation. Ay may permit manasanda. Nakakomply sa mga requirements. Di, pagkaga, ha? Pinasuspindi ni Governor ng quarry operation. Masyado kamong masangag. Na umakarong inaturot mga quarry operator. Kulwa, tama na. Si Vice Mayor Molot Kimpo, nga sa bilog sa mga nag-quarry una. Ay, wa, tama na nagkinatabura. Ay, tagkato nga kami kitauna, wa man hago si triklamo. Ay, nagasunod na kami sa ginkasugtanan. O galing, pag-operate ito man, ay pumundo ganit mga daywang dag-on si Vice Mayor Molot Kimpo kara sa pagkwari sa Mubo. That's why nga rong mga problema ka to mat sa naduga. Ay pagbalik na naman ni Vice Mayor Molot Kimpo, ang problema, ang reklamo, nagbalik na naman. Dagasa, pati ruibang kwari operator, bangod kuno kay Vice Mayor Molot Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: But hambagon baga, robaga sugun karawat iba si Vice Mayor Molot Kimpot ni Washington. Ngaroan ang ginagamit ay permit ni Pilante.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
2: Sa pihak kaparte, balikan tara yung reply letter ni kontraktor korayang sementeryo at kalibo ag krematorium nga kinairita ko membro at kalibo sangguniang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Rason nga rong request for authorization ni Mayor Jory Socro, gindifer it konseho.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
2: Samtang sa pihak nga parte banwa, balikan tarong tulay. Tulay it Boracay. Ginatry taga mabot linya ni Kwan, Mayor Promi Bautista. Di matuod ba Mayor Promi nga kaibahan ka sa meeting to kay Don Ramon Ang? Ito sa first class hotel sa Metro Manila? Ha? Aganugin kasugtanan nyo ito? Ha? Mayor Promi? Amanwa ka magperma sa manipisto it ilimpi?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Oh, ikaw, Mayor Alan Daguhoy at Burwanga, ay tapos yung pyesa at Burwanga. Habatwa ka man magpirma sa Kwan, LMP Manifesto versus Boracay Bridge, gara. Ay dong rason ka to nimo, masako ka, pista sa Burwanga. Te, daywang Domingo, natapos pista sa Burwanga. wa kaman gihapon nakapirma. Haman, ah, Mayor Ananda Guhoy. O ikaw, Mayor Joey Kinya, ay matang nakabalik ka na sa bakasyon. Ay nagbakasyon niya tayo mora. Haman, wa kaman magpirma. Except babi kay Mayor Rex Gubatina, ay suspendido pa. Wa pa makabalik sa pwesto. Lima ka mayor wa kapirma. Ini taon pagpakutan nun si James Solanoy ay ginjustify ni James Solanoy kung naman huwag mo magpirma ay nagasuporta tayo mao sa propose nga tulay. Pero nung apat nga ra, wa pagitat na baton nga eksplenasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Haman, kaibahan man baga ka mo sa meeting? Igto sa first class hotel sa Metro Manila. Ah, nga ginpatawag ni Don Ramon Ang. Ay, hindi. Sambilog man ako nung mayor. Agdaywa ka, provincial official nung igto sa meeting. Ah, kay Don Ramon Ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.52. May update kita sa Andagaw o galing nakabakasyon pa si Kapitan eh. Ha? Nagapahuway-huway pa si Kapitan na Onyet Tolentino Melgarejo sa Lunes na balikan. Mainit-init dah nga update halin sa Banwa. Banwa. Oh, pwede man Banwa. Banwat Andagaw. Total syudad kaon gidman. Andagaw City.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Agroatong pagkaunit kagaganay. Makarong adlaw itsabado alin sa Exodus chapter 20 verse 7. Nagahambal, huwag niyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Amen. Mahilig ka ra, Roliboy, mga politiko. Magamit nga agat Diyos. Ha? Pero may gahambay ka ro, mga politiko. Saksi ko ro, gangit. Saksi ko ro, Diyos. Ha? Mga politiko, mahilig ka ro, magamit. It nga agat Diyos. Ha? Kung may isyo nga ni, saksi ko ro, gangit. Saksi. Saksi ko ng Diyos, wata ko ginubrang kabulasugan, wata ko nanakaw, pero nanakaw man gihapon galimaw, ginubra na pang saksi ng Diyos. Ani? O rin na itong pagkaulit kagagani, ay yung paggamitan ng Diyos wat kapuslanan. Ah, kaming kung gobra kamot anomalia, ay yun yung paggamitan ng nga ganit Diyos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Nga pasaksihon nyo pa sa inyong kabulastugan.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
2: Hawan-hawanan tayo ni mensahe, Banwa. Dali lang. Hawan-hawan mensahe. Yan kita mauna sa pihak. Ah! Oh, good morning din sa mga political operator nga nagamonitor makaron. Ha? Good morning din sa mga political operator nga nagamonitor makaron. Good morning sa lahat. Halin kay Blinda Taay. Good morning man, Madam Jimat Tolentino, kay Jimolin Mahan Valmores. Good morning mga karadyo todo. Kay Jo Malapad, una sa Puok. Happy viewing. Jan Arvin de la Cruz. Good job, bro. Kay Don Don Doc Cipriano. Happy weekend. God bless. Una sa Pangpang Village, Mabilo, Kalibo. Kay dating kagawad, Isbi, ang inaanak ni Undersecretary DILG, Jed Patrick Mabilo, kasi Buenjoy Villanueva Prince. Kita mo, may maninoy ito mong Undersecretary. Ruli Boy, sayon mo. Nga si Jed Patrick Mabilog, maninoy sa kasal. Ah, ni Benjoy Villanueva Prince. Lakas na yung sa DLG. Malakas ka rin sa DLG. Maninoy man sa sekretary.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Si Intabay mong duok it kalibutan na makaroon ay nagpa-US Scout Amoy Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez medyo pagpamati kay Dr. Amado na no nag pa United States of America utakamong dayway. Good morning, General Titoy. Kay Captain Johnny Maglunso. Sino ba kayo na maghalinda nga tawa nag-sabat sa anang ako, ha? Sa anang mobile phone, ay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Pa-shoutout uman sa huyaw-huyaw sa akon nga mga kagapit-bagay. Oh, nga nag-monitor king. Gabandagang kay J-Lord Ihoy ag Donald Ihoy ag kay Jan Linar Masalio ag Rectory Gerald Cuasto ag Jenerin Cuasto sa Kabarangay Chandaray kay Erica Jean Octavio nga nagapamati makaroon nagabandagang rong Radyo Todo ito sa huyaw-huyaw ito kay J.R. Cuasto una sa Sitio Bita sa Kayangwan kay Salteo Terencio Igbata de Dorias, nagpamati man. Junalin Vegas, ano man siya? Kagawad Michael Villanueva Sulina, may gagahon kagawad. Happy weekend. Kay Toto Roger Lucero Nagales. Happy Saturday, always good health. Pray and God bless. Likewise, Toto Roger. Kay JB Maturi, Atina Elis, Giyabel, Gray Nere Gray. Mabuhay Radyo Todo, Aklan, agsimong programa. Thank you, kid. Kay nung Bogs Gali. Sunny Bugs Matias, agay ng Marilo. Una sa United States of America. Ba, nagpalong bits, tong bits, sigili ko nagtaliwan nga adlaw, ha? Nung Bugs, ayaw kat bakit large, ha? Then pag American size, do large nga ron, sayaw takakon dun. Extra small nung Bugs, ha? Kung American size, ingin na bakay, extra small ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Monitoring lang ko na sa US kay Sunny Bogs Machas, kay ng Marilo Machas. Sir Ed Sabal, nasa California, USA. Happy monitoring. Kay Vince Cristobal sa Laguna. Pa-shoutout ko no, Pamilya Mateo sa Lawaan, New Washington. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Nasa Sydney, Australia. Sa mga taga-istansya, shout out kay incoming Barangay Captain Buboy Taho sa Buko. Ag team sa Bukot istansya, God bless you. Ah, okay. Sa Tambak. Kaya mga tauna ka timo, naghahalin nyo ta sa istansya. Sa Tambak ka pamangali, Win Villanueva. Ah, okay. Ano rong okasyon sa Tambak sa 26? Thank you guys sa invitation. Kay Win Villanueva o nasa Tambak. Knowledge Power Jet Reyes. Thank you guys kay Win Villanueva. Good morning uman. O nasa California. Good PM sa Pilipinas, Sir Ed Sabal. Dating kapitan. Kay dating kapitan Eupemio Tem de la Sena. Ita Poblacion Makato. Kay dating Vice Mayor SB Ninin Early. Fermalino de la Sena. Happy monitoring man. Paki-check bising drone kung sensi ba to. Akaron, paguparon ko ito sa Metro Manila. Oso yun ta si Bato. Nakatakas sa Senado si Bato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Okay, Bujong Inday nga timprano pa nagbugtaw. Aga, pagbugtaw, balik man mo tugog. Una sa istansya. Dali lang kita. Kay Mario Niño at Bingkola. Ag sa tanang mga suki nga nagpamati. Una sa United States of New Busuang. Kay Rosemary Campos. Good morning, kid. Una man sa compounded mga La Chica Grigalado. Na kay Director Merna. Ag SB Emerson. Ag kay Kagawad Jan Paul Hinita. Kay Madam Josette. Maricela Tamayo Timaho, good morning man. Bill Arzola, happy weekend. God bless ona sa Hong Kong. Kay J-Lo Flaviano, malipay nga gawin sa tanan nga imong mga suki nga nagpagamati Radyo Todo kapingin sa Flaviano Compound. Ara na sa linya. Kay nang tinaguboy tambong, good morning pare. Sa nagatakilid nga aklan kunimo. Ara na sa linya si Purong Barangay Wendell Pereira Taikot Mubo in response manwa sa naging statement kapon ay hagto na bis isot politika rong isyong ratkwari. Agrayang mando ni Governor last Wednesday, gin-confirm tabi kay Toto Ibiyap, kun matuod ginagpapanahog kita mando si Governor, nga rong quarry operation sa Mubo, suspindido. Ag, gin-confirm na Wednesday, Martes dong meeting na Kenro, ginahinambay nga wakunot na aw do meeting, pero mag-Miyerkules, naggagbong it order si Governor, pundo rong quarry operation. Kapitan Wendell Pereira Taiko Cap, good morning.
3: Good morning, man. Kasundong dit, ag sa imo mga listeners.
2: Maidiya ka nga ko Miyerkules after ita meeting ko Martes, ginpasuspindi ni Governor dong quarry operation sa Mubo, Cap Wendell?
3: Royon man doon nagkuhan ng katon si Kuhan, so atong ni Akinro, nag-inform nga, for the time being ay, naya nga, ikuha na temporary liro, isuspend na liro, quarry operation.
2: Okay, so tanan gedo, apat.